0: camera.
1: Dako different siya.
0: Hain ka.
1: Kaya edad pa lang adaan. O gano'ng kagute, iningatan mo, nito riyan naga K5K.
0: Hain it dako. Dako it ano? Nasa rin ka man nga, dako it different siya.
1: Haidad siguro magkakadiferensya.
0: Oo. Oh. Barubataan dito.
1: Barubatahi Janine.
0: Siguro mga 10 years younger ni Janine.
1: Oo. Oh.
0: Okay. Kaya bangin, okay. Mga late 30s na ini or early 40s si Kim Jones.
1: Possibly.
0: Oh.
1: Okay, Pep Kevin.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Hinuin niya na. Okay daw! Ano yung manit katutulo ha, Akon? Totoo.
1: Okay daw, kay Pep Kevin.
0: Adi ha, Akon, wala hi Angel Castro.
1: Okay.
0: At halo yun, it nga dudo ha. Wala daw. Mapapa.
1: And dito ni Yaburaka.
0: Tagoy!
1: Mga hinahagkot manining ka kayo. Mga hagkoton manining ang mga lagaon.
0: Mga senior.
1: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.
0: Kapan marayaw.
1: But how I wish, ika-picture na ito ni Hira.
0: Mm-hmm.
1: Oo, a beach front.
0: Yun.
1: Na-miss ko na inin pagkuhan dagat.
0: Asya. Kay pagpahimoy, ganin artificial nga beach dito, Timo Farm.
1: Made a good idea.
0: Oo, ngayon.
1: But iba't iya. Yeah,
0: oh. May mansapa.
1: May da. Oh. Okay. Sige.
0: Wala. Alas 8:05 na.
1: Hain ka, siyempre, ato kahinigan ko, Han.
0: Ha?
1: Ato kahinigan, Janine.
0: Depende la.
1: Depende.
0: Oo, oh, depende wow. La.
1: Ini kan Janine ini? Nga nakatupis?
0: Nga. Adi nga nakakalo, Kim Jones.
1: Kim Jones.
0: Waray pakita lo tandawang. Adi nga, adit ko, Han. Dagat
1: ni
0: Janine Gutierrez.
1: Wow na wow.
0: Pero kuan hira nga duha hira balingkinitan itlawas ang mga slim.
1: Mga slim.
0: Oo. Magnificent era mga lawas.
1: Magnipis kun makatukod ko ni magulol.
0: Agi daw.
1: Oh, mga siko.
0: Asi.
1: Kay Kevin, mga tais.
0: La. Sige.
1: Next.
0: Okay. Ay, nawaran. Aw, adi. Okay. Agoy.
1: Oras, alas 8:05 na ha.
0: Katapos in 25 anyos nagkasabot na gihapon, nagreconcile na ang mag-apiki nga magsangkay hadto. Nga hi ay dilas alas ngan Rosana Roses.
1: Ngayon,
0: nagkaaway ngayon ini hadto. Oh, alam mo, may 25 years kaya rapag inis na ba? Nandid mahay.
1: Kita ka din ang mga itsura yan ay.
0: Oh.
1: Iusang, baka na hintumbo yan oh.
0: Maupay nga ni nga na-revive ang career ni Osang. Kaya ginkuha ini didahan batang Quiapo.
1: Oh, ngayon.
0: Waray naman
1: ginbuligan
0: nila.
1: Ginbuligan gihapon na ni Coco Martin.
0: Damong ginbuligan ni Coco Martin. Nga waray na mga laos ng mga artista. Na-revive ang career.
1: Mamay ka lang ito ka K-Pipe Gamer.
0: Ito nga iya. Kay, damo ka na niya mabubuligan kay tag-upat katuwig na teleserye.
1: Gini-nero-extend lang istorya.
0: Gini-nero-extend.
1: Malagbaang, hindi din, hindi maupay.
0: Salit, damo ang pinankukuha ng karakter tapos pinapatay. Salit, damo lang ito niya nabubuligan. Mga veteran ng mga aktres nga.
1: Baka naging palakinon, diri tomboy, itong baga termino. Baka naging palakinon na matitsura ni...
0: Baang kasikatan ni Rosana.
1: Orbidang kasikatan ni Rosana. Ba't yan na naging palakinon na ito niya feature ka K-Pipe?
0: Labi na kayang ginihinataghayang ang mga roles, medyo kuhan. Brusko ba?
1: Brusko
0: nga. Roles, yung kababayanan.
1: Okay.
0: Nga din sindikato, siga.
1: Mm.
0: So, parang na-associated niya nga image yan na.
1: Mm.
0: Pero ni baka tuan ba daw?
1: Mm.
0: Makuha nini, malagatak ini kuan. Rosana Roses. Anyway, yan niya na line nga kuan. Natabo la ini last week.
1: Oh, kay... Ito yan ang postura ni Rosana Roses. Amo na ito yung presenting ang postura yan.
0: Yan na, amo na ito.
1: Ngayon?
0: Oo, oh, harayon. Sige daw, pag-ipay Milton, kaunahan.
1: Ang mga kabataan pa ni Rosana Roses. Oo,
0: ano yung pagtikang?
1: Nabot kayo niya, I mean,
0: oh,
1: harubik ka. Dugin papasalide pa ba or later part na? Nakadaka na may ang bagong
0: kay 20.
1: Ang dating Asiatic. Ingin nga rin. Ano itong sinihan? Parang bonanza nga.
0: Nangalimot ako.
1: Di ba gin-rename?
0: Oh, gin-rename. Oh.
1: Wala na yung harubik na kan Rosana Roses?
0: May da pa. Kay
1: oh, ngayon,
0: 2001, 2000, oh, early 2000. May da pa na turo. Ambot na. Wala na pakaka-memorya.
1: Oh. Hmm.
0: Dot nagkikita akin ni kan Rosana Roses.
1: Ano okay. Na?
0: Okay, sekat ini.
1: Rosana Roses nga ni Joyce Jimenez.
0: Pero wala tira Nauna Jerusalem.
1: Pero parang kita ka kan Joyce Jimenez.
0: Oo. Kita ka itong mga apostol.
1: Puro bida doon ang panahon ni Rosana Roses.
0: Iba talaga. Iba. Na, kuha rin na sayang eh, kaya na-bankrupt yun eh, Rosana. Pare pagtirok. Karadama mo tayo ng pili ko lang, sunod-sunod.
1: Katapos, siguro, nagkadahiyan substance abuse.
0: Oh, yun. Oh, oh.
1: Nag-drugs aday niya.
0: Nagdaw, oh. Parang alcohol, kuwan. So, ganito. But, yan alin hira, kay nagkausay rin teleserye ngan hikuan, ngan hi ay-ay. Nakalasan hi ay-ay, siring niya ay tigdala ko nga sinulod nga doon akong tent. Kay nagpaka-tent man ito, ato napahuhay, ato nagme-make up. Waray ko nalang nahimo, kay alang man ko nga magpa-pride-pride pa. Salit, nagka-reconcile hira. Nagtikang, actually, ining era taping, tikang pan December 2025, ining era teleserye. Waray lahira, magkakaosan eksena.
1: Okay.
0: Yan na lahira nga John, nagkaosan eksena. So, waray na nira, may magkikita ko nira. So, nag-unahi osang, hinpagdaop. Okay. Pag approach.
1: Wari man to problema. Nagipip Kevin, inin mga pride man labay nila problema inin na tao. Ano, and, you know, o sa nga panigap na rin baga nagkakaedad ka, nga, karuyag mo na ma-reconcile. Ang baga di rin yung mapagka-aras siya ba, inin ibang mga tao, okay? Let's, kaya nung ipropromote mo ng hatred, inin magkakaedad ka nga, gusto mo na inin peaceful nga paginabuhi, okay?
0: Oo.
1: Kaya ibang nasiring, na, sa nung mamatay, karoyagaan niya, magkadahin ko ang ba, inin, tapusan ko baga anuman nga baga diri pagkaaras siya, inin, labi na mga miyembro ng pamilya, kagipip Kevin.
0: O, nagkuanin, may hana, 2001 pa yun eh.
1: Okay.
0: Kay may concert had to, hi ay, nga aniya ka parehas, aniya tandim ba, hi Aramina, nag-flop ang concert.
1: O ngayon.
0: Waray nagkita.
1: Oh.
0: So, ang pagkasunod nga concert, ang schedule, ang kapartner ni Ay-Ay, Rosana Roses.
1: Okay.
0: Gintanggal ang picture ni Ay-Ay. Dito ang promotional kuan.
1: Materials.
0: Material.
1: Oh.
0: So, dinumot ni Ay-Ay, kaya ano ngayon gintanggal?
1: Okay.
0: So, rin ni Rosana, wala kitlabot ang mga producer. So, kasi rin ni Ay-Ay, nga tungod kay nag-flop ang era concert ni Ara, nga gintanggal hiya didihan era promotional materials si Rosana kay magbangin magflop.
1: Oh.
0: Dida ako na tiran kamay adin hiduaan. Takay sireng ni Rosana dili ta kuno mga palugi bali man ako sa iyo.
1: Mga billing itawag ito. Okay.
0: Dili wat kuno mga palugi ore ko man sayop.
1: Direct
0: pagtikang as nang ore ni rapag istorya. Mga nagiiwasan ko nuhira, mga function ha, showbiz. Oo.
1: Diri mo pay.
0: Oh, mai ako na bay harwa ka 25 anyos nga. Kakuri ito pag inilom
1: na. Para it mga henerasyon yan, labi na inin mga millennials, pati siguro inin generation Z. Kaya generation Z, kakipay Kevin, inin natawin yan mga 2000 na. Takay 1990s pa ini, early 90s pa Rosana Roses sumikat.
0: Amo, amo.
1: So di nira makaka-relate ni unless i-check nira ang mga nahiuna nga mga pelikula.
0: Oh, oh.
1: Ligaya ang itawag yo, mo sa akin.
0: Oh,
1: oh. 1997.
0: Yo, no.
1: Directed by Carlos Siguen Reyna. O sa inyo nga sex worker nga karuyag maka-escapo na niya, you know, kinabuhi. May diliwat La Vida Rosa.
0: Oh, La Vida Rosa.
1: Award din niya, Gawad Orian Award for Best Actress.
0: Yes, oh.
1: Oh. Ang Lalaki sa Buhay ni Celia.
0: Yun.
1: 1998. Controversial ini, directed by Carlos Siguen Reyna niya po. School teacher niya nga nagipag-break up niya boyfriend. Ano pa? Kuratsa.
0: Oh, patikim ng pinya. Oh. Iya ito.
1: Oh, Kuratsa luwat. Ang babaeng walang pahinga.
0: Oh.
1: Baka kayo director rin ni Chito Ronyo. Di na tarumama yung mga director rin ni mga pelikula ni Usana. May The Wanted Border.
0: Yun.
1: May The Liwat Presa.
0: Oh.
1: May The Liwat Katawanhan 1999.
0: Dada mo ito ngayon pelikula.
1: Bado, kadada mo.
0: Pero lupig hira ni K5 Manuelito Basiano.
1: Kay!
0: Adi man.
1: Oh, sige. Adi naman no...
0: Nah, di permit ng mama.
1: Manintoy.
0: Okay. Sigit ka pinito iti kuan. Iti ano
1: garden.
0: Garden Asyenda.
1: Ha.
0: Basiano, Basiano.
1: San Jose.
0: Paraiso.
1: Oh.
0: Adi man. Lupig ko hira.
1: Okay.
0: Nakahiram akuhan hawak ni Rosana. Nagsayaw kami akatarman. Waray pahad to niya bilbil. Lugi ka, Kevin. Ballroom dancing akatarman.
1: Okay.
0: Oh, siguro at that time, nakadipay ka K5 Intoy ha, GSIS.
1: GSIS.
0: Na-assign niya ka Tarman.
1: What the? Oh.
0: Kaibisan ini kuan ini ginaaragawan ini ka K5 Intoy ko.
1: Oh, kuan
0: man. Ballroom, but tango, cha-cha, swing, name it.
1: Boogie.
0: Oh, saos nga tanan.
1: Ngayon.
0: Amon nga, nati ka bata.
1: Oo.
0: It gusto.
1: Wala na kami magkikita ni Manu Intoy. Oo.
0: Ready hiya ko no, bisan sa no. Basta kapila.
1: Oh, kapi.
0: Maram ka naman ko no, nga nag-iinosaan la ko didi.
1: Oo.
0: Kung wala na ka dihak.
1: Agi, agi ka K5. Sige.
0: Sala, sige.
1: Okay, wala na kita oras.
0: Oh.
1: Halata good, nagkikita ka mo ang pelikula ni Rosanna Roses. Oh. Himoy-moy, napalipat kan Sir Kevin. Picture kay Siring pa ni Sir Edward. May similarity kan Jericho Rosales. Ayos na ayos mga sir. Hitak power, ha? Hey, Judge Adarne, good morning mga sir. Oy, mano. Hey, Maymay Garcia Banzuela, good morning Sir Edward and Sir Kevin. Thanks God it's Friday.
0: Hey, naman adi, nga kabainan.
1: Hidadaman ito. Hidada clear gastro.
0: Agos. Agos. Trabaho ni Milton na.
1: Imo na lang ito naka-blue. Wait a given.
0: Mako, masige nga hawak ito.
1: Kang clear castro.
0: O, oh, biharan, itluwag.
1: Badaw nga.
0: Ang tulad sa Malacan niyang.
1: Ito, kakipet given.
0: Pero maninti kita din yung makaka-scope.
1: Balito.
0: Oo. Oh. Oh, ringan mo nagpirmi ni Ate Claire.
1: Sige.
0: Ala, sige, sige.
1: Kita oras sa K5 Gavin.
0: Sige. Inin ato rin ifa-follow up ang K5 man. Bantayin yung mga updates ini. Nga panitabo dito sa Borongan City. Hinautunta nga buwala ini. Nga bamtrit. Hinautunta nga tarhugla ini. Tub-tubla tarhug.
1: Balita.
0: Pero ato rin ifa-follow up. Masunod na ato ng mga public affairs. Happy weekend. Haton nga tanahan mga K5. Ini K5 Gavin. So sana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan, Nasyonal ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka-K5 Kevin! Nagdara natin oras alas 8:16 na. Babalikan natin mga ka-K5 ini nga doon na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. I-update lang natin. Alayon kan ka-K5 Roger Tilana while mag-break kita kay Karig natin anay nga i-wrap up anay natin na coverage partihan na kidnapping and pagpatay han magdala amay nga Bohol, okay? The former Vice Mayor James Bohol ni anak nga ginkadto ka kulup natin. Oo, ni ka-K5 Roger Tilana. Kung ano na itong baga latest development, tiningin iba pa nga mga impormasyon, babalikan natin kumalang pipira nga mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag. Ug tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
8: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
9: Mm.
8: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
8: Mm-hmm.
9: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
8: Mm-hmm.
9: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi
9: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
9: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag DTX na lang Sir GP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir GP, imagine isa ka Mighty C pulo na ka oranges.
8: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
9: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 og Mighty C ra jud.
8: Correct,
9: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
8: Husto, Doc.
7: DTX 500!
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Mabalik sa mga butika.
8: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili, tigkaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Oh, mataya ang imong utok,
8: brain.
9: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
8: Unya magka fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
9: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
9: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
8: Oh, wala. Wala.
9: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
8: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako usab si Doc Ramil Oy magaingon, mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
7: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
14: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items. school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
11: An 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
15: Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lang kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
11: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
16: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya Haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
17: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
15: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
18: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, ini at mata akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
11: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
11: Puro de los Pueblo!
1: Oras mga kakipay pala sa 8.27 na balik at haning ato na programa Foro de los Pueblo sa The People's Forum. Kauhuman pala hinin na proseso ang pag-file han na kaso kontrahan mga nag-kidnap nga nagpatay han magtalaamay nga James Bohol and Carl Bohol han Abuyog Leyte. May nanaliwat mga kakipayb usang panitabuhin kidnapping. Ginsulod mismo ang panimalay nagpakabunit ng mga tao kakulup. Alas 5 hinin maagahon dito usang lugar ha syudad hinin Ormoc mga kakipayb.
11: Foro de los Pueblos.
1: I-check nato niya ni iba pa nga mga detalye ni haton na news center. Nga magahatag haton itong detalye hining panhitabo, ano? Nga diri pa man nga ni na human ining kaso, diri pa na human in the sense that igin file pala ang kaso. What is important liwatan no, hining kaso ang mga Bohol kay At least na sakpan na ang nagburuhaton hini, ginamin nira ang ira ginbuhat. Do nagsiring hira mga kakipad nga self-defense ang natabo, but siyempre ira ito gihapon didigunan nga i-didepense ito nira kung ano man itong mag-aadiha panikitan prosecution. So kakulop igin file na nga kaso, but anyway, i-check ane nato nitong update hini kan K5 Roger Tilana nga indad a ini nga mga suspetsado han na mao nga krimen. K5 Roger, K5 mo.
19: K5 Edward, formal na nga gin sampa an kaso nga kidnapping with homicide. Two counts ini K5 Edward, no? Two counts of kidnapping with homicide. Bali, damot nagpapakyan na kaya no kuno nga diri murder at to na iging kaso. Pero pariho lagi hapon kuno ini. Based dito nato na nakahimang raw ano nga abogado. Pariho lagi hapon ito na sentensya hindi pariho lagi hapon. Ini gintawag ini nga special complex crime.
1: Correct.
19: So bali pag uusaon lahi ha, nga klase ito na kaso. At the same time, diri nagiiha kay usala ka pasada si ton kaso, diri pagbubulagon ang kidnapping ang ito na murder.
1: Oo, kay so, ang resulta ang pagkidnap, namatay man ang mga kinidnap. So, ginusa nala, naging kuanin niya, special complex crime under Article 267 itong revised penal code.
19: Oo, so yan na, ato Mayorga PNP.
1: Mauna, Mayorga PNP ni, dito lang na, may danahin ni commitment order ang korte?
19: Wari pa ka K5 Edward, usually naabutin din danay 3 to 1 week ano ito na commitment order na depende pa ini bangin ini mag-request ano itong mga akusado pagbalhin kay most probably nga tugod ini habuyog pag detainin ni kay usually duduhat ka kantuan ini I don't know kung may katungo din pagpili nga pwede nga dito BGMP facility or ngadto hiton provincial jail. Takay may sa provincial jail ako na abuyog.
1: Habuyog.
19: So ngadto ya. Oo, pero kung nahira pag kita bagad naninilikado ito nira safety, bisan pa man kung nira ito mga suspitsado ito krimen, dependent ito nira abogado kung magre-request na era para ito paggabalhin. Pwede okay. Man din provincial jail mismo kauswagan.
1: Kauswagan.
19: Oo.
1: Ada kay madepindian na ini hiton magiging commitment order hiton korte once may na jurisdiction hiton korte hininga kaso na okay na i-file naman nga ni nga kaso. Madepende ito hiton korte nga magkakapot ini kun diin nira ididetain ni iton mga akusado and madepende nalaluwat init mga abogado iton mga akusado kun mag petisyon hira korte nga ibalhin ini kun din man nga or anot ira preferred kun may nira preferred nga detention facility, labi na kon baga security hiton mga suspect hiton pag inanistoryahan, di ba? Kaya di man kung tumalilikyan nga may da pagkabara kaliwat on their part, higher nga side kay inin kung baga tenuod ng istoryahan na usahan mga suspitsado o rakusado na yan ang inin kung baga tenuod nga saan rin ito magkamatay nga mga biktima na namulong pa nga may nira mga guns, katapos ubusun at miyembro itong ira pamilya. So, ngayon, namatay itong nga mga biktima. Dit malilikyan nga may dahil itong mga, you know, may mga tao nga may kasarib itong nga karuyag, makabulos na liwata ira kay K5 Roger.
19: Muna, oo, pero both sides, ano, may na mga pagkabaraka gihapon, bisan nga niya, pamilya Buhol, amo itong nababaraka gihapon nira, itong nira safety. In fact, kakulup, ginbisita na ito, ano, itong gamutangan, ano, itong, tagaminatay itong duha nga biktima. Dito lang kita mismo, ano, itong may lungod nira, nga waray la ipa video on bugos ano nga compound dito la mismo nakatutok ito nato na camera
1: okay, kay sige.
19: For safety gihapon nila
1: okay sige so na-file na ni nga kaso nga kidnapping with homicide two counts and ang mga suspitsado waray pa may balhin nga in man nga detention facility except that aadahira ha and in Mayorga Municipal Police Station Detention Facility. May daba ni rakaupod nga ibang mga preso di dahil itong presuhan niya na or herala?
19: Ini kakulop kaki-five Edward, warimanggod kita pasud lang ato no, ito PNP. Although okay lahat nga ng Mayorga PNP, pero may dangad ito mga taga-province nga itong region na mo itong baga dairy nagpapasulod. No? So, waray lang kita information kung may dahito na iba ano, nga add to detention facility itong lugar. Pero, duduhamang good ito, itong presuhan, may separated pan-babae, may panlalaki.
1: Okay.
19: Most probably, po pwede matira pagbulag kung kunwari pa ito nakadetain nga kababayanan or babae detention facility.
1: Okay. Sige. So, nahingad to kaliwatan pa ni Malayahan mga biktima?
19: Oo. Bisita na ito kay K5 Edward.
1: Kumusta man ang baga, atmosphere dito han pagkakadto mo? Di rin niya rumamay nga panhitabo. Labi na para itong pamilya and misis. Ang mga anak, mga ang kabugtuan kay Inhi Carl nga anak ni Attorney Buhol ngan ni James Buhol. Usa lain nga anak o may iba pa nga mga kabugtuan?
19: Inin tutulo itong anak, ano, ikatulo adto nga upod niya.
1: Bali puto adto.
19: Bali, I think ikaduha ang suhag amo itong abogada katapos may napausang nga babae.
1: Okay. Tapos ang misis ni Nawara Buhol, abogada ba gyapon?
19: Kuan ini, inin balo ka K5 Edward.
1: Ano balo? Balo
19: to hi.
1: Balo adto hin Nawara hi James Buhol. Balo.
19: Balo.
1: Ang gin istorya ni James Taboy dinhan iya video message ng attorney an anak siguro.
19: An anak.
1: Ang suhag nga anak.
19: Anak.
1: Okay. Kay may anak ini nga abogada.
19: Oo.
1: Okay.
19: Ansuhag.
1: Okay. Oh. So, pagkadto mo ira balay, nakadto ni ira?
19: Oo, nakadto hira. Ito na ira panimalay. In fact, mau pa yung pagtagadato na nakig-istorya. And ang mga kabugtuan, kay mga buutan, kabugtuan mismo ni Vice Mayor... former Vice Mayor James Buhol kay nakikig-coordinate pakig-istorya pero nasa ring lahira nga ayaw lang kami pag-video if makig-kwal lahira
1: okay.
19: Makig-istorya
1: sige. Anong ira-istorya hini kay nag-istorya na ba hira kung ano ang baga panigliwatan na nga ira na ibabaruan Hanawara okay nga anay Vice Mayor ito na abuyog kay siyempre a dead man tell no tales. So, pwede makagpatakas na itong grupuhan mga nag-kidnap nga nanmatay at era version itong istorya kay di naman nini makukuntra nga era istorya kung baga may kukuntrahon man. Han mga ari kaluyo, kaya nagkamatay naman. But, anong istorya ang pamilya kung baga nag-istorya manira?
19: I mean, actually, waray manira igin istorya. Labot lahat to. Inin may the message. Nakasabot na yun yan, abugada. More than 2 hours na antes pa masabtan.
1: Hino nag-message sa iya nga kinidnap niya tatay nga niya bugto?
19: Tikag din ito bugto mismo. Possible ko no, baga iba ang nakapot ito na cellphone. Okay, baga iba ang igin message. Pero nasabtan. Okay. Waray na dito. Amo ito, di na pag-message sa ngayon warehouse. Gimpang inanumang good, waray na dito ang duduha. Dito sulo dito ng opisina.
1: Okay.
19: Pag-report na, more than 2 hours na kakay 5 Edward.
1: Harayo na ito naabot ito nga 2 hours. Bangin nga niya ito nga... period of time, bangin amo doon panahon nga pinatay ang mga biktima?
19: Possible suka dito nga mga oras. Pero di na mismo ito na, no? May nakumita nga amo ito na sumulod.
1: Okay.
19: Ang kumita nga amon sumulod, katapos nasabtan nga amo ito nagdara.
1: Okay. At is nakilala.
19: Doon nga biktima.
1: Okay. Kay ang baga siring ni James Taboy, din ang iyang message ba, ining suspitsado, nga may niya baraydan, di ba? May niya baraydan had Nawara, nga mga 500,000 ba ito? Anak baga na ibaruan. Warigan niya i-mention nga 500,000, baga may niya baraydan, nga baga nag-issue din cheque, nga panahon na para i-deposit ang cheque, warigan nga impundo. Katapos karuyag niya nga babaya nagsiringhiya nga babayaran ko na lahi ton ano ba to Sabado or Lunes maging pakadtuhiyahan opisina Nawara and then para pagistoryahan ang binusaan niya gin binuyayaw niya And then an anak nakantuman, mga nag-interbiner, nagkadan commotion dito sa sulod, gin irreversion, di ba? Nga hiragin inin hulgang pamamatayon, pati ang pamilya, etc. So, nag-isip hira para makagawa si Tohira din ang lugar. Dadaon na mo ni Nikomo baga inin, ano ka pa yun assurance, ganyan kami maano kay dara na mo ni Nihira, and then bubuhian na mo kundiin kung makagawas lang kami din eh. At akin natabo, nagkamatay inin nga mga biktima. Anyway, waray pa istorya ang pamilya.
19: Waray pa istorya kundi itong pag panhimuwala ano itong hitong igin message ano ni James Taboy.
1: James Taboy. Oh.
19: Oo, oh, igin panhimuwa nga nakasirin pa ni attorney Roy Perez nga nakakadugang la ano itong kasubo kundi itong inaabot yan itong pamilya itong igin hatang nga mensahe. Hmm. In fact kakulup na kad dito na pamilya han mga suspect. Baga nakipag ano pa kan attorney Pay Buhol baga nag ano refuse la anay ano he
1: oh, karuyag magigistorya karuyag magigistorya ang mga oh, paryente han mga akusado han pamilya han mga Buhol.
19: Oo, baga okay, nag-refuse la anay. Siyempre, masakit pa ito yun ang mga panahon. Pero waray pulong. Waray pulong. Baga nag-wiblaan kamot. Baga sign of pag-refuse la anay. Okay. Pag-himang raw.
1: Kumatumis mo nira. Kumatumis mo nira, Panimalay?
19: Inendiri. Di laha police station. Ito na Mayorga.
1: Okay, nag-giritera dito.
19: Oo, nag-girita. Kaya nakat ito na pamilyahan biktima, pamilya gihapon ito na mga akusado.
1: Okay. Sige. Now na obserbahan ko nga kuan nga sealed na nira mga saluran, nira mga lungon.
19: Oo, okay. Inin may dana talaga serimpan ni mo kakulop ano ada na state of decomposition ano. Hmm. In fact inin pasensya na no itong mga nangangaon na pagena
1: oh.
19: Inin ginsel talaga kay may ada ni guti ay nga ano iton nakatalaan ni Iglobong mga 7 or 9 kay waray pa ni autopsy actually kay K5
1: oh, Edward.
19: Oo, kay supposedly ig pra-process ini hapunirarya para maglapsin aruhalaba nga panahon waray pa ni malabtihin maupay ano kay waray pa autopsy ha. So, most probably that Domingo, kay doktor ko no din nga mag-autopsy in Anto pa Manila, pag-ulingan ni autopsy hon, then ipra-process luwat utro itong punerarya para mag-iha pa itong adlaw, ano, nga pupwede paglamayan itong mga biktima.
1: Oh, okay. So, temporaryo lang ngayon nga baga set up?
19: Oo, oh, ini baga temporaryo lang anay kay labot la waray pa ini ko ang good ito full good niya nga ini pag imbalsamo no.
1: Okay.
19: Oo, oh, okay. Okay, di man pwede labtan.
1: Oh, okay, kay papailaro s'yempre dito pwede nga ipailaro mo itong proseso itong pag-imbalsamo mo kun sa subject pa hinin autopsy kay bang hindi nito ma-distinguish kun hain ang tinuro kandidahan mga dagom hinin dagom ba ito ginagamit hinin pag-iimbalsamo or ano nga bang hindi na ba ma-distinguish ma-differentiate at nung ginamit nga kutsilyo ang pagbuno hinin nga mga kay kutsilyo man lang nung ginamit ang pagpatay hinin nga mga biktima.
19: Possible ano pero may samad ko no dito dako ano dito na ulo oo nga
1: kaya actually dam kaya istorya ni James Taboy didahan na iya video message nga namo napukpok pa nira ini nga mga biktima nabuno may napukpok
19: na, oo may na mga istorya nga sugad in fact may da mga police gap nga to nakahimang raw oh, na sugad dito ito na hitabo
1: okay. Oo nga
19: igin pakita kita itong picture ang bugto ano waray sering niya nga inin diri ko la igsesend hay mo ito na kuan picture pero papakitaon ko ikaw
1: picture han
19: an picture han mga biktima dito pag kuha ano dito ha may Silago
1: oh.
19: Nakita good dito nga naka plastic tie itong mga kamot
1: ano naka backlid ano style ba nga nakadihaluyo ba ni mga butkon katapos nakahigot hinim na plastic tie oh ano naka backlid
19: ako na nakita no wari ko maklaro good kay Shahan ano inin an ulo putusin garbage bag
1: okay. Ano to? Before so, pa pagpataya or after na gimputosin?
19: Didan ko.
1: Kaya ni story ni James Taboy, ginamitan ni Rahim garbage bag ang ulo, kaya para kung hindi rin may baro, kung hain hirang lugar.
19: Kuan ini, itong istoryahan bugto, kaya mananakad to, inin, didan gawas, ang siyahan ano, ginbutangan hin tape, itong baba, irong, katapos
1: din,
19: baga ba gin mami, ano tawag ito?
1: Mamify.
19: Sulod.
1: Gin mamify.
19: Oo, katapos gin butangan hin garbage bag.
1: An ulo.
19: An ulo. Tapos, baw-bawit garbage bag, gin butangan na latin tape.
1: Badaw kay di gad maka... Kumbaga mga muna ito nga nakabaklid na nga daan, ang baga istorya ni James Taboy nga nagkadan commotion, ka nag-away ko no hi Carl, ang anak nga namatay, nga nang usang hikimbad to nga ira kaubdanan, nagkadan commotion, wala hira na himo, kundi patayon. I mean, di nira tinuyo. Oh, amun iya istorya. But kung daan na nakatabon, and, I mean, yung nakamasking tape na nga daan, nakapackaging tape and inin kamo, ano no, ang iya baba, nakabaklid o nakakuan na, nakahigutan niya mga paa or anong higot, takamutla or pati ang mga BTS. Baka di na makaka, di na makaka inflict in harm. Kung baga nag-adhan commotion, kung amin ni anistado han mga biktima nga nakagapos na naka you know pinutos pan ulo hinin garbage bag
19: pa mo nga ni kay most probably dako na 10 minutos di na gudin ba kaginhawa ka kay Fiverr Edward itun kabutan
1: sige lahan. Sige balik oh, sige oh. Balik kita ni storya nga gipakita kan picture kan kanay picture niya kanang tatay or anak
19: kanan kuan picture han duha nga biktima.
1: Duha nga biktima.
19: Naka ito ni estado.
1: Pareho, okay. Anong gipakita imo? Anong magagintagan hin emphasis han bugto? Oo.
19: Oh. Ini ni gipakita niya ang kahimtang han mga biktima diton kuhaon.
1: Kuhaon. Mga piranido kadlaw adto ra nga nakatudid adto nga partinto pa sa Barangay Imelda Silago.
19: Kuan possible at sobrang doon naka-adlaw.
1: Kay... Bang, hindi nang pizza 27, ang pag-kidnap pa, ito mismo nga magkulop, binirahan nira ito.
19: O, mga tulok adlaw.
1: Mga maigo. Okay.
19: Tapos, may the part na nga, dinala na ito, nag-describe ano, kay, in fairness nga dito na mga, kuan, pamilya ito na biktima.
1: Oh.
19: O kay may na mga part na nga natanggal na or dinitong mga tudlo.
1: Okay.
19: O agitong kuan na higa. Warailo at sabot kung ano na ito na ano tinungdan. Mm. O, but ipakita kita ito na picture nga di man kunuser ito na kabutang itong iya umangkon ganyan niya bugto.
1: Porbida ka Kevin. But anyway, sige! Sige, so wari pa nga nini ma-autopsy, ginuhulat pa ito na medico-legal, temporaryo lang nga nini nga baga pagpahimutang nga na itong baga setup. And later, kung baga mapahimutang na, ma-autopsy na din, maharo halabat baga pagtaguminata, hini ka K5, Roger?
19: Oo, pero kung na ini 7 or 9. Kumbaga kaya pa igkakadtuhan 9 pero kumbaga di rin na good possible 7 after la hiton autopsy nga pag bubuhaton
1: lulubong na
19: oo lulubong na katapos may daga ni gusto gin kay mang round naton ni attorney Faye Buhol nga may na gumawas di hiton national television nga may na siring nag chat hin ransom panhimawa gin deny ito nga diri tinuod ni may nag chat nga may ada ransom
1: okay
19: nga oo katapos actually dito naton pagkatiton warehouse igin sumat naman nga ni nga may da nagkawara ano may
1: nagkawara
19: okay an kahadioro kahadioro ni inin kuan
1: kahadiero kahadi kahadiero
19: kahadi inin iton drawer inin bukas na inin kaki 5 Edward
1: abre
19: pero possible supplemental or separate nga regular nga kaso iton isasampa na la after importante ko no masampahan na para inindila lumapos ito ng reglamentary period. No? Okay. Tingang dito ang pagkadapo.
1: Okay. Okay. Anyway, ginamin naman nira ang panhitabo. Ginamin naman nira. So, baga din na nida ko nga trabahoon. Kaya ginamin na. Nga hira nagburuhaton ito. So, pangkidnap, pati ang pagpatay, do may nira rason niya, self-defense, etc. But, kumbaga pag di na ni makuri ka kaso, kaya na-identify na kung nino nagbuhat. Ginamin na nga gimbuhat. Oh. Dinilin ni mag-iiha ka kay Five Roger. But anyway, sige, kay mawaray na kita oras, may daliwat kidnapping, nga urmok. Kakulop liwat ini, purbida ginsulo ng panimalay. Katapos, mga nagpakabonit nga mga tao, mga lalaki liwat nga 40, sobrang pangidap.

mga kakime, balat sa 8.49 na. May din na ba ibang detalye? Tika nga ito, News Department, partihin eh. Nga Panitabuho, Ormoc City, or Amula at Tuhiya, okay? And bantay na lalawat niyo mga ka-K5, mamasunod nga programang 11 Mbps ni ka-K5 Kevin at Susana, ini nga kidnapping liwat din ni Ormoc. And haaton nga K5 News FM Tacloban digital nga in Facebook page. And nagpapasalamat nga kami mga ka-K5 kay 200,000 and followers in K5 News FM Tacloban. Oo, kakulup, 200,000 na. Salamat sa ito niyo suporta, ha? Okay? May mga mensahe didi nga wari pa natin kabasa mga kagipay Fites Arnoco. Good day Sir Kevin and Sir Edward. Nagpipinamati ako tiyo programa. Ano na daw ini nga aton panahon niya na pamati ko ginhihimo nala ini nga anuyas at pagpagawasit pagpahadlok ang mga eskwilahan kayro at mga estudyante gulpi good nga trauma hiton waray good hiton makapokus at pag-aram. Sigurado good kita ini. Kay kung sugan hito madamot panarhog apektado gud pag-aram hining nga mga kabataan. Ano naman ini iton mahihimo para mawara ini nga pandisturbod kabataan hit pamag-aram pamati ko may nagpapaluyo hini. Siguro pag nakita nira nga nagkakagulo iti eskwelahan sigit katatawa hini nga mga tawo nga wara ibang aging bubuhat kundi pagrubahit kabubuwason at kabataan. Sir, nagpahungawla ako hit akon kabidoon hini nga natatabuyan. Adamo nga salamat ng pagbasa. It's okay. Hisusan Padol o de Villas, kay Pam Sir Edward, ngan Sir Kevin, good morning ha iyo nga duha, permi good kami, nan mamati, ngan nagkikita ha iyo, pati gihap hi Ati Maribel, ngan Ati Beta, permi gapira nan mamati ha iyo. Okay. Herosita Delagia Yap Familiar, good morning watching from Hiporlos, pa shout out Delagia family, ngan Yap family, salamat. Hi Dennis Bautista, hi Ma'am Wensi, Zenny, Wenceslao, yan, hi Ma'am Runa Delia. Nagkikita gihapon haton mga ka-K5. May nababag kita nabibiling nga oras. Ano kita magtapos? Sini nga ito na programa mga ka-K5. Yan ang wala kita magkakaraoke kay inin maga waray panahon. But anyway, mananamilit naman kita mga ka-K5. Pinaagi ito naton na What a Wonderful World naman nga iningkanta. Magkadiano ka problemado mga ka-K5 ining kalibutan. Ayaw good natin hingalimti dana man di good na paborhaton inin baga panahon. But siring ko pa iyo, permi good ini Wonderful World. Nagpapabilin nga Wonderful World mga ka-K5 inin kalibutan. Okay, okay. Sige, nga di kita na ito natin Wonderful World. Hello kan Edmond Tabirara. Still watching ka-K5 Edward o sana ako nga follower ng iyo FB page. Thank you, Edmond Tabirara. Nga di ba pa ito na mga manmarati. Okay? Manmarati ngayon ngan mga magkirita. Yan. Okay. May dapat 2 minutes or 3 minutes. Maalala natin ni gihapon mga ka-K5. Ha?

0: mga K-5, tayo rin ang magkita oras at ulan iti parari ang pagsasadhanin ng atong na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw, ito ang Biyernes. Thanks God, it's Friday, July 3, 2026. Hangaran ito natin mga nag-obo niya ng adlaw, engineering, Milton Mate, ng Jeff Gores. And then yung K-5, Edward Sanyagan, parang kampiyon ng balita, servisyo publiko, ng kaliawan, ha siyudad at Tacloban, ng nabugos ng sinirangan Visayas, K-5, News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Unsa man ang ga-form sa blood clot.
7: Mm.
6: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka.
6: Mm.
7: Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbara ni.
6: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
7: Hira jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
6: Correct.
7: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
6: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
6: Correct.
7: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
6: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
3: D3 Bio!
8: Ako si Elena, gainom jud ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
6: Correct.
7: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
6: Oo.
7: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
6: Correct.
7: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
6: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
7: Yes.
6: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
7: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
6: Correct.
7: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na ito nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu-endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang.
6: Ay,
7: ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 20 to 30 years.
6: Ah,
7: layo, layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
6: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
7: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
6: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 bio, overplaying D3. Wa na pud tay igong oras, Doc, kung si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DGX Coffee Mix.
9: Ako dahil si Zairo, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sa nadiskubrehan ko ang DGX Coffee Mix, dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DGX Coffee Mix.
3: DGX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: Latas na mga produkto, mga superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Magandang pakikinig o isang malusog na pakikinig na naman sa ating lahat dito sa talakayan patungkol sa ating kalusugan. Ito yung napaka-importante ngayon, mga kaibigan, no? Sa mundong punong-puno na ng karamdaman, padami ng padami ang mga nagkakaproblema. Ito yung programa na dapat yung tutukan, kasi ang pag-uusapan natin lagi araw-araw ay about sa kalusugan.
3: Alert.
10: Good morning muna, ha? O, magandang pakikinig muna sa lahat ng abot ng ating programa, especially kahapon. Andito ta, nakapunta tayo sa Barangay Malatgaw, no? Barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Yan po ang ating tinatawag natin na health info drive sa mga nanay naman natin, mga senior citizen natin dito po sa Nara, Palawan. Na kung saan, makaibigan, ha? Medyo napatagal ang ating health info dahil, makaibigan, gusto nating mas maintindihan sa mga nanay at tatay kung paano po maging effective ang natural medicine na nandyan lang sa paligid pero nakakatulong pala sa ating mga karamdaman. Kaya namangha sila, ating mga senior citizen, na ganun pala ang dapat at mga hindi dapat kapag gumamit ng mga herbal. Yan po, mga kaibigan, abangan kami, ha, sa inyong mga barangay para sa mga health info drive, para mas tangkilikin natin ang natural medicine na nandyan lang po sa ating mga paligid at kusina. Sa mga kaibigan, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117 at magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast sa ating programa at lalong-lalo na ang mga nanunood at nakikinig via Facebook Live sa ating pages, K5 News FM Palawan, K5 Santiago, Tacloban, and especially ang DTX 500 Luzon, na kung saan live po tayo daily para magbibigay sa inyo ng mga health information. At syempre, araw-araw, mga kaibigan, excited akong uupo sa aking programa dahil excited akong ipaparinig, oh? Excited ako laging magpaparinig sa inyo ng mga bagong natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating DTX 500 DTX Coffee Mix Mighty C, mga quality product ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Yun yung kagandahan, no? Kaya nga, mga kaibigan, every time na makamit ako ng mga user ng ating mga product, no? Atin talagang tinatanong, no? At thank you sa mga nanay at tatay natin dyan na kahit hindi pa natin tinatanong, sila na po ang nag-o-offer na pwede ba akong mag-testimony, no? Kasi natulungan talaga ako sa pag-inom ng DTX 500. Thank you so much, ha, sa mga nagtitext sa atin, mga kaibigan. At ngayon nga, mga suking tagapakinig, kasi marami nagtext sa atin, ito po ang nauna natin, ang interview natin ng live, mga kaibigan, via call sa isang kababayan natin na matagal ng user ng DTX 500 Herbal Capsule na tulungan sa pag-inom nito. Pakinggan po muna natin, mga kaibigan.
11: Ano pong pangalan natin, ma'am?
12: Si Rosemary, Rocoporto Rosemary.
11: Ma'am, user kayo ng DTX 500.
12: Opo.
11: Ma'am, before ka nag-take ng DTX 500, ma'am, ano yung mga nararamdaman mo sa katawan?
12: Ay, awalan Diyos ko, yan na po ang napagaling itong isang, yung ihinlalaki ko ba ito? Parang nabalik matagal na.
11: Yan po, sa paa o sa kamay?
12: Dito po sa kamay, sa kaliwa.
11: Parang nagbukol yung, siya? Parang namaga, nagbukol?
12: Ano siya, yung hindi ko alam kung sa paglalaba ko. Ito, dati kasi itong pilay, noong nagbumunot pa ako ba ako ng punla. Alam mo naman sa basakan, nagbumunot kami ng punla, alos maghapon kami kahihila ng punla bago magtanim pa. Yun na si Duro ba? Yun na nga po, yun na nga po nung sa kalasagin. Yun na nga, nag-ano ako doon na yung daliri ko talaga, ang gandit ko sa may kilikili ko. Awalan din siya yun, nag-atik ako na yan, DTX 500, bago nagka-apirin ako ng yan sa kape niya.
11: Kape mix.
12: Yun, opo. Yun na po ang pagdaling noon.
11: Ma'am, anong nangyari? Bali, after kayo nag-take ng DTX 500, DTX Coffee Mix, ano ang nangyari doon sa parang bali at maga na kamay, ma'am? Anong nangyari?
12: Tanggal na rin po. Magaling na. Ay, ano ko na, wala na.
11: Nagagalaw na?
12: Oh, nagagalaw na.
11: Wow, praise God.
12: Ay, kaya nga hindi ko nilulubayan pag fightera. Minsan talaga yun ang binibili ko talaga. Sinasadya ko lang yun sa pulot. Diyan sa kahit sa face nyo.
11: Ah, sa nature seating.
12: Opo, diyan. Kasi malapit man lang kami diyan.
11: Okay, ma'am, ano ang masasabi mo, ma'am, sa mga meron ding maga sa katawan, meron din pong mga pilay na hindi pa nila na-try ang DTX 500?
12: Yun lang po, masasabi ko sa kanila kung ano man ang naramdaman nila kung bukol sa mga katawan. Subukan din ba nila, sir, para nasubukan din nila kung paano ang pagdali ang ano ng gamot na yan. Wow. Kasi maganda talaga.
11: Mga ilang days kayo nag-take ng DTX 500, ma'am?
12: Ay, naka-ano ako ng bali, pangatlong pad na itong iniinom ko. Saka sinasamahan ko rin ang kape niya.
11: Oh, ibig sabihin, nakatatlong pad pa lang. Ganun na ang epekto sa iyo.
12: Opo.
11: Wow. So napunta talaga, ma'am, na epektibo talaga DTX 500, DTX Coffee Mix, lalo na pag mga bukol-bukol, mga maga.
12: Opo, kasi pinubuan pa ako ng pigsa dito sa may braso ko rin.
11: Pigsa din.
12: Kaya ako maganda pala. Ay, ngayon, maganda pala itong produkto nila na ito. Kaya ka, sabi ko, yun. Yun ang pagka may pila. Sinasadya talaga namin dyan sa may ano.
11: So ibig sabihin, ma'am, hanggang ngayon, mag-detect ka pa rin.
12: Opo. Yun pa rin ang ano, yun pa rin ang iniinom ko.
11: Wow.
12: Tapos yung kasama ko, yung Aker Goldie niya, yung taksa mata pati, yung alam niya ni ma'am dyan, ni ma'am ano.
11: So anong epekto sa kanya, ma'am, sa Aker Goldie?
12: Okay din ko siyang, sir, pati nga. Yun nga, yung magiging takas ang mata ni, opo, ano siya ng Aker Gold, saka yung Aker Drop.
11: Wow. Yan po, makaibigan, ang bagong-bagong live interviews po natin via phone, no? Kasi nga medyo malayo si ma'am at nag-text ito sa ating programa na baka daw pwede siyang mag-testimony. At pinaunlakan natin, thank you kay ma'am, ha? Shout out pala kay Ma'am Joanny dyan sa Nature Healing Naturopathic Center ng Espanyola. Open po yan daily, makaibigan, ha? Nandiyan na po tayo sa bungad mismo ng terminal. Sa entrance, andyan po ang clinic natin. Open po yan from Sunday to Friday. At ang free consultation natin dyan every araw naman ng Linggo at araw ng Miyerkules. Ngayong live interview natin, makaibigan, doon sila bumibili ng DTX 500 Herbal Capsule. At the same time, DTX Coffee Mix, Iker Gold, and Iker Drops. Biruin nyo, makaibigan, ha? Kasi nga si nanay, ang trabaho niya ay nasa basakan. Oh, yung hirap pala pagbasakan, no? Kasi dyan kasi na area, mga lawak na basakan yan eh. Buong araw ka nakababad sa tubig habang nagabunot kasi may mga pagtatanim pala na itong mga magigiting na mga nagpapalaya natin ng mga kababayan na yung ano, bubunutin mo muna tapos itusok-tusok mo dun sa ano, no? Sa lupa. No? Mas malaki daw ang ani pag ganyan. So hindi ko alam kung anong tawag dyan. At yun nga mga kaibigan, dahil dyan, lagi na nakababad yung kanyang malaking hintuturo na maga, nagkabukol mga kaibigan. No? Yun po ang nangyari. Kaya nung narinig niya ang DTX 500 Herbal Capsule, ang DTX Coffee Mix na maganda, pumunta siya sa clinic natin. Dahil open yan Sunday to Friday, bumili doon ng DTX 500 and DTX Coffee Mix. At ang good news mga kaibigan, no? yung na-excite akong ipaabot sa inyo eh. Yung ano ba, yung good news na nararamdaman, hindi lang yung lagi nating binabasa dito ng mga research, no? Hindi lang yung mga naririnig nyo according sa pag-aaral, kundi naririnig nyo rin according naman yan sa mga gumagamit. Yun ang kagandahan, ano? Yan yung patutuo talaga na hindi mo talaga pag-iisipan ng negative kasi ito mismo ang mga user nagpatutuo kung gaano katutuo na ang superior antioxidant na nandyan sa DTX 500 Herbal Capsule, superior anti-tumor and superior anti-inflammatory properties, nakakatulong talaga kung meron ka ng iniindang karamdaman. No? Kaya nga, pasalamat si ma'am. No? Kaya napatext si ma'am. Kasi yung malaki niyang hintuturo, nagagalaw na niya, nagagamit na niya dahil sa DTX 500 Herbal Capsule. Kaya sa mga nag-iisip pa lang dyan, lalo na sa mga tatay at nanay natin dyan na pagising pa lang, napaka-arte ng lumakad. Ano? Ang hirap ihakbang. Grabe ang pagtaas ng asid, pananakit ng tuhod, mga kasukasuhan. Subukan nyo ang DTX 500 Herbal Capsule. At ang good news, yan ay available na sa lahat ng mga pharmacy sa buong Pilipinas, sa buong Palawan. At syempre, dito sa Palawan, sa Nature's Healing Naturopathic Center at lalong-lalo sa lahat ng Drugman at Drughouse branches. Syempre, Biochemist Pharmacy at lalong-lalo sa mga butika na malapit po dyan sa inyo. Mas pinalapit po namin yan, mga kaibigan, ha, sa inyong mga lugar. At syempre, yung kaibigan naman niya, yung naalala niyo yung mga live interviews natin nakaraan, ay, hindi pa ata natin na-play, mga kaibigan, no? Yung about sa eye care drops. No? Abangan niyo po yan. Abangan niyo po yan. Baka by Monday, nakaligtaan ko nung chinek ko yung mga testimony natin, nakaligtaan ko pala yung testimony naman sa Eye Care Drops and Eye Care Gold. Sabi nila, ang ganda talaga, Dok. Meron nga tayong isang client, mga kaibigan, na halos mapaiyak siya kasi akala niya mabubulag na daw talaga siya dahil sa panglalabo ng mata. Pero nung nag-Eye Care Drops, kasama ang Eye Care Gold, ang mas pinalakas na kapsula para po sa inyong mata kasi meron na po yung lutein and bellberry berry extract. Yan po mga kaibigan, no? Lumiwanag ang kanyang paningin. Kaya po si mga kaibigan natin, ha, na hindi pa po nakasubok, subukan ng mapatunayan. At alam ko katulad ni Ma'am Rosemary, no, na matagal niya nang iniinda ang kanyang tinatawag natin na mga problema sa katawan. Ayan, nag-okay na. Sana maging okay din kayo mga kaibigan. Subukan po ang Superior Antioxidant. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. So mga kaibigan, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para bigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At sa ating pagpatuloy, herbal tips muna tayo. No? Herbal tips muna tayo. Sa mga kaibigan natin, para makuha natin ang full benefits at effectivity ng bawang. Alam nyo, napakarami na palang gumagamit talaga, no, ng bawang, especially prevention ng tinatawag po natin na hypertension problem. Alam nyo ba mga kaibigan na ang bawang mas epektibo siya kapag pisain nyo muna tapos stay nyo muna siya ng mga 10 minutes, no? stay nyo muna siya na nakakrack na 10 minutes para po makaibigan. Yan yung technique para mas mapanatili ang ilang beneficial compounds ng bawang. No, kasi kapag dinudurog po yan o tinatadtad ang bawang, nabubuo ang allicin. Uy, pangalang parang maganda na, no? Pag may sakit na, pag may allicin, no? Tanggal agad, no? Allicin sa pamagitan po ng enzyme na alinase, no? No, na broken down pala yan. So, para mas maging effective ang bawang, bago mo ibabad sa mga mayroong hypertension, lagay mo sa lukewarm water, pisain mo muna yan para mag-crack. Pag-crack, yung kanyang tinatawag natin na alinase, isang enzyme, pinapalabas niya ang allicin content ng bawang. Na according sa pag-aaral, mas maraming allicin ang nabubuo kung hahayaan itong nakapahinga ng humigit kumulang ng 10 minutes. No? Kaya nga lagi natin sinasabi, bakit ba ang mga capsulized na mga FDA approved gaya ng DTX 500, MITC, bakit mas madaling mag-epekto kaysa yung nilalaga natin? Kasi nga po mga kaibigan, yung mga FDA approved kasi dumaan po yan siya sa mga laboratory studies, no? Yung proper tamang paggawa para ma-preserve ang mga nutrients nang nilagay sa kapsula, mga kaibigan, dumaan po yan doon. Katulad nito, marami ang gumagamit ng bawang. Siya sabi, hindi naman effective. Yun pala, kulang lang tayo sa info at kulang lang yung ating mga ginagawa, no? Katulad yan, ang bawang pala, mas effective kapag i-crack mo muna or tadtarin, tapos stay mo muna dyan ng 10 minutes. Lagay muna dyan, bago lutuin, 10 minuto muna. O, makaibigan ha? Na kung saan makasuking tagapakinig, yan ay nakakatulong para mas mapa-enhance ang effectivity. So, kung gagamit ka ng bawang, o, kailangan, crack mo muna yan. No? Tantarin mo muna. Stay mo muna ng 10 minutes. Then after that, tsaka mo ibabad sa tubig. Especially sa mga hypertensive, inumin nyo po ang lukewarm water na may binabad na bawang, 1 glass every paggising sa umaga. Ay napakainam po niyan. No? Napakaganda po yan, makaibigan, sa mga merong hypertension problem. So yun yung gagawin. Kaya nga po makaibigan, ang D3X 500 herbal capsule, bakit napakabilis? Biruin mo, narinig nyo sa live testimony, 3 pad pa lang. Ha? 3 pad pa lang yung na-take niya. Pero, yung kanyang bukol, yung pamamagaan ng kanyang kamay, natanggal na. O diba? Tingnan nyo makaibigan. Bakit? Kasi nga, dumaan po siya sa tama na processing. Na-preserve ang superior antioxidant, na-preserve po ang superior anti-inflammatory properties. So, abangan po ating programa kasi ayan po ang ating mga tinuturo sa ating programa, mga kaibigan.
13: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng SIS. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
14: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: DTX Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hinagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
11: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, at lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule. Available po yan sa mga butika na malapit po sa inyong malugar. Good morning pala sa mga taga Taytay, Palawan o Abungan. Taytay, Palawan, kay Ma'am Gisanor, dyan po, sa Taytay. Ayan, magandang umaga. Good morning, Doc. Pa-shoutout naman sa taga-pakinig ng Q5 News FM, Abungan, Taytay, 100.1. Sa mga certified users ng mga produkto, ang Clinica di Alternativo Medicina available or mabibili po ito sa Abungan sa RM9 Motorcycle Parts. Punta lang kayo dyan, makaibigan. Nanapin nyo lang po si Ma'am Gisanor. Available po lahat ng ating mga produkto, especially sa Quintilla Store. Available din po dyan, makaibigan. Dyan lang sa Purok, Masagana, at lalong-lalo na sa Tindog, Sari-Sari Store, sa Purok, Maligaya naman, sa Abungan, Taytay, Palawan.
16: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips.
11: Magandang pakikinig din kay Sir Junard Pineda. Diyan naman sa Tiritian, Nara, Palawan. Available po ha sa Pineda Store. Ating Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Available po yan ha sa inyong sa barangay ng Tiritian. Hanapin nyo lang si Sir Junard Pineda. Available yung mga produkto natin. Kaya po sa mga kababayan natin na gusto ding makatulong sa iba, oh, gusto mo makatulong sa iba, tapos nasa gitna ka ng karamihan na bahay, tapos nakikinig ka ng Q5, o visit ka sa clinic natin, kasi mag-usap tayo para mas madaling mabili ng ating mga kababayan ang lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan yung mga offer natin sa mga kaibigan natin na gustong maging kasangkapan para naman matulungan ang karamihan. Sa pag-aaral, mga kaibigan, dito naman tayo sa ano? Carrots and kalabasa. Oh, grade 1 ka pa lang, siguro grade 3, grade 4, grade 5, pinag-uusapan na yung ano, kalabasa, na ito ay nakakatulong sa mata. O bakit? Kasi ang kalabasa, mga kaibigan, naglalaban kasi yan ng beta-carotene, no? Na yung beta-carotene, according sa pag-aaral, kapag ma-absorb yan sa ating katawan, i-convert po yan ng atay into vitamin A. Yan yung ginagawa, ha? Yan yung papel ng atay kapag kumakain tayo ng orange and yellow foods. Dahil ang beta-carotene dyan ay makaibigan, nakakatulong po yan sa mga mata. Pero alam nyo ba na ang beta-carotene na nasa kalabasa at carrots, mas madaling ma-absorb, mas madaling magamit ng katawan kapag niluluto po yan, makaibigan, na may konting fats o konting mantika. O, kasi nga po, makaibigan, ang pagluluto kasi sa carrots and kalabasa, nagpapalambot po yan sa cell walls ng gulay. O, pinapalambot niya ang cell wall, ha? Makaibigan, ng gulay, especially ang kalabasa, at madaling mailabas ang carotenoid. Na yan po ay nakakatulong sa mas mahusay na absorption ng vitamin A precursors. Yun pala, mga kaibigan, ang napakainam. Kaya nga sa mga nanay at tatay natin dyan, para maiwasan na madaling magkasalamin ang inyong mga anak, pakainin nyo siya ng niluto na kalabasa. May mga bata pa kami, ginagawa ng mama namin, kalabasa, durugin niya yan, ihalo sa kanin, kaya magkulay kalabasa na rin yung kanin. Yan pong sinusubo. O, kaya walang problema sa mata. O, diba? Ganyan po ang ginagawa, mga kaibigan. At ang problema, mga kaibigan, ngayon, ang hirap mo naman pakainin yung mga bata ng kalabasa. Kainin mo yan ng carrots, nako, nagpapaluan pa. Kaya mga bata ngayon, tag-apat na yung mga mata. Wala eh, hirap nang pakainin ng mga gulay at tinatawag nating mga prutas. Kaya nga po, mga kaibigan, yung Eye Care Gold, especially sa mga naging adult na, dahil hindi po nakakakain na mga matataas sa vitamin A and beta-carotene nung kabataan pa, nang lalabo ng mata, high school pa lang, Yun ang problema. Kaya meron po tayong Iker Gold, no? Ang Iker Gold natin, makaibigan, isa po yung herbal capsule na hindi lang po lutein, hindi lang po bellberry berry extract ang nandyan, andyan pa ang vitamin A. O, ano bang nagagawa ng vitamin A? Ang vitamin A, makaibigan, yan po ang tumutulong para makakita ka ng maayos sa gabi. O, para maliwanag ang ano paningin mo sa gabi. Kaya pag makakita ka ng multo sa gabi, Sir ano, Samji, makita ka ng multo sa gabi. Pag naka-Iker Gold ka, mas madali mo siyang ano, makita kung multo ba o hindi. Oh? Gusto mo ba yun, Sir? Ganun po ang Iker Gold, mga kaibigan. Kasi no, yan po ang tumutulong mga sukin tagapakinig. No? Kaya nga sa mga kababayan natin, na pag madilim na, nangangapa, no? Maiwas, maano lang yung salamin, tapos hindi naka-open ang ilaw, ang hirap makakita. Oh, kailangan mo Iker Gold. Bakit? Andyan yung vitamin A, andyan pa yung lutein, andyan yung bellberry berry extract, na yan ang tumutulong kapag nang lalabo po ang iyong mga mata. At ang good news, mga kaibigan, no? Ang Iker Gold, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa

0: iCare Gold.
1: Para sa epektibong na kombinasyon,
0: uminom ng iCare Gold
1: at patakan
0: ang mga mata ng iCare Drops.
1: Mabibili sa Shopee at mga butika
0: nationwide. iCare Gold.
2: iCare Gold, mga kaibigan, ha? Yan po ang kapsula na mas pinalakas, pinaepektibo, at ang good news yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalas yan, napakainam po yan sa mga mayroon pong problema sa mata, mga kaibigan. At syempre, kung tinatawag natin na virus, bakterya naman, mga kaibigan, ang nakatama sa iyo, lalo-lalo na ngayon, mga kaibigan, uulan sa umaga, tapos mainit sa hapon, no? Tapos, mga kaibigan, pag madaling araw, sobrang lamig. Tapos, bago ka matulog, sobrang namang init. Yan yung mga klema na nagpapahina ng resistensya at nagpaparami ng mga ng virus, no? Kaya kailangan mo talaga ng protection, mga kaibigan, no? Kailangan po natin ng protection. Kailangan natin ng D3 bio. O para hindi tayo magkaubo, magkatrangkaso, mga kaibigan. Kahapon, nasa kami, Tiritian, Nara, Palawan, na hindi man talaga maiwasan na maulanan, ano? Kasi pagbaba mo ng sasakyan, hindi mo pwede pasok natin dun sa gym, ano? Di, maulanan ka. Pero pag naka D3 bio ka, naka Mighty C ka, naka DTX 500, ay nako, parang mamiss mo na rin magkatrangkaso. Kasi hindi ka natrangkasuin eh. Yun ang problema. Good morning, Doc June. Shout out po sa 105.1 News FM Abungan, Taytay, Palawan. Of course, kay Ma'am Gisa Sarmiento. Kay UIC Sir Migo Mocho. Ay, sonool. Kamusta kayo dyan, sir? No? Sir Migo Mocho ng Abungan. At ganunin po kay K5 DJ Ashley. Mabuhay po ang K5 News FM, Abungan, Taytay, Palawan. Uy, salamat sa pakikinig, ha? Pagtutok sa programa ng K5 News FM. Dahil po, mga kaibigan, ito yung istasyon na kompleto na. Yung nung na-interview natin sila nanay, every time may pasyente tayo, Nay, bakit sa K5 ka nakikinig? Kasi sabi nila, Dok, kompleto ang K5. No? Hindi lang balita, impormasyon ng mga latest, even ang mga health information, no? Napakarami, no? Meron tayong mga health programs para po yan sa pangkalahatan. Kaya mga kaibigan, tangkilikin po ang K5 News FM at abangan kami sa inyong mga barangay dahil gusto namin ikalat ang mabuting balita patungkol sa kalusugan, no? Sa mga hindi pa po nakikinig ng radyo, iniikot namin yan para mas mapakinggan nyo kung ano ang tamang paggamit ng herbal medicine. Pero mga kaibigan, wala tayong time, sumatuloy pala sa ating programa. Hanggang bukas na lang muli sa ating programa, ang Health Alert, kasama lagi ang Certified Naturopathic Practitioner, Dr. June Alguizar. Walang sawang magbibigay sa inyo ng mga health information. God bless ating lahat at ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan, mga kaibigan.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alguizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Bye,
7: mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tibto malas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugto malas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Sliced Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
9: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ka Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
12: Para sa malinis na dugo,
13: DGX 500.
12: Para sa marusog na tayo,
13: DGX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DGX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
12: DGX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Pamanit sa mga butika. Extend Food Supplement
16: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso! Yeah.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kana?
6: Nga numang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga numan matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
5: Nga numan.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw ang naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani motot brush dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa Doc, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko nimog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang, painumon ko nimog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta, mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani. Bisura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
5: O diha pa dyo, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay mandili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili dili jud moubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, hinay-inay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

the meat stuff.

0: Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa ubana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagprotehan kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod in physical or mental nga kondisyon hapag sumay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din iha Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema o nahuna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act No. 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now, open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal, via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailaro man ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, han paggamit ng plastic bags ngan han polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ng mga kaangayan na penalidad na aatubangon ng masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services nga mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sandbags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable ng plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandbag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kumo kondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o related ordinance orientation. Solid Waste Management pinaagi yung trash bins na may label na recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini nga Green Lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unum kabulan depende ang desisyon ng court. Pagtapos, ang City Ordinance Number 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
2: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
3: Maupay nga adlaw taklumanon, aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban, pinaagi han amon opisina. May ada kita programa nga pintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit ng hinpag-ligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit aton populasyon. Ang ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activities sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usang nga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahang ayam, pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hin paghatag hin eksakto nga urukyan nga hin kaon nga hin tubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kuna ato hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang magiging perwisyo nila.
4: You know, conditions that have to be made, yes, but you know, let's leave it to the professionals. Kaya importante talaga the data that they gather, you know, is sufficient, and you know, makikita natin, ma-validate yan, pagkatapos magamit ng mga lawmakers yan, ayusin natin yung mga future na mga leader natin dito sa bansa natin, because nakikita dito medyo kulang sa pansin talaga yung mga kabataan ngayon. at binibigay sa gobyerno lahat ng trabaho. Hindi dapat trabaho ng mga magulang yan.
5: Sa nangyari din kami yun, basta dapat patigitan ba yun natin yung mas bulidan mo para lang sa
4: kapagalan? Ang kamhigpit kasi nakukuha yan sa intelligence eh. Nakukuha yan sa pag-monitor ng bata eh. Kasi you can only do so much. For those of you who have kids, you can't lock them up, you know, the whole day. You know, that was tried so many times, pero nakakagawa rin. Ang pinakamaganda niyan is really to commune and basically be with your kids, study your children, give them the support they need, give them the attention that they need so they don't get it somewhere else. Okay? So, ganun yan. You know, ano yan eh. Kaya dapat may batas eh. Na nagsasabi talaga you're responsible for your kids, especially their minors.
6: Okay. Maglalagay ba tayo mayor ng mga pulis sa mga schools sa nangyari ito?
4: Well, we can do that. You know, that's being studied now. You know, detectors, etc. You know, the LGU will support that. But wag muna natin anuhin yung wag na tayo muna pumunta dyan. Okay?
7: Okay.
4: So, most of these suggestions, putting metal detectors, etc., I will be waiting for the Parent Teachers Association to come up with their suggestions.
7: Okay.
4: Because this involves their children.
7: Okay? Thank you.
4: We cannot come out with, you know, regulations or sabihin natin memorandums, etc., and tayong taking over the role of parents. We cannot do that. Okay?
6: Thank you, Mayor. Thank you, Mayor.
7: Ang binabanggit ng magulang ng mga biktima, ito ay hindi ho isang ordinaryong bullying incident lamang, kundi nihilistic violence. Ang kanilang paniniwala, hinugot ito ng mga, sabihin na natin, tatawanin ko muna mga gunmen, galing daw sa internet, sa online games. Ano po masasabi niyo, Secretary Sir?
8: Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng ibang bullying, sabi nung iba, parang may gang. Sabi nung iba naman, kasi sabi nung advisor, yung bata na yun, tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito, nung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang, for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
7: Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa iyo yung ganong impormasyon?
8: May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
7: Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may hinahanap pa tayong iba?
8: At dalawa lang po. Dalawa lang.
7: Kuyang.
9: Sir, paano ba yung security measure after this incident sa lahat ng schools?
8: Well, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito may dalawang security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So I think yung siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akitin to kasi matao yung lugar eh. So
6: paano natin itignan na assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week tatlong school violence yung nangyari at ito yung pinakamalala yung barilan sa loob.
8: Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
7: Yes, sir.
8: Nag-rangat ang trabaho. So, sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito. At saka kinakamusta natin kung dapat natin yung mga bata. At tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
6: What about accountability measures, Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin?
8: Well, yung increased visibility, I think. Papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila tinutuloy.
10: Rafi, confirm na kausap niyo po yung suspect?
8: Hindi po, hindi pa po. Secretary, I'd like to talk to them, pero oh, just to with a view to understand ano yung mindset nila.
10: Preventable ba kaya ito? Sana.
8: I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better, siguro, and then try to also regulate some of the harmful behavior.
7: Sa pinapanagot ng mga magulang, yun yung mga guro, pati principal, ano po masasabi nyo? Meron ho ba kayong gagawin dito?
8: Ay, hindi siguro yung mga guro. Okay. Fact, kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito.
7: Yung principal daw?
8: Yung principal. Hindi rin ho siguro. Uh-huh. Sa akin, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung
6: magulang.
8: Kung kanino nang galing yung baril.
7: Yes, sir.
10: Okay,
8: kasi,
10: thank you po.
8: Kasi hindi po naman po natural na may baril lang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero paano nakakuha ng baril yung dalawang bata?
7: Yes, sir.
10: Last na lang, Secretary Angara,
8: yes,
10: sir.
8: Po.
10: Sa DYP Election Radio po.
8: Apo.
10: Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga, anong tawag dito, rayot-rayot ng mga bata. Madalas daw yung mangyari dito sa school.
8: Opo. Nasabi rin ni Mayor yun na parang may gang-related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito.
7: Mm.
8: Kasi parang walang outlet yung mga bata.
7: Okay.
8: So, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidad. Okay.

0: dito sa sentimental nito?
1: Hindi pa klaro ho. Hindi pa namin. Kasi sa ngayon, ang concern natin yung mga students and teachers. Hindi pa ho sila handa magkwento eh. Okay. Kanina nakita nyo naman, ay wala ho kayo, pero kanina sa loob, nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor, nagreport DepEd. Pero nung turn na ni Principal, hinimatay ho siya. Kasi, so, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya, natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito. Yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ng tulong nila. So, ito yung medyo, I think, ito dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin.
2: Sir,
1: last, pwede bang last three questions?
3: Sir, sa buong Pilipinas, may mga schools na may mga ganitong pangyayari, magpapalabas po ba kayo ng mandato sa lahat ng mga schools to strengthen yung mga security?
1: I think what we have now is yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So, it's something we never thought was applicable. Pero, meron palang ganyan protocol sa... Si Sec. Tedder Boss ang nagsabi sa akin. So, we just have to update it. Ano yung na-drop na kayo? Ano yung behavior to minimize yung loss and death?
4: Okay, thank you. Salamat po.
1: Salamat po.

0: Han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugto basunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo
2: ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
4: bitaw
5: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
4: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pud nga kuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pud ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
5: Gadahan ko ng tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
5: Mighty C.
4: Aron mataas imong antioxidant.
5: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
5: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
4: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
5: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ang ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
4: Bankrap jud.
5: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og ITC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og ITC.
4: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:02.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM. Up of the Hour News.
9: Maupay nga aga mga K5, madangat hayon delikat nga sumat para yan ang nga oras. Kaaton siyahan nga balita, usa nga lalaki ang ginaligar ginkidnap hinarmado nga grupo sa Barangay Sumanga, Ormoc City, pasado alas 5:00 maagahon kakulop, Hulyo 2. Subay ang impormasyon at ika nga Ormoc Police Station 3, ginsuludhan mga armado nga nagpakabonet ang mga sospek, ang panimalayhan biktima nga hi Edmundo Ilaida, 47 anyos. Pwersa ha ini nga gindarangan iginsakay ha itom nga Mitsubishi Expander nga may plaka nga JAF 9948. Igin report dayon han live-in partner han biktima ang nasabi nga panhitabo nga naglonsarihin dragnet operations ang mga kapulisan. Nakikoordinar na gihapon ang Ormoc City Police Station 3 ha Criminal Investigation and Detection Group para ha follow-up investigation. Nagpapadayon pa niya na itong investigasyon ng kapulisan kung ano ang motibo ngan kung hino ang nagpapaluyuhan pagkidnap ha biktima. Samtang halain pa nga balita, mga K5, nagsampanahin kaso nga plunder ang Office of the Ombudsman kontra kan Senadora Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. May pagisumpay han ginaligara hindi ipagdeklarar han nakarawat nga 75 milyones pesos nga campaign distribution han 2025 elections. Sumala ha Office of the Ombudsman ang kaso nga ginsaluwad kontra kan Marcoleta in may kalabutan han pirang campaign donations na waray iglakip has statement of contributions and expenditures han Senador. Manunumduman nga nag-aso hi Marcoleta nga waray niya igpagawa sa publiko ang mga donasyon nga iya nakarawat at ikang haiya mga kasangkayan hadtong 2025 midterm elections matungod kay nadirihiyang hirang magpangarana. Pag-explicar pa ang Senador ang nasabi nga pondo inakarawat niya usa ka bulan antes ang opisyal nga campaign period salit makukonsiderar ini nga personal nga pondo subay pa ha Piñera Doctrine. Kapag kayo na inaginuhulat pa itong masunod nga pitadhan sa Sandigan Bayan may pag-isumpay han nasabi nga kaso. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, indurutaihan DTX sa 500, ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure nga diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban at Digital. Ako naman ni Ka-K5 Carol Medino para hankampyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hashtag na Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: campione radio.
1: Oras sa K5 News FM, alas 11:10.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Biyernes naman liwat ini mga ka-K5. Kahuman na liwat, anaton simana. Adi weekend na liwat. Nganpit sa tres na habulan han Hulyo. Anit aton pangandamon niya na. Damo niya na itong naghuna-huna na kung magaano niyan, magaano buwas, magaano itong Domingo. Waray kita mga holidays ha, yan ang July. Labot na kung may adan yung mga paropatron kay nagiging local holiday. Pero waray kita mga pista opisyal na kalendaryo yan ang bulan ng Hulyo. Inaabrihanta na aton Biyernes nga edisyon na aton programa 11 Mbps sa kada alas 11 mga balita ngan public service. Din hipagihapon ha 103.1 K5 News FM. Ini ka K5 Kevin Susana ikakarusan ni YouTube. Samtang nag-aandam kita na aton paningudtohon, naniningud to. Gan kung ano pa nga mga kurudi-kudi, didet yung tagsa-tagsa nga panimalay, mga busy, itong iba yung pagtrabaho. Itong iba naman, ang iba nagkabalik na pagtrabaho yan nga Friday. Ang iba liwat, nagpapadayon ang ira tinatawag nga work from home. Ginko, kumusta taan nga tanan nga magpakarabuhi hain mang kamuyana hayo balay, hayo mga tindahan, toro-toro, karinderiya, nanmamasada, nag-uuma, nagtatanom, construction workers, nagluluto ha balay, nagbabantayan sa Rizari store, adha mga gasoline station, adha mga clinic, mga hospital, pati ang mga pasahero, didahiton mga jeep, mga bus, good morning ha aton nga tanan. And of course, anaton mga OFWs. Iyan na aton paghihimangrawan ay uruunin na ngayon. Upunit aton mga headlines kung ano na an update. Han nahitabo ang pagkagulalang ha Eastern Samar National Comprehensive High School ha Borongan City. Gamot girad ako ing eskwilahan hin high school ha Eastern Samar. Kamay ada ginaaligar nga panhulga hin panmumba. Ngaan panmusil, kaninan aga, among nga waray magklase. Niyan, may dakit itong update. Opo, gihapon ito ni iba pa nga mga updates. Nira ka K5 Roger, ngaan ka K5 Carlo Arisgado, han mga panhitabo, din ang magkalinlain ng parte, han Rehiyon Otso. Samtang, aton liwat paghihingadayan ang pagsampaihin kaso nga plunder kan Senador Rodante Marcoleta. Pero waray pa aresto ha. Kay waray pa man warrant of arrest. Itong diesel, maumento na liwat. Sunod nga simana. Samtang an impeachment court, minanduan, heavy pisara. Iyan na nga Lunes, kinahanglan magpakita ka. Kay amo't pagtikang hit pagbista. Han impeachment complaint kay ginsampa haimo. Bagabagin milagro katapos sinwalo kaadlaw han linog ha Venezuela. Usa nga survivor ang ira nakitan, nataluwas ang lalaki. Buhay no mga ka-K5, antes ito nga mga detalye. Kadi ang taliwat anay, yan aton kahimtanghan panahon.
1: Sulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, good morning! Ano ito aton magiging weather update siya ng adlaw?
2: Good morning, ka-K5 Kevin, ngan sugad mo na naton ka-K5, kung nagkikitahan naton Facebook Live, ngan namamatihan ira mga radio. Yan naton ulagway, yan naton panahon, para yan ang adlawhan na Biyernes, ikatulok adlawhan na Hulyo 2026. At naton minayo yung minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita magkakaabat in usahay masdampog nga kalangitan, ga pwede magdala in mga panalagsa or tigda nga pagtarit hingan pagdalugdog mahitungod han sinisiring nga easterlies o han hangin nga mapaso nga tikang hadagat Pasipiko. Basal liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo didahiton sa Cubiton Philippine area of responsibility iyan ang adlaw. Pero ditagawas may adakita usang nga bagyo nga tropical storm na yan nga sumalahiton PAGASA, posible sumulod hapar didahiton Martes diri nga ni Miyerkules. It masaklap lahin eh kay tropical storm yan na harayo pa hiya, magtitikadi ha aton Philippine area of responsibility posible pa siya maka-gain hin kakusgon kung paborable para iya ito yagaagian ngan posible maging typhoon category pagsulod din niya aton ngan diri ginawawala yung posibilidad nga pwede siya maging super typhoon. Pero sumalay itong pag-asa diri ini kinikita nga makakalanpol dinhi bisan din nga parte ta aton nasod lugod ita aton babantayan na lait pagkusog hiton hangin habagat nga iamoy init magreresulta in mga pag-uran ini kung kumusog iton ining habagat. Although iton baga masukot umuran lugod ang mga western side nga mga lugar, kita di makita eastern side kuan kita aton warik wikla kung kumusog ito aton habagat. Kan nawaray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din at repeat sali tanaton mga ka K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pag-isla taluwas kumadtuha dagat pagpakabuhi basta magikmatlayaran maupay para liwat hira makalikay hinanong po man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 na mabiyahi yan na ang adlaw pinagihad dagat taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din ato repeat ngan habugos na sinirangan han Bisayas. Anato real time yan ang temperatura di dahat takloman yan ang mga oras ada kita 32 sentigrado. Anato na adlaw sinidlit kanina alas 5.21 matutunod niyan nga kulok, alas 6.07. Anaton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 46 minutos. Og sa ako magtapos,
0: sige sir.
2: Kevin, adin mga reminders ko nga ang ay buhaton kung si Ginait Linog. Siyahan, magpabilin nga kalmado ang tagsa-tagsa. Ikaduha, kung naada kayo panimalay o building, ayaw paggawas dayon, buhata ang tinatawag na drop cover na hold. Tidak ilaroman lamisa. Ikatulo, ayaw pagtago haranihin may mga maburoong sugad ng glass, panels, window, chandeliers, ngan iba pa. Ikaw pat, hulatangal, kahumanit linog, amo na init panahon para gumawas ngan tuhin mahawan ng lugar. Ikalima, kung naada kahin usang asalakyan, ipaligid ang salakyan ngan hawas. Ayaw pagdalagan, buhata, unwrap, cover, and hold. Ulata nga da kawaray na linog.
0: Okay, thank you so much, Sir Ruel. Ngan, happy weekend da imo.
2: Damong salamat, kan maupay nga aga late. Happy weekend da aton nga tanan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:19 yan aton oras mga ka-K5. Ngan, nironian, ano? May daliwat kita update kay mabalik na itong pang-eskwela. Ang face-to-face classes di San Jose National High School next week. Nironian mga ka-K5, aton itong ipapadangat tayo nga report. Ano? Ipinaagi kan ka-K5 Carlo Arisgado. So, standby la kung ano itong mga pangandaman han DepEd, Tacloban City Division, hininga pagbalik han face-to-face classes sa San Jose National High School. Ngan ano itong mga pangandaman hitong Department of Education. Alam mga ka-K5, pagkapilugod anay kita, hininga mga takna, ha? Siyempre, ang kape nga maupay ang benepisyo nga durot ha aton panlawas, DTX Coffee Mix. Maaram ka mo mga ka-K5 kung amot yung kakape ni. Gintatanggal ang toxin sa iyo lawas, ginpapaupay ang kalidad han aton dugo. Waray pagod side effects. Kaya ang mga ingrediente ni nga DTX Coffee Mix, hinimuan ha organiko nga natural nga mga ingrediente. Amo ito, itong DTX Coffee Mix. Kanina mga ka-K5, antes ako lumingkod din nga aton programa, nag-uuran, nag-uugdas, pero mga 10 minutos laadhin ka upay, upayan na lewat itong sirak. Salit kon baga para gawas ka, di nga ni madigo ni Timor Sistensya todas, it aton hinipan lawas, salit kinahanglang good, hing kadugangan, nga pagpadigunan aton resistensya. Bisan ano nga klase at panahon, makakabulig ang Mighty C the Alkaline Vitamin C. Garantisado, nagpapadigon ang resistensya, Mighty C the Alkaline Vitamin C. Hayan man rin yung mapapalit na K5 Kevin, nga DTX Coffee Mix. Ngan Mighty C ay adalaha Clinica de Alternativo. Naanggihas la ito hiton gate han Divine Word Hospital Avenida Veteranos Tacloban City. Ngan mayda libre nga pan-check up nagtikang adto han June 29 tubtob hiton Lunes nga adlaw July 6. Pagkadto la kamo ha klinika di alternatibo pero ayaw buwas sa kay day off. So abriya na buwas sarado an klinika di alternatibo kay day off namon. Pero itong Domingo, abre ito. Adan libre nga pangonsulta, tub-tub pa itong Lunes nga adlaw.
1: 11 Mbps.
0: 11:22 in the morning. Kanina mga ka-K5, pastilan ini nga mga hulga nga ada social media an ginbantad na liwat ini nga panhulga an Eastern Samar Comprehensive National High School. Aada ini ha Borongan City na himumutang. Harani la init Kapitolyo dito ha Eastern Samar, ha Borongan City, ngan naanggihas la iton Police Provincial Office, iton Eastern Samar, dida iton Comprehensive National High School. It ere ni niya araan pagtawag, hain ka na eskwela, ha kumpre. Magsiringan nga kumpre, in amo na ito, Eastern Samar Comprehensive National High School. Paggagawas ni mo itburonggan, kung tikan hikahatakloban, amo ito inaagian ito natutuo. Kay paglapos it Kapitolyo, antes lumik do dit iskina tipa tuo, tipagawas it Borongan City proper, ada ito nga Eastern Samar Comprehensive National High School. Yara kita yun, ano kay, taga Eastern Samar man ako, paragbiyahe ako nga ito ha, Borongan City, nga para pamatron ako. Dida Borongan, salit so ito ko nga lugar. Kaugod ya kay given bisan ano ka seryoso iti Mr. Yami kanin hinunom duman nga bisan la ano. Diretso kagod na insert. Anyway, nag-intrimis ako kay napamatud-an man nga buwa ini nga hulga. Waray ka matuoran, makuri kay igin post nga may ada hulgahin panbumbangan panmusil. So kanina igin deklarar nga suspended yan ang adlaw ang mga klase ha Eastern Samar National Comprehensive High School kataliwan lang nga makitaan in usa nga online post nga may ada igin aaligar nga pamumba ngan sugad man panmusil. Salit ginbaton ini naghimo in aksyon ang mga kapulisan. Nakay natabo ini, sa palakasimana nakalabay, tikang hanatabo din hiya aton, ha San Jose National High School. O sobra o sa kasimana, ngan mga panhulga liwat, ha magkalain-lain ng mga eskwelahan, habugos ka Pilipinas. So, an administration, han ESNCHS, nagmando nga i-suspender ang klase. Kataliwan la nga magsarang an online post nga igin aaligar na hikakanit in tulo nga grade 11 kitchen operations cookery students nga may ada aligasyon hin bomb ngan gun threats. So tulo nga estudyante an nahibutang an ira mga litrato ha dida hini nga panhulga nga igin aaligar. Didahan official statement, official nga pahayag nga pinirmahan ni Principal Dean Ernest Paul Hermano, igin pahayag niya nga iminando ini nga pagsuspender hang klase subay han rekomendasyon han Borongan City Police Station para masiguro ang kataluwasan han mga estudyante, mga personales ngan mga empleyado magturot do han nasabi nga eskwelahan. Ini nga desisyon in ginhimo ha koordinasyon han Office of the Schools Division Superintendent ngan Assistant Schools Division Superintendent han DepEd sugad man han Borongan City Division. Kadagmitan nga nagdeploy hin Special Weapons and Tactics Team SWAT para inspeksyonon ngan execure an lugar hini nga eskwelahan kundiin nakada ini nga mga online photos. Kataliwan la han hingpit na security patrol igin pahayag han acting chief of police hantak han Borongan City Lieutenant Colonel Silver Cabanillas nga taluwas. Habisan ano nga panhulga hinpan bomba ngan panmusil. Kaninahan mga alas 8:35 han aga, nagdeklarar ang kapulisan, okay, waray hinididi kadilikaduhan hinpan bomba ngan panmusil. Sumalahan school administration, igin papasarig ni Republiko ngan iskuylahan, ingin siseryoso ang nga tanan nga klasehin panarhog. Hira in timos nga nakikigkooperar han mga otoridad, han nagpapadayon nga investigasyon base masiguro nga may ada man babaton ngan para mamintinar ang talwas nga pag-aram han nga tanan nga mga estudyante han nasabi nga eskwelahan. Ang mga otoridad intubtubya na waray paighatag ang pangilalaan hini nga mga individual nga responsable han pag-post online. Okay? So, makuri ni mga ka-K5 ano, kay kung aton manunumduman, didahan June 22, natabo ini nga makarimadi mga panhitabo di diya San Jose National High School. Kundiin, may ada tulo ka mga estudyante ang nagkamamatay, ngan may ada 20 katao ang nagantos hin mga injury. Ini nga Comprehensive National High School, dito Borongan City, mga ka-K5, amo init gidadako eh, nga public high school ha Eastern Samar. Okay? Ngan yinukot-yukot ini it nag ngingiskoyla dito nga mga estudyante tikang Borongan City ngan iba pa nga bungto. Kay amon it premier nga high school dito Eastern Samar. Sering nga magseringan ing haing ka na high school ha kumpre. Ba? Sikat ka ito. Ba ang ka-K5. So, nagkagula lang dito in tawon pinapanguli ang mga estudyante. Actually, an iginbutang ha online ang tulo ng mga picture di rin nato nagpapakita ini mga ka-K5 ng mga picture hin kabataan kay ka-ironira. Iginpatawag na ang principal ng kapulisan ini nga tulo ng mga estudyante. Nga didahan ira picture sa Facebook may niragin ka-captain ng mga karatula nga nasiring bomba tayo. Magbomba tayo. Tapos may dagunti ay nga litra at manmamaril tayo. Tulong ang mga picture ang kabataan nga may nira karatula. Tapos ang ikaupat nga picture, ang duduha nga suspect din yan San Jose nga shooting. So, hinutdirit maalarma mga ka-K5. Yan na, kairuin nga kabataan mga ka-K5, kay sumalit ira asoy, waray hira sa labutan, gingamit ito nga ira mga picture. Nganda mo at nagpapakakilala ira nga di rin hira sugad ng mga tao. Itmakuri ito kung panggamiton ini nga aton din yung mga picture nga hikita na itman bubomba. Kay mga listo yan na. Itong mga pagmaniobra itong mga photos di dahil itong internet. Mga ka-K5. Amit makuri kung sinisingabot tapos it iba mga joke-joke la. Takay seryoso it pagkonsiderar hini nga mga bagay tungod manggod itong panhitabo yan na o nahitabo last June 22 din hatakloban mga ka-K5. Salit ayaw gan kita pagpinanngin 3 minutes so gan hini ano? It makuri hini kung may da ng mga trolls may ada na pinanbaydan para maghinimuhimuhin ka gubot para maghinimuhimuhin alarma o maging kausen alarma nga diton publiko kay warahin igdodorot nga maupay haaton. Pero maano pa man, iginsasag doon hit mga otoridad nga kun may ada niyo kaduda-duda nga nakikitan, ayaw kamo pag-alang pag-report ha mga otoridad. Nga kun ano man nga nakikitan niyo ha social media, di kita maaram kun inintrimis or tinuora ito, kinanglan igpahibarot dayon ha mga otoridad kay para matagan han kaangayan nga aksyon.
1: 11 Mbps.
0: Oras mga ka-K5. Alas 11:30 na aton pagbalik. Ano iton pangandaman hiton DepEd Tacloban City Division hiton pagbalik han face to face classes ha San Jose National High School. Ito ngan iba pa nga mga detalye katapos lahin mga patalastas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
3: Bay Puso. Ni kalidad ba nga printing, framing, installation, signage, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
4: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha AudioTech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Manglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong taakong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo itong nga product nga D3 Bio.
11: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Faiz Bitoon. Daghanjod ang natingala na ngano ko nung abatan ang gyapon ko tanawon o nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayin po ninyo ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
0: Oras, alas 11.38 na mga ka-K5. Bagi daw, ma-increase na liwat ko no next week itong presyo itong diesel. Suba itong pagbanabana, didan upat ka-adlaw nga trading, tikang han Lunes, tub-tub hoybis nga adlaw, ginbabanabana nga mga 2 pesos, ha? Yeah, mga 2 pesos it pag-increase. 2 or bangin pa nga ni umabot sa 3 pesos. Next week iton pag-increase iton diesel. Samtang iton gasolina naman, uy. Dagdag bawas kunit gasolina, pwede mag-increase in 1 peso, pwede liwat mag-decrease in 1 peso. Pero iton diesel, sigurado na kuno nga ma-increase. So yan ang adlaw kanang Friday nga trading among petrolaton. Kay makaka-impluwensya pa ito hit final nga mga pricing next week, dito itong July 7. Edmond Tabirara, good morning. Leonora Escalona Navarez, mapa-shoutout kami. How are you? Shoutout watching and listening. Ma'am Eden Urbano, hi Bruno Labok, adi kami nagkikinita, Barangay Kantongtong, Yabong Samar. Katapusin haros duha ka semana nga suspendido ang face-to-face classes sa San Jose National High School. Mabalik na ang pagklase hini sunod nga semana. Ano iton pangandaman han DepEd? Para ang detalye, ariton aton live report.
9: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
19: Yes, kay K5 Kevin, hulos yan na ito na pangandaman ano, ha, ginpanguluhan mismo itong Department of Education Tacloban City Division. Kasugbong ito na city government, itong syudad ng Tacloban, ngayon sugad gihapon itong mga opisyal itong barangay, nga dihan na San Jose National High School. Kaya na Lunes, ano ka K5 Kevin, itong July 6, in maabri na itong klase, ano, mabalik na ito na mga estudyante pagsulod nga dito na ira mga eskwelahana. But before that, ano ka K-Fab Kevin, gintagan anay kitahin update ani Dr. Nilo Ider na sitwasyon niya na or kahimtang hiton mga kabataan or mga biktima hiton panmusil dida hiton naglabay nga Hunyo 22 kundiin haros tanan ano ka K-Fab Kevin na discharge na nga dihan na hospital. Kumbaga in apil na nga di itong mga naka-ICU, di dahil itong naglabay nga adlaw, na-discharge na iniha ka K-Fab Kevin, duha nala ito nabibilin ano nga mga kabataan. Usa din hi ito nabilin ang gunshota, or kumbaga itong may ada inig-anhin bala, itong igo itong pusil, while it ton usa naman ang nagpapabilin pagyapon nga ang nagpapaupay nga dito ng hospital, ang gunshot related, or amo ini ito nakagangkunhin mga sama, kahuman itong kumusyon or durante dida hito na panmusil ano kay K-Fab Kevin. So haros nanan in or diri nala mag-iha in madi-discharge na gihapon ini nga duhang mga kabataan nga nabibilin. So far itong condition naman ano is ada na gihapon na stable nga na naka-recover na or padayon pa nga naka-recover ito na mga kabataan nga dihan ira mga balay. So padayon itan ira monitoring han mga biktima nga adi pa itong ospital ngan sugad man itong aada na mismo han ira mga tagsa-tagsa nga balay. So dida ano after itong panhinabo anong kay K-Fab Kevin siguro lumagos itong tulo or upat ka adlaw in dayon-dayon nga nagbuhat in psychosocial ngan psychological first aid itong Department of Education kasugbong itong iba pa nga mga volunteer nga dihiton city government pag-deploy hina mga personales sa pag-atiman hiton aton mga kabataan labi na iton panhuna-huna nga nasugad gihapon maka-recover hiton mga panhinabo. So hasta yana ka K-Fab Kevin ano is sige pa ini nga mga psychosocial and psychological first aid pero sumala pa kan Dr. Nilo Ider may ada pa kadam-an pa hiton mga estudyante ano inahahadlok pa nga mabalik nga dihiton klase pero waray man na mabubuhat itong Department of Education kun talagang nga diri pa ini gusto bumalik kay of course in usan nira nga gintatagan hin protection ano iton mga kabataan nga diri lagi hapon nira ini mapupugos nga papasudlon kun maabre na iton klase but of course ano ginsiguro naman nga maghatag liwat hin assistance iton DepEd kundi magpapadara lagi hapon inihin mga guidance counselor nga ano pa ini nga mga personalis nga makakaghatag no hindi na mga kabataan nga makarecover hiton mga panhinabo kay tungod manggod nga duro kahalarom itong trauma nga iginduro titon mga kabataan. So amo ato diri laanay pipiriton. So yan na ano kay as you said kanina ano kay K-Fab Kevin nga haros duha ka semana nga suspendido itong klase nga diton sa Nusi National High School. Yan na nga Lunes na katalaan itong utro or balik skwela. So hulos yan na itong pangandaman. Kundi usay itong ginhataga aton na nga ginbuhat yan na itong DepEd Tacloban City Division ang pag-repaint han mga classrooms. No? Pag-repaint itong mga classroom, labi na itong mga classroom nga nagkaguguba. Tungod itong komusyon, kalisang itong mga kabataan, nagkaguguba, ginpapanayad itong mga naguguba nga mga bulletin board, mga lingkuran, mga lamisa, nga gintatamakan diin na may ada nabubuho na nababari itong mga gamit ano ka K-Fab Kevin. Usa din hi itong mga gininayad. So nag-ayos gihapon itong mga gamit kay kun manunumduman naton itong live ano itong waray untouched pang area or itong lugar mismo itong panhinabo diinis nagkakalat kaduro itong mga gamit amo pa ini itong iragin iinayad ano ka K-Fab Kevin. So yana nga Lunes nagbutang laanay hin offenses ano temporary nga fences iton na San Jose National High School para malimitaran iton gios han mga kabataan. Kumbaga pa ka K-Fab Kevin in iralaan ay igfufukusan ano iton mga kabataan usa nga lugar nga waray laan ay discussion, waray laan ay kumbaga pa lesson iton Lunes nga adlaw. So may ada ig hahatag or papadangat itong city government hin mga entertainer. So diri pakita hinisayot ka K-Fab Kevin itong ano ba ini nga mga entertainer basta itong panuyuan hini in itong emotional healing kumbaga is diri laanay igpapa-feel nga diton mga kabataan itong kabug at no kumbaga pa diri laanay or maiwasan laanay nga hinumdumon nira iton mga panhinamo di dahito naglabay nga Hunyo 22. So kaliawan laanay iton ighatag han DepEd Tacloban City Division ngan sugad gihapon ito na city government. So amo ini ito ni ginpatapod ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. So aside from that, ano ka K-5 Kevin, nga diton mga classroom kundiin an mga classroom, duha nga classroom iton may ada casualties. Di namatay ini nga dito namatay mismo dead on the spot iton duha nga biktimahan panmusil. Indiri na inihiyagagamiton ini nga mga classroom ka K-5 Kevin. So waray pa na pag-isipan iton Tacloban City DepEd no kun ano iton ira bubuhaton hini nga mga classroom basta ig diri ini nira gagamiton kay nadiri gihapon hirang iton mga kabataan in magkamayadahin kumbaga pa diri maupay nga mga pag-iisip or mga ideya nga diton sulod mismo ito na mga nasabi nga classroom. So amo iton ano iton mga pangandaman iton eskwelahan aside diton pagbutang pahin kadugangan or kumbaga pa mas pahuruhalabaon pa iton level han era pader. So usag gihapon ini iton gimpropose iton DepEd kay amo man in iton agin patapod gihapon ni Sunny Angara ano nga pahuruhatasan iton mga paderan kada eskwelahan para nga diri makag over the backod iton mga estudyante. So iton sitwasyon niya na kay gintagan gihapon kita na update damo na ka K-5 Kevin ito nag-transfer nga mga estudyante nga decision mismo iton mga kag-anak. So waray ko nung mabubuhat iton DepEd kay iton mga kag-anak hira gihapon ano iton usa mga responsable nga pag-isip or pag decide kung ano iton maupay nga security iton ira mga anak. So kung hinula iton mabibilin in ipapatapod liwat iton na DepEd Tacloban City Division nga mas pahuruhugton panira iton siguridad nga dihiton mga kabataan. So kanina iton aga gihapon ginkundinar gihapon ni Dr. Nilo Eder iton panhinabo nga dihiton Eastern Samar Comprehensive National High School din ano in may ada ini nakakarawat nga mga threat nga di daliwat ito naglabay nga adlaw nga diton Palo National High School nga iton Tolosa National High School. So naghatag inihin komento ka K-5 Kevin ni Dr. Anilo Eder nga if in case man nga mahinabo ini utro nga diton Tacloban City nga or may ada man makakarawat bisan ano nga eskwelahan hin mga threats di man ka K-5 Kevin kung ano iton komento ni Dr. Nilo Eder ngayon sugad gihapon panawagan nga dito na publiko. Adi man, ito na itong interview pamatiyon ta.
20: Alam niyo, parang sinasamantala ito lang yung bang. Diba? Kasi takot na takot yung mga estudyante and alam nila na kahit na joke siniseryoso natin, ang ano ko dito is probably ang iba gusto masususpend ang klase kaya gumagawa sila ng ganoon. Please, no, ito yung panawagan natin na please, this is a serious matter. There is no time for joke. No? Kasi ang kami, pag may dumating na news sa amin, kahit na hindi pa verified yun, ang unahin namin ay security. No? Kahit na joke yan, if walang verification, we really have to suspend classes because lives are at stake here. So paano kung hindi joke yun? That is why, sana lang, no? Sana lang, na hindi natin i-take advantage ito, yung mga masasamaang objective. Please, this is not a joke.
19: So amo ato ano ka K-5 Kevin ito na komento ngan sugad gihapon iton panawagan ni Dr. Nilo Eder labi na nga diton mga kabataan nga gigagamit iton social media kumo sa nga platform no pagpasamwakin mga fake news ngan sugad gihapon hulga nga dihiton na seguridad han publiko. So nga dihiton mga estudyante ano na pag desisyonan gihapon or diri pa man gud ini take waray pa man ini kumbaga effective ano nga dihiton na aton na rehiyon na pero amo ito na pagimangrawan kuno itong Department of Education nga kun hino man iton mapamatud-an nga mga estudyante nga magpapasamwakin hulga or mga threat nga nagdudur lugod na apektuhan iton instructional block iton Department of Education or iton mga adlaw nga untain nag-aram ini nga mga kabataan na posible nira tatanggalon nga dihiton

0: Yes, and sakto kay Kay Five Kevin.
1: Tingan, ginmamalahi mo ni Raya na ano dito, repenting, pag-ayadhan ng kaguguba, nga base, mm-mm, pagkasulod, waray magiging tigaman nga makikitan han, yes, madugo nga panhitabo. Kumbaga, pagsulod, waray, mm-mm, ang mga naiguhang bala, ang mga parte ng eskwilahan, waray na dito, mm-mm, ang mga nagkaguguba, ang mga lingkuran, para maiban-ibanan iton ira pakahinumdom hadto nga makaingirhat kanan hitabo.
0: And sakto ka Kay Five Kevin. Actually, amo itong ginbubuhat nga. Hopefully daw, in matatapos yan nga Sabado, Domingo, ano, kay para itong Lunes, kumbaga, in baga ng bagong school year, itong pagsulod ng mga kabataan, nga naunta gihapon, itong mga kabataan, in makarecover na gihapon, ano, ka Kay Five Kevin, okay, itong mga panhinabo, para makafocus na gihapon, itong pagskwela.
1: Okay. Thank you so much, Kay Five Carlo.
0: Alright, KK5 Kevin, ini nga balita, induro tayo han, Mighty C, the alkaline vitamin C ni KK5 Carlo Ariscado, parang kapira mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ang takloban, ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Alas 11:52 sa naton oras mga ka-K5. Kung magpapamasahe kita, gamit kitin banyos. Ang banyos nga hayahay haton panlawas. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa ginhawa. DTX Liniment Oil. Pwede gihapon panbanyos. Kontra hantukob han mga insekto. Ngan para liwatan nagiinabat na in high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito nga mga sakit ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 ngan DTX Liniment Oil in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Ngan iba pa nga mga drugstore syempre. By the way, mga ka-K5, adipin aton yan na balita, giniimbestigaran nahan mga otoridad ang hulgahin panmusil ng pagpaboto ha San Francisco Felix Memorial National High School ha Kainta Rizal. Ha inisyal ng investigasyon han Kainta Police, nagtikang ini didahin tulong nga dami account sa Facebook nga may ngaran nga ship bahala, hindi ako iyon ngan Sasha Byrne. Tolo ini nga mga dami account sa Facebook na kundiin igin post online kakulop nga adlaw July 2. Didahin nga online posting may adahin ni reklamo sugad man violente nga paghulga kontrahan ka maestrahan igin aaligar nga may mga grade 8 nga grade 10 students amo in ginbusaan daw hin ka maestrahan. Salit tungodhan ira kaarawdan in may ada daw nira pabubuthon bidan iskwilahan ngan manmumusil hin mga teacher. Amo ini naging pahayag ni Police Chief Master Sergeant Nerico Solit, investigador han nasabi nga insidente. Pati ang liderato han Felix Memorial National High School in magdodumara gihapon han ira kalugaringon nga investigasyon kun hino ini nga ginpapatamaan han mga estudyante ngan kun hirahin no ini nga mga teacher ang ginsisiring nga ginuhulga. Kadagmitan naman nga naghimon inspeksyon kakulop nga adlaw ang Provincial Explosive and Canine Unit nga niging deklarar nga talwas ang nasabi nga eskwelahan. Kay usa ang nagtikang ini nga may nakabasa nga estudyante nga didahan online amo ang may da paghulgahin mga teacher. Baa daw ini mga ka-K5. Naghimo hindami account. Ito nga ni nga mga buwa-buwa lang ang aran na Facebook nga kundi inanarhog hira nga may nirapan mo silon nga teacher nga may ada pamumba. Dida ito nga Felix Memorial High School Hakainta Rizal kakulop nga adlaw. Maupay nga adto, Sir Kevin, shout out! Nadto hapalo hitakon nanay Marilyn Fulminar nga pirmi nagpipinamati ha K5 News FM tikang kanblen. Salamat han pamilya Fulminar. Bueno mga ka K5, niyan aton pagbalik. May dalawad kita update, may ada ginkuha, ginkidnap nga lalaki kakulop dito ha Ormoc City.

0: daw lain nagpakabunit daw ang sinmulod ng mga kalalakinan ng tuhan balayhan biktima. So kaso naliwat inin pangidnap. Nironian it detalye ito mga ka-K5. Hapagbalikan aton programa 11 Mbps. Nganya na, nadianay kita na aton mga balita. Mighty C Network News.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ang imo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
8: Laking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C.
9: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
13: Ay, YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Canadian Prime Minister Mark Carney kinilala ang ambag ng mga Pilipino sa Canada. 70 million pinsala iniwan ang sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Fire truck isinailalim sa pagkukumpuni, BFP Zamboanguita hindi agad makaresponde sa sunog. Suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang Bohol sa Leyte, nasampahana ng kasong kidnapping with double homicide. Lalaki pataya matapos saksakin ng talibong sa San Remigio, Antique. Lalaki na tumaga at pumatay sa menor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Number one, most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklan. At 196,000 halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinilala ng Canadian Prime Minister, Minister Mark Carney, ang malaking ambag ng mahigit 1 milyong Pilipino sa Canada sa pagpapalakas ng ekonomiya at lipunan ng bansa. Ayon sa kanya, nasa mahigit 200,000 Pilipino ang naninira sa Vancouver at kabilang sila sa mga tumutulo sa mahalagang serbisyo katulad ng negosyo at komunidad. Anya, tampok din ang kulturang Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng musika, sayawa, sining at mapagdiriwang gana lamang ng Kamayan Fest at iba pang Pinoy festivals. Binigyang din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Canadian matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Kinilala rin niya ang mga Filipino-Canadian na nagsisilbi sa pamahalaan, kabilang si Rechi Valdez na kauna-una ang Filipina na naging miyembro ng Parliament ng Canada. Sinabi pa niya na nakakatulong komunidad ng mga Pilipino sa pagbuo ng isang matatag at masiglang Canada.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: Samantala, 17 million pinsala iniwan ang sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Naabo ang nasa tinatayang 17 milyong pisong halaga ng ari-arian matapos lamunin ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Nangalisan, Solana, Cagayan, bandang alas 6:30 ng umaga kahapon, Huwebes, Hulyo 2. Batay sa naging salaysay ng caretaker ng Maricel Poultry Farm, hindi agad napansin ang usok dahil nakasara ang pasilidad habang nagkakape ang mga empleyado. Gumugol naman ang Bureau of Fire Protection ng 2 oras bago tuluyang naapula ang nagngangalit na apoy. Kinailangan din ang tulong ng BFP Solana mula sa mga bumbero ng Karatig Bayan at Lungsod gaya ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile at Willis Rice Trading Center. Dahil sa mabilis na aksyon at pagtutulungan ng mga bumbero ng Cagayan, ay matagumpay namang naapula ito ng tuluyan at ideklarang fire out bandang alas 8:15 ng umaga. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa trahedya. Samantala, isa sa mga tinitignang posibilidad na pinagmulaan ng sunog ang electrical wiring ng pasilidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng nangyaring insidente.
16: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
10: Gayun din, fire truck isinailalim sa pagkukumpunia, BFP Zamboanguita hindi agad makaresponde sa sunog. Balita hatid sa atin, teka K5, Shara Humilio.
17: Ipinaliwanag na Senior Fire Officer 3 Jovi Mar Torres, pinuno ng BFP Zamboanguita, ang kanilang naging operasyon nung magkaroon ng sunog sa barangay poblasyon nung nakarang Miyerkules, kasunod ng mga katanungan ukol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon. Sinabi ni Torres na hindi sila agad nakakilos dahil nasira ang kanilang fire truck sa isang aksidente nung Enero 2026. Haba ang water tanker naman ng lokal na pamahalaan ay nagkaroon din ng problema sa electrical system. Upang maiwasan maubos sa apoy ang lugar, napilitan ng BFP na humingi ng agarang tulong sa mga kalapitbahay ng Dawin at Shaton. Nilinaw ng opisyal na hindi totoo ang paratang na walang ginawang aksyon at lang tanggapan at binanggit na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng bidding ang pagkukumpuri ng kanilang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamaray Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: At suspek sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang buhos sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
19: Nasampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with double homicide ang tatlong mga suspek sa pagkidnap at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James. Naisampa ang kaso kahapon sa Leyte Provincial Prosecution Office sa Abuyog District. Ito'y matapos sumuko ang mga suspek sa Pasay City PNP noong Hunyo 30 ng gabi. Matatandaang dinukot ang mag-amang Bohol sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Narecover naman ang bangkay ng mga biktima sa isang bangina sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong Hunyo 30. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mayorga Municipal Police Station ang mga akusado. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki patay matapos saksaki ng talibong sa San Remio Antique. Balita hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
20: Binawian ang buhay ang isang lalaki matapos saksakin gamit ang talibong tinatayang alas 9 ng gabi, Hulyo 2 sa sityo Kanyugan, Barangay Vilvar, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay alias Segfred, 28 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si alias Romy, 61 anyos, at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na pumuntang biktima sa bahay ng suspect na may dalang alak. Ayon kay Police Captain Casalan, habang sila ay nag-iinuman, nais magpahinga ng suspect kunit may mga hindi magandang usapan na humantong sa pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya na lamang madalas na sinusugod ng biktimang suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Remigio MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
10: Gayun din lalaki na tumagad pumatay sa isang menor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Balita hatid sa atin ng K5K Buscaino.
21: Kalabuso na sa Talakag Municipal Police Station ang lalaki na tumaga at pumatay sa menor de edad na ina. Ito ay matapos mag-surrender ang 29 anyos na suspect sa tribal chieftain ng Barangay Sagaran, Talakag Bukidnon. Habang nagsasagawa ng malawakang manat operation ang mga tauhan ng Talakag MPS at iba pang operating units. Malaki rin ang naitulong ng close coordination sa local officials at community leaders na naging daan sa pagsuko ng suspect. Kaagad siyang i-turn over sa Talakag Police Station. Personal namang ibinigay ni Mayor Renz Sulatan ng Talakag Bukidnon ang ipinangakong reward matapos sumuko ang suspect. Samantala, inamin ang suspect na nagkaroon sila ng alita ng live-in partner ng victim nang tatagain o manun niya ang partner, humarang si Dina at kinamaan ng sugat sa likod ng bahagi ng ulo. Sa sityo na taring Barangay Dagondalaon, Talakag Bukidnon, noong Hunyo 28 ngayong taon.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
10: Samantala, number one most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklana. Detalye ng balita, hatid ka K5, Leonard Veray.
23: Arestado ang number one most wanted person sa Region 6 sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office sa Sityo Pula, Barangay Dalagsaan, Libacaw, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Agote, 25 anyos at residente ng Barangay Manika, Libacaw. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Kalibo, kaugnay sa kasong murder. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Batay sa ulat ng Pro 6, na aresto ang suspect isang araw lamang matapos may ilabas ang warrant of arrest. Sa kabila ng mahirap na lokasyon ng pinagtaguan nito na wala umanong serbisyo ng cellular at internet. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng motoridad ang 25 anyos na suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
10: Gayun din 196,000 na halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Gilbert Basho.
2: Tatlong katao ang inaresto ng mga pulis matapos ang isang insidente ng pananakit na nauwi sa pagkasamsam ng hindi hinalang illegal na droga sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng PNP, rumispondi sila sa isang insidente ng kaguluhan na bandang alas 12:50 ng madaling araw nang dumating ang mga otoridad. Tumakas sa mga suspect, ngunit agad silang nahabol at naaresto sa kanto ng Spain Street matapos silang positibong itinuro ng biktima. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ang mga sachet ng hinihinalang shabu at marijuana kasama ang pera, cellphone, ID at iba pang mga personal na gamit na umaabot ng 28.91 na grams ng hinihinalang droga na may tinatayang halaga na 196,588 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
10: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Isang 11-anyos na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil sa rabies sa ilang linggo. Bunsod ng pagdapo ng paniki sa kanyang mukha habang natutulog. Ayon sa Canadian Medical Association Journal, naganap ang insidente kamakailana sa Ontario, Canada kung saan isang paniki ang napunta sa mukha ng bata habang siya ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umano ng batang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Bunso dito, walang nakitang kagat o sugat at hindi na sila nagpunta pa sa ospital upang magpakonsulta. Samantala, kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan at kalaunan ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa paggamutan. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa Ontario mula pa noong taong 1967.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almudal at ka-K5 Jonathan Sabana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
24: Tinapay? Sliced bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Sliced Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: D3 Bio Health News.
25: Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
27: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
28: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
27: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
28: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
27: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
28: Correct.
27: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
28: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
27: jud
28: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
27: Correct.
28: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
27: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
28: Wow.
27: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Mm-hmm. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag-shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
28: Mm.
27: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pasiugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio, makatabang jud nimo ana.
28: Mm.
27: Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, maoy na epekto sa imong lawas.
28: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir GP.
27: Yes.
28: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
27: Oo, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
9: D3Bio!
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio!
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio!
28: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
27: So, gibalanse kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
28: Mm, correct.
27: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi pod kamubo.
28: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
27: Mm.
28: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir GP.
27: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
28: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir GP, lahira jud.
27: Lahira.
28: O perfect pair jud kini.
27: Mm.
28: O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
27: Yes.
28: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir GP,
27: yes,
28: normal nga mga tangtang ng imong
27: mga
28: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna.
27: Mm.
28: Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
27: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
28: Ug ako ra sab si Doc Ramil oy maayong pangluwas ipadayon.
27: Dili abusuhon.
9: D3Bio. D3Bio.
15: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio. D3Bio.
16: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio. D3Bio. Health News.
17: Ako po ay Helen Jury ko, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ito akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilo at niyo ito nga product nga D3Bio.
19: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
26: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko naka DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
26: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mapalit sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! Mike Pumso!

0: 11 Mbps.
1: Mga ka-K5, nabalik kita naton programa 11 Mbps sa oras ng alas 12:26. Kanya nga mga takna, damo na, it nagpakapaningod to haton. Iton maglanganon kumaon. Sige, laghihapon itong chibog tubtub yan na. Iton ibaliwat yan ang palanan mo moriga kay nadilatara ni Rapag-andam. Iton iba pinanmimiraw na. Iton iba nangangaturog pa. Kay kaupay pagkaturog kung katitimit paningod to. Standby mga ka-K5 naton report ni Ronian mahitungod hini nga kidnapping incident o ginaaligar nga pangidnap na liwat dito ha Ormoc City ni Ronian mga ka-K5 angan-angan la para hiton detalye hini. Sige mga ka-K5, pagingadayan naton iniya na ano nga kan Senador Rodante Marculeta samtang aton ginuhulat ang report ni Ronian ni ka-K5 Carol Medino. Okay. Adi man mga ka-K5 ha, adi. An office of the ombudsman in nagsampa kaninahan aga hasandigan bayan hinkaso nga plunder kontra kan Senador Rodante Marculeta nganhan iba pa nga iya mga co-accused han 75 million pesos nga igindonar para han iya pangampanya. Han January 2025, hianay anak kalusugan Representative Mike Defensor upod kan Aristotle Viray ngan Joseph Espirito naghatag hira hin 30 million, 25 million, ngan 20 million para gamiton ha pangampanya pagkasenador ni Marculeta. Didahan iya counter affidavit, hi Marculeta inagsiring nga ini nga 75 million nga donasyon diri ini punduhan gobyerno. Ha? Bisan, kung ini nga igindonar nga pundo, in nagpapanunubra han 50 million nga tubtuban para makasuhan hin plunder ha ilorom han Republic Act 7080. An mga prosecutor san ombudsman inagsiring nga ini nga amount kay iginhatag man ha imo kay ano nga waray nimo igdeklarar han imo statement of assets, liabilities and net worth as of June 30, 2025. Kay nga tanan ito hit na trabaho ha gobyerno, mga empleyado o podit elected officials, kinahanglan nga magdideklarar hiton salen. Iginlalakip dida anim mga propiedad, kwarta, utang, kwarta nga igin donar ha imo. Okay? An igin butang la ni Marculeta nga iya kwarta, 39.6 million nga iya daw nakuhida tikang han 1992 tubtub June 30, 2025. So, nahingain man ang 75 million. Didahan igin sampa nga reklamo, ha? Nagdeklarar lahi Marculeta hadton December 2025 hin cash and savings nga 16.7 million. Okay? So, sering ni Marculeta, ang donasyon, waray ko iglista, haakon salin. Okay? Kay, ginggamit man ini, dinin pwede matawag nga assets, dinin pwede matawag nga karikuhan, kay ginggamit na inihin mga election-related nga expenses. Takay ang problema hini kay. Plunder, sobra 50 million, 75 million ini. Takay, diri man pwede o magsiptarhin donasyon, diri pwede o magsiptarhin regalo kung empleyado ka ngan opisyal ha gobyerno. So, amo ini nga may kaso kontra ha iya. Waray pa, mandamiento di aristo mga ka-K5, waray pa. Kay igi-evaluate ito hiton sandigan bayan. Kung ano kamadig-on itong reklamo kontra kan Marculeta. Kung hapagkitet sandigan bayan, may madigon nga ebidensya, that's the time nga ma-issue hira hin mandamiento di aresto or warrant of arrest. So, pwede pa itong magpetisyon, yung Marcoleta, nga sa Sandigan Bayan, nga oy, iton nga ere, again, kuan nga mga ebidensya, waray iton katutungay dan, diri iton mga pasar. So, damo itpamaagi ni Marcoleta para kapugngan iton iya pag-aresto. So, adit siya na ang mga kamot it Sandigan Bayan kon magpapalusa dira hin warrant of arrest kontra kan Marcoleta. In the meantime, mga ka-K5, nasiring iton PNP nga andam hira mag-implement hinbisan ano nga kamanduan tikang hakorte para iton pag-aresto kan Senador Rodante Marcoleta. Sumalahan PNP Public Affairs Office na sunod hirait sistema hitustisya din niya Pilipinas. Salit kun may ada man na susubay habalaod nga kamanduan hiton korte ira ini ig-i-implementar. Amit siya na it latest update mga ka-K5. Sige, oras naton, alas 12:32. Balik kita nga niya Region 8. Maida naliwat insidente hiniginaaligar ang pangidnap. Ginsulod pagod ngadtuhan balay. Nandito bulnota. Ini nga biktima. Parahan detalye ngandiin ini nga panhitabo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Ka-K5, Carol Medino, i-K5 mo.
2: Jason Kevin, baga pera pala kaadlaw tikanghan, may ma-report nga kidnapping incident dito ha Mayor Galite. Adi naliwat hin panibag-o nga report nga may danaliwat na tabo nga pagkidnapa. Alleged kidnapping ano dito ha Ormoc City. Ha impormasyon nga aton nakuha, natabo ini ka Kevin Kevin kakulopa pasado alas 5 hiton kulopa ha Barangay Sumanga Sumanga Ormoc City. Base ton report, ginaligar nga ginsulod hin o sa kagrupo hin kalalakin ana ito na balay mismo han biktima nga ginkilala nga hi Edmundo Ilaida ada inha 47 anyos iton pangidaro na ginaligar gihapon ka Kifeb Kevin nga iton mga suspect in mga armado nga nagpakasulot ininhi na boneta inhi Edmundo ka Kifeb Kevin na may dainin hiya kalibin partner nga amuliwat ito na nakagsumata, nakagreport nga pwersahay nga gindarahan mga suspetsyado ang iya asawa nga iginsakay ini hiton usa nga Mitsubishi Expander nga may plaka nga JAF9948. Kanina ano na kay mga raw na itong iton Ormoc City PNP nga hapagkaya na nagpapadayon nito nira investigasyon nga nagdumara na gihapon nira hina dragnet operation na agod makilalana nga madakop iton mga suspetsyado nga paraliwata madeterminar iton motibuhan na insidente. Yan ano, ginulat natin itong update at ikang Ormoc City PNP kay bangin na may dana development itong nira investigasyon pero as of the moment, unfortunately, ano, baga aadto pa kuno itong investigador nga nito na chief ito na Ormoc City PNP.
1: Ka-K5 Carol, mga ano ini nga oras na tabo kakulop? Kakulop ba ini?
2: Oo, alas 5 itong kulop ka-K5 Kevin na tabo ini nga pagkidnapa dito ha Barangay Sumanga hiton Ormoc City.
1: Ito nagawas yan ano ka-K5 Carol, ang ngaran lah itong atawangan han edad, waray igin papahayag dida kung ano trabaho hini, kagawad, waray pa ano?
2: So far bagawari pa kita nakuha ka kay Feba Kevin anong kadugangan nga information na may pagisumpay itong pangilalan liwat hinin nga biktima amoy ni anaran pala ito naging pagawas nga itong iya idada. So nasa rin nga may dainin live-in partner gihapon na nga amoy itong nakagreporta nga ito itong kapulisana.
1: Okay, sige. Agi daw ka kay Feba Carol, sunod-sunod man ini kamag-ungod ano pero ato nga kalaki na ng sinmulod at ang balay.
2: Baga waray exact number ka kay Feb Kevin na tulong ang kalalakin nga nagpakasulot himbonet.
1: Ah, wow.
2: Baga mag sirig mo pa mag-ilo baka ginsunod mismo nga tuyton balayhan biktima.
1: Okay.
2: Iton mao pa hindi din ano kung baga may ada mga CCTV nga dihiton kahigrani nga mga balay or establishmento nga posibleng agian hiton mga suspetsyado nga makakabulig ini hiton na investigasyonan kapulisan.
1: Oh, ang sarak yan ano kung ig magsusurusumpayon iton mga CCTV inin posibleng ito nga matrace kung nagtipakain ang pagbiyahe ngan kung tinuod adto nga amon plaka kay naplakahan man matritrace kung hino nagtatag-iya hadto nga sarakyan.
2: Amo na insakto ka Kevin Kevin. Actually dahong gihapon ini nga bulig ano nga makilan-an or ininhiya nga plaka nga nakit-an Kito na sabi nga sarakyan, sering mo pa para mahibarohan liwat kung hino ito nagtatag-iahin nga sarakyan or itag-iabahinin atun mga sospetsado nga sumunod mismo at itong balayhan biktima or bangin liwat. May namang gudingin mga insidente ka kay Kevin nga itong iba para di rin mahisabtan kung hino itong mga nagpapaloyuhan krimen na nagre-rent a car nala.
1: Okay. Damang salamat kay Feb Carol.
2: Arka K5 Kevin, tikang didihan niya center, ini ka K5 Carol Medino, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawana. Hasyo darang takloba na ngan habugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Oras mga ka K5, alas 12:37 na. Samtang, adi kita mga ka-K5, iba pa nga mga balita. An impeachment court nga amo ang Senado, amo ang nagmando kan Vice President Sara Duterte nga magpakita hapagtikanghan pagbista haiyahan impeachment dinhiton Lunes, Hulyo 6. Ini nga direktiba, amo'y nasusulod hin notice nga pitsado kakulup ng adlaw nga igin padara ngadto kan VP Sara. Pinirmahan ini ni Senate President Sherwin Garcelian nga amuan magseserbi nga presiding officer han impeachment court. Nganya na nga mga takna, mga ka-K5, ang mga senador ay nagkakamayadahin caucus. Ira giniristoryahan kung ano it mga pitad nga iray himuon, didahan pagtikang han impeachment trial, yan ang nga tiarabot nga Lunes. Presente, dida hininga caucus nga ginihimo ya na Senado, Hira Sherwin Garcelian, Tito Soto, Panpilo Lacson, Risa Ontiveros, JB Ejercito, Erwin Tulfo, Miguel Sobire, Chis Escudero, Loren Ligarda, ngan Robin Padilla. An iba in waray atender hini nga caucus, orbangin atrasado la ang pag-abot. Happy lunchtime ka K5 Kevin. Adi ako, human na ako maningod to, nagkikinita na kami in live sa Facebook. Si Elmer Tiberio, Habarangay Katigbian, Hatanawan, napakian na liwat ni Rochelle. Hay na hay mi grabador, waray lagi ka ba ti Agido, ika K5 Rochelle. Waray pa ka kabaset amon mga post sa Facebook. Galit waray pa kasabot kun hay na ika K5 hay mi grabador. Ika K5 Jaime, binmalik nagtuhan iya universidad nga gin-eskwelahan han iya kolehiyo. O, empleyado na ika K5 Jaime ha Eastern Visayas State University. Dida man itong pag-graduar ika K5 Jaime, tapos nagtrabaho didi ha K5, nga na-apply, nag-apply hiya hinusang regular position dida ha media unit hiton EBSO nga nakarawat ya. So adto na yan na ha EBSO hika K5 Jaime Grabador, although may dani yung mga racket na part-time hiya nga reporter hin National News Agency. Alas 12:40 na ito naton oras mga ka-K5. Nanya na igakausa na naton, ay haman naton apo ko na kain ini paglinakat. Ika K5 Rayboy, the Wonder Boy.
3: Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Friday. Kakibibin, kumusta ka na?
1: Nakain ka nga, ne.
3: Para ka, makinabisi kita daw. Untrain sa kasi din na ito na.
1: Alagad ito nga. May haka na nga, waray babati, ah. Ang nakikinrarason din man marati, si Rinko, duron pangandaman, parang patron.
3: Balita ka siyempre, nabisi magitahan na parayula, nego na good, tapos naman nanon, tried dyan, siyudin, tapos iba-iba pa din hitaklubang gihapon, napunupod kita ng SM gihapon. Ngan, ikaduha, anak silpon na basag mga ka-K5, so oh, nakita, kuha na akong mga sports update liwat. Pero yun, nakalisa Diyos, baga okay na.
1: Oh. Okay na, bagot cellphone?
3: Iyala, tawagin LCD.
1: Out, LCD. Oh.
3: Okay, sorry, Bangko, Kevin, balito, ano, kailas Lucy Pasado, kumusta tayo ng Portiapers, labin mga lagaon, pero guwapohon, nga na tulad lagaon, nga munikaw, nga ikaw tatay, nga nanay, lula nga lula, kumusta ka mo, yan natak na unta, baka nagremedyo na ka mo, baga, habisan harayo kita, baga rin ka po, nanay, maopay nga tak na iyo. Nga, don't forget, nanay, tik talaga ka muhan, DTX 500, ang makusog nga panguntrahan, high blood pressure, nga diabetes, ang kinanglan, may padis ito. and mighty C, the alkaline vitamin C. Kay much better na daw, titik niyo, before kumukumaon, aga, udto, ngan gabi. Ngan, pasabot namon hayo, no? Di na kay Bernice, may nakita pre-check-up, ngan consultation na klinika, the alternatibo, medicina, and wellness center. Tub-tub na ni, alas 4:30 ng adlaw. Pero, pabalik ini pagka-domingo, ngan ito ni Sergio Ben, di ba?
1: Mm-hmm. Kay, buwas na, waray, ano, kay day off kita.
3: Sabado man.
1: Mm-hmm.
3: Ada, nagbe-birthday naman niya ng atak na. Para baganahan naman ni Raton.
1: Okay, sige, para itong mga nagbo-birthday, yan ang adlaw. Kantahan talana, yan aton, birthday song.
3: Ito!

0: Balito mga sir and ma'am, sir and kapat partner ni Kaki 5, Gaben Susana, ang atibusang kay Kaki 5, Riboy the Wonder Boy. Don't forget ani pagkatusing bahan, pagpasalamat good, hit aton mga garahom, nga tagapanggrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always God help. Aga, happy, happy birthday nga dakan ma'am, Bilma Niri, Didaha Barangay, 42 days A, happy, happy birthday ma'am, Bilma Niri. Nga, sugod man, happy birthday gihapon, Didaha MR Barbershop, madakan James Bardahi, di kang inyong brother, Juju Bardahi, greetings. O, nga, dali pa, belated happy birthday gihapon ni dakan Sir Bernard Milgaso and aton uniform personnel dida Pastrana Leyte.
1: Okay, adin na pa shout out paran mga taga tunga. Big Chris Moto Vlog. Oo. Na pa shout out nga dahan pamilya Arintok ngan pamilya Yasar. Awo. Moto Vlog Big Chris, nagkita pala kami kagabi ngan hi General Jin Yasar, didihain usang resto kagabi. Nagkita pala kami, oh. Paran Yasar, pamilyangan, Arintok, adi Bikris Motovlog, napa-shoutout tayo. Okay.
0: Ano? Oh, kato kita, Kevin. May damo yan, tourist player na gihapon na national team, halid to Egypt.
1: Egypt.
0: O inangar ni Hamad Fatih. Mm-hmm. 7-8 to 7-9 iya katasun.
1: Ala, ganito oh. Mo ito.
0: Iyan, makita kita man. Kita oh. Do. Pas ilan. At ito na taas mo't niya.
1: At nataas, oo. Oh. Ala, okay. Ganito. 7-8 nga player.
0: To 7-9.
1: Makalilis.
0: Ada kay problema yun eh. Kay Kapi ba? Opo, dinihirat Egypt, di ba?
1: Oo, oh, oo. Oh. Oh, kaya yan, naging dodomara itong FIBA qualifiers. Pero di pinhiray kakaatbang yan at Pinoy, kaya ibinhira nga bracket.
0: Ah, mula liwas.
1: Amo nga, ini yan, New Zealand, it kontret gilas.
0: Oo. Oh,
1: oh. Yan nga gabi. Di dahi itong loan is Australia.
0: Oh, correct.
1: Mm, siring ni Tim Kohn, kinahanglan it usahin eh, makadaog it Pilipinas.
0: Kaya, amo got importante.
1: Bisan na kung nausahin nga duha, kay para pag sunod nga round, di rihira mabugatan. Kay kung maperde hira nga duhahin eh, may nga nga to hirit mabog at nga bracket at to Iran, at to Jordan.
0: Ang gina ko na yung pagod kalaban nyo. Kinang langgod, paniguro ka mo, Team Gilas, ha? Ay, yung pagpalkan si.
1: Oo, nga, pabarubal yun itong mga players sa kuwan, ha? NBA, katipa every boy.
0: Balito, amulot na ako natin. Ada saan ang tama ka muli ka di Jordan Clarkson nila itong pati Harper on ta?
1: It pwedein makagmulay hira Jordan Clarkson, hi Dylan Harper, nga may da pa nga niya daw sa. Actually, pwede hira makagmulay, yan na ang Asian Games,
0: oo.
1: September, dito ha Japan. Kay nasa rin yan na, nga basta ka lang kung no holder hin passport, hito nga country, pwede ka makagmulay. Takay may man Philippine passport, hi Jordan, hino yun eh. Clarkson.
0: Clarkson, oh.
1: May daman Philippine passport si Dylan Harper. May daman Philippine passport na si Justin Brownlee.
0: Oh, oh, oh.
1: May daman Philippine passport si Benny Botright.
0: Oh.
1: Kaya na-aprobaran naman na yung naturalization.
0: Yan, oh, correct. Oh.
1: So, kumbaga, maruruyag inira, pwedeng magmulay.
0: Mabakod na nga hawin ko masusubo.
1: Pero kay magmumulay liwat parit Japan hi Hachimura. An adha din na to Grizzlies and point guard.
0: Mimpis.
1: Oh, ang point guard.
0: Oh, point nga. Point nga. Point
1: oh, takay nga may dapat mag-upay nga. Kahit sikat na yan na itong Japanese Basketball League. Sikat na yan na. So, amo ada nga nagsiringan Japan. Sige, ipakadait niyo nga yung mga player. Kaya damo it mag-open liwat din niya.
0: Amo
1: ng amo nga. Okay lahir. Ambot kon naplancha na ito nga tanan. Nga basta may dala passport, pwede makagmulay. Ba, damo nga ito magmumulay nga foreigner para at ibang nasod.
0: Balito. Kaya siyempre, baga maniling kamot para at ibang mga lugar. Ada ka di kitab Kevin na kuan mo na binigyan kan Jalen Brown yan ni kuan ni
1: Paul George.
0: Paul George si da 76ers kan Boston.
1: Nagbalyo ay so he Jalen Brown from Boston adto ha Philadelphia.
0: Oh.
1: Tapos from Philadelphia and permi na injury ni Paul George adto na Celtics.
0: Amot para kon pabor ini hit Sixers kaya adi na hi Jalen Brown.
1: Jalen Brown.
0: Dakot niya punta sa 20.
1: Oo, takay ko ang pala ito, 31, 32 years old, peak hitiya karir. Samantalang hi
0: Paul George, gurang-gurang na.
1: Gurang na. Tisal, kung baga adlaw, tisalnup na itong.
0: Baka tikatunod na.
1: Oo, tikatunod. Plus, but okay lang, kung wala niya mga injuries.
0: Correct, oo.
1: Oh. Agi daw. Pero, may daliwat mga first round pick.
0: Amot advantage na to
1: Boston. Oh, Boston. Pero bisan pa.
0: Oh, kaya dapat yan ang season ng tagihapon para at least makabulig-bulig ka team.
1: Amo balita. So, dakot yan. Nangangalot it ulo hitwit iba nga mga Boston Celtics fans. Oh, pero, unless 25 games ni Paul George sa Philadelphia, wari ka injured. Okay. Pero, pag Philadelphia, kung pwede lang kay Fermi Leot injury Embiid.
0: Ada amulot da ko pakiana.
1: Imagine Embiid, Jalen Brown, Tyrese Maxey, tapos ano pet nga usa nga makuri mal makuri maluwasit nga ran.
0: Ada kali kita lewat yan Yanis Antetokounmpo ano? Ada kaya din ni Miami Heat.
1: Miami Heat na.
0: Oh, kay kabalyo niya Tyler Herro. Katapos si Etera multiple call lewat first round picks. Oh,
1: igin hatag na ta Milwaukee. So magtatandem na yan na Bam Adebayo ngan hi Kuan.
0: Giannis.
1: Nagsiringan ni Chris Middleton. Adto na the Washington Wizards si Chris Middleton.
0: Oh, na yan naman. Dito na yan.
1: Natapos na niya kontrata. Nasiring hiya. Bisan lang kuno minimum. Iti swildo.
0: Dito ha,
1: Kuan. Basta karawaton ngayon Miami.
0: Okay na. Pabor-paboran nga ito. Kung baga mga tuy.
1: Tapos si Kawhi Leonard, balik.
0: Ito na, Toronto Raptors.
1: Balik
0: niya. Ano niya dati? Ang ginchampionan.
1: Ang ginchampionan.
0: Ingram niya kabalyo. Brandon Ingram.
1: Kay Kondiri Gadleni injury prone hi Kawhi, one of the best players in the NBA. Depends ang inopin sa.
0: Umuupit talaga. Imagine nalang yung 2019 ang iakabang ganira, katbang nera ang Golden State Warriors. Ako itong panahon, wala, hindi ko ma-expect nga maka-champion ang Toronto Raptors
1: in
0: 2019. Imagine, Hirabaka, Malaniya, malatira one grupo, kami Leonard. Tapos, ang Golden State Warriors nakadera Kevin Ayim ito kayo. Magkusog ato.
1: Salit, ambot kon magiging mga pwede. Pero yun ako yan ang istorya kung mapakain ni LeBron James.
0: Ada amot, singko man, dako nga question mark.
1: Iyon.
0: Oo. Nga liwat ni Dian, ilamilubol na nga to liwat sa Minnesota Timberwolves.
1: Ato na.
0: Oo, Minnesota. Kabalyo ni Dian, ito ikuan liwat, Nas Red, nga to lata Charlotte Hornets.
1: Damot nag-i-interest kan LeBron, pat nag-offer ang Philadelphia, Golden State, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets. Basta kay kung pala ni Ragin refuse nga team, mga unong pala, it 24, nagpipinanguyab kan LeBron.
0: It question it dito, yan na kayo kibin, ano? Kung baga, iti mga tulugulihan New York Knicks liwat.
1: Pwede liwat, kaya dito gusto.
0: Oo.
1: Ato pa itong gusto
0: kaya niya. Baga, anak, kung baga kita, baga nakabasag kanina, pero di pa confirm, na gusto niya ito, New York Knicks. Na mga tunga niya, magkakabalyo

0: ticket Miami. Wow, na uho gyud
1: pito. Oh, pwede liwat Golden.
0: Pore ko, kay pero to kay Jersey Golden, Warner mga ka.
1: May hanit ni nga plano ni Kari nga magkausa.
0: Imagine we back 2019 until now, 2026 na kita. So 7 years, 8 years daw ay para maka-champion.
1: Oh.
0: Possible ito, Dave Gavin.
1: Oh, may nga it makorely it madig only what hini kun makonvincer ni kay apikit niya nga sang kay general manager at Denver Nuggets.
0: Ay, amo na
1: diwat. Alam ko lang nakitin oras.
0: O, sa libang ko, shoutout na lang nga daka na Sir Kokoy Lanunti, di na may tirikid siri, na may surat interliwat. O, yan na itong mga taga Eat and Run, di na may apitong kumusta ka mo. Di na may Cosby Barbershop gihapon, di na may Kilis Barbershop isang si, nga di na may Esteban Barbershop kumusta ka mo nga taran. Labi na gudang midilos barbershop yung nagami. Nga tanong lang itong barbershop yan. Nga na natin mga kasangkan liwat. Nga dakan natin mga guards and duty nga yan. Nga dakan si Roger Pabi. Labi na gudakan si Lito Abarundo. Hakapangian Central School. Nga always sinikatutok. Sir Lito, kumusta ka mo?

0: BP na ayos sa Detex 500.
1: 2 kapsul buntag og sa gabi.
0: After 3 weeks lang,
1: 100 na lang ang sugar.
0: Effective wujud kayang Detex 500.
2: Detex 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang Detex og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong mga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
5: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy saying maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Paghagos hangkada oras.
8: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
7: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
8: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
7: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
8: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
7: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo, o paglaom nga hamili. Ini an
8: K-5 Dialysis.

0: ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon nga istasyon.

0: Bakin gintutuyo gud man tol?
1: Kaya ano? Ano nga rason? Ano takon sala? Ori ko na huna-huna.
0: Ang lalaki nga iupod ha coffee shop, ori ba daw la kalabutan ito niyo problema nga ni Giselle?
1: Nandira ko maaram. Pero kaya ano nga, nandira man ako ni asumatan ito na itatabo.
0: Oh, uy. May text message ka na to, lo?
1: Pasag din. Ni Giselle, nag-text siya. Anay, Latol, babasahon ko lang.
0: Ah, sige, Latol.
1: Ni Giselle, nakikig-break na iya ako.
2: Amo itong bahin na natong imbayaan, Hano Kalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang papadangan tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Food Superman for men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visitin nga bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
3: Extend food Superman for men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out ka Neknek han Barangay 83 Paraiso San Jose, Tacloban City. Sugad man kan Ernie Lazar Macapanas han Lavizares Northern Samar. Kan Chris Arintok Galisonda ngan Rayson, Haburgus Best Maharlika Tacloban City. Kan Josephine Veloso didaha Ruel Motorcycle and Service Shop hadi Tacloban City. Ngan kan Josefina Pascasio ang Manlorip San Jose, Tacloban City. Maupay ang pagpamati haaton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang katapusan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi han aton tagsurat yan ang simana. Usaya nga babae nga taga usang nga barangay han Sagkahan District, Tacloban City. Nga niya nagpapatawag ang ngaran nga Giselle. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan ni aton nga ginpaangbit basi may pati ka aton.
5: K5 Diaries.

0: makuri ha ako na akong desisyon. Pero mas makuri nga, gimpripreso ko ang akong kalugaringon, hindi rin ko pagsumatang tinuod ko nga feeling san amon relasyon. Naglanat ha si Buhirani, pero disidido na ako nga parehas kami makagawasan amon relasyon, nga di rin na ako malipayon. Yan na ang katapusan nga bahin hiton akon istorya, mga KK5 Diaries. I say and do.
1: Diri niya karuyag. Magkontak pa ko ay...
2: Kaya ano? Kalahagan man, sugat na ito kadali. Matext lahiya para magsiring break na kamo, sugat la.
1: Tatawagan ko iya.
0: Sorry, Rani. Sorry, Hinduro. Diri mo deserve inon akong ginpubuhat tayo mo. Labi na nga diri mo ako deserve. May damo mabibilngan nga babae nga mas angay nga imo higugmaon. Hiya siguro ini nga natawag. Hirani, waray ako magsayo. Hiya ito natawag. Diri ko babatunon. Diri ko akos batunon itun iya mga tawag. Paparungan ko ito na akong cellphone. Diri ko karuyag makikistorya ha imo Rani. Bisan ha cellphone man la. Bisan text. Bisan chat. Tungod nga diri ako maaram kung ano ito na ako nagsisiring haimo. Kung ako skulaon tarani. Kung mailog ko ito na akong dughan pag sumatay mo itong kamatuuran nga. Nga diri na ako nahigog mahaimo. Ano na? Igo na nga magsuo kita. Magsuo kita nga sangkay para mahibaruan ko yung ikaw yung paghigugma nga akong boyfriend. Nagsayop ako. Nanganugon ako hanaton ka kamagsangkay. Bisanin waray romantic na relasyon. Ganyan na. Labot lang nga diri ko ikaw boyfriend. Diri ko naghihapon ikaw magiging BFF. Maram ako nga diri na may babalik ang atong tinuod ng kamagsuok na sangkay. Sorry, Rani. Bangin gad mapasaylo mo ako. Pero karuyag ko unta nga bumati ka itong tinuod nga rason. Ito na akong pakigmulagay mo. Lugaring la. Kay di rin ako maaram kung aanong ko pag sumatay mo itong kamatuuran. Nga di rin ko na ikaw kinihigugma.

0: Tinuyo ito niya pagparong niya cellphone tol. Dire kay ito makakatawag. Mas maupay pa kung ikaw nalang itong magulat nga hiya itong tumawag.
1: Tumawag? Tumawag tol? Duha lang at tagpira kapulungan niya na ako sigtek sa akong tapos maglalaom ako nga matawag iya. Tol, bisan pagbato nito akong tawag ni rin niya ginbubuhat. Asay pa pagtawag akon?
0: Oh, sige. Ano man ngayon itong mas maupay kontra itong paghulat na lang itong niya tawag? Waray man, di ba?
1: Tol, nakikbreak ka akong takon, girlfriend. Ano tiwag ka rin buhaton ko? Mag-relax samtang naghulat iti atawag.
0: Kay magano ka man ngayon?

0: Baran, absent pa yung Ronnie?
1: Absent ka dada. Wari man din yung opisina. Napakiana ako haton mga kausa kung nag-report yung Ronnie nga may dalagi na regular gawas. Wari man kung nara kumita.
2: Absent, good man. Ginpakianan kong guard. Wari paghihapong kita kan Ronnie.
1: Tatawagan ko lang niyan. Busy pa ako.
2: Diri ba daw na nagpo-problema nga ginsaliwanan na yan iya girlfriend?
1: Ginsaliwanan? Ikaw, good. Maharam ka. Bisan pa magkabula, giraraning ang Giselle. Diri dahil mag-unaho na itong akong sangkay nga manguyab. Para iya, hi Giselle na itong babayi.
2: Aw, tanga iya.
1: Ha?
2: Ay, makarindi ako ito na akong gintratrabaho.
1: Ya ko na gadla.
2: It ano?
1: Ya ko na let karuyaga, imbis ng hirani.
2: Che!
1: Pag ito, pastilan aya. Tore natin gin kaibahan. Nadire ka akon, nadire lo tayo mo hirani. Quits la.

0: Sorry, Chito, ha? Maraot ko hunahunaon nga makarawat akuhin manguruyab. I mean, officially ba, bisan kun duha pala kaadlaw tikang han akon breakup ngan han akon boyfriend. Unta, nakakaintindi ka nga diri ko ikaw matutugutan nga manguyab ha akon.
1: Nakakaintindi man balita ko, Giselle. Siguro, nagpapasabutla para kung may da priority number. Mauna ko katagi.
0: Chito, anytime mapaparong ito na akong cellphone, ha? Kay low battery na ako. Sunod na lulot kita otro pag-istorya. Okay la?
1: Sure. Sige, Giselle. Bye.
0: Bye. Housekeeping siguro. Amo manini nga oras itong ira paglimpyo.
2: Giselle.
0: Rani?
3: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my kumso.

0: please, Giselle, please. Agigad akong bisan guti elang higayon para magka-istorya kita. Bisan pira lang kaminutos, basta magka-istorya ko lang ikaw.
1: Pigang pa siguro ni Yahasan El Defonso. Nag-absent na trabaho para kumanesibo, pakikita ako.
0: Pwede ba itong akong ginahangyon, ha, Giselle?
1: Madali lang. Halabi na lang kita hiton hotel pag-istorya.

0: Tay.
1: Mm.
0: Adi na ito ni mo kape. Bagoy ni nga linaso. Mapasupain dur.
1: Wala, ay butang lang ay din itong damisita ha, kung sapit. Matuturugtog na akong kulaan ay bagay nagmalahak.
0: Amo ba din? Din nalaan ay niya lamisita.
1: Oo, wala, sige. Oh. Salit ikaw, Ilin, ha? Ayaw pagdali-dali pagkarawatin, Consuelo.
0: Maaram good ako nga. Katapos paghinga, day, kan Ate Giselle, ako liwat.
1: Anhunan ni mo, Ate Giselle, kay baka iso kira nga magsangkay nga ni Rani. Pwede gap ni Rasudan itong pag-uyab.
0: Kaya nasa naman nga mas maupay kung sangkay o best friend mo ito na yung magiging boyfriend. Kaya nakihala ka nagod ka daan.
1: Diri nga tanan nga mag-best friend, naangay mag-dates nga tuwin ka mag-consuelo. May na pwede la mag-best friend pero tub-tub lang nida. Amo na ito rin mo Ate Giselle ngan Rani.

0: Din hinalak kita itong loan, itong hotel pag-istorya, kontra halabi.
1: Maya na kitang ore magkikita.
0: Nabisi.
1: Giselle, kaya ano?
0: Kaya ano nga nabisi? Ano itong imo karagsid mo nito nga imo pakiana?
1: Giselle, kung may na ko nabuhat nga sala pa sa ilo ako, kung nakulangan katakon paghatagin balor, ito na itong relasyon. Asa ito't ako ni himuon nga siya na priority.
0: Kung... Rani, waray mo may nabuhat nga sala. Waray kagihapon magkulang itong paghatagin balor kung ano man itong nga may ada natong hanuna.
1: Kinigugma ko ikaw, Giselle.
0: Maaram ako. Ngan waray ka magkulang hin pagpakita. Ngan pagpaabat nito haakon, Rani. Hi ako itong problema. Aadiha ako nitong sayop.
1: Ginsaliwanan mo na ba ko haib kasing-kasing? May na ba iba?
0: Waray. Waray, Rani.
1: Ani mo upo na coffee shop? Diribad to amon ni mo gimbaliwa ako.
0: Hichito. Hichito.

0: Ha? Waray na ngayon nirarani ngayon ito niya, girlfriend? Bulag as in break na hira?
1: Oo. Ngantungon nga dire karuyag ni Rani nga hingpitira nga magkabulag nga ni Giselle. Nag-file in libi Rani para lumanat kan Giselle a Cebu.
0: OMG! Gugmang giatay!
1: Salit ikaw. Uy, babalikon ko pag siringay mo. Hirayo ha kamaturan nga magkauyag ka mga ni Rani. Ay kabido ha, kaya mitot kamaturan. Dire ka niya type.
0: O sige la. Kaya dire ka maghihapon ikaw. Dire ka maghihapon ikaw type.
1: Amanos la. Tara na. Napalibre ka ba na rin pansit? Tara, let's.

0: Rani, diri ko bago nga boyfriend ni Chito. Diri pa ako andamhin bago na luwat nga relasyon. Waray pa akon huna-huna.
1: Adi ako, Giselle. Para akong diri kita magbulak.
0: Rani, nahangyo ko haimo. Please, karawta na layton kamatuuran nga waray na kita. Amo itot kamatuuran. Waray na kita.
1: Kaya ano? Waray ko sala, di ba? Ikaw na mismo nagsiring. Nasiring ka, dahay mo itong sayo. Giselle, waray ko labot ko anong imo sayo. It importante lang ako na diri kita magkabulag.
0: Rani, damo itong babae nga pwede mo pagpilian. Pilihin na deserve itong imo gugma. Hiton imo kabuutan. Kamapainurahong. Ako, Rani, diri ako na-deserve ha imo.
1: Waray perpekto. Kung hino iton iginahatag iton kapalaran, na-deserve yang higugmaon mo.
0: Rani,
1: kinihigugma mo pa ba ako, ha, Giselle?
0: Kung pwede daw la, kung pwede ko daw la, batununin ka matuuran.
1: Giselle, kinihigugma mo pa ba ako? Giselle.
0: Tigang katigangan aton relasyon. Gugmalahin sangkay ha iya sangkay. Ito na akong ginaabat para ha imo.
1: Giselle.
0: Sorry. I'm very sorry. Pero mas maupay nala siguro itong masasakitan kahit itong kamatuuran. Kontrahin pa dayon ko ikaw nga pagbibinuwaan. Sorry, Rani. Sorry.
1: Salamat hanimo oras. Salamat kay nakabiling kayong kusog. Pagsumat itong kamatuuran. Goodbye, Giselle.

0: bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, Mike, kumusta?

0: Nasakitan ko diranihan akong ginbuhat. Nautod na namon ka magsangkay ngan kung ano pa man nga komunikasyon. Diri man sugad untay ton akong karuyag mahitabo kay karuyag ko hiya nga best friend. Pero truth hurts sering pa man. Happy paghihapon ako nga nakagawas ako sa sitwasyon nga ginpapasakitan ko ang special nga tao para akon. Salamat ang iyo pamati ha usa ka semana nga akong istorya.
1: Ngandin nga tatapos ang kabubusan ni eksperyensya kinabuhi nga padara ni Giselle halos sa nga barangay Hansagkahan District, Tacloban City. Inin mga paypayhan niya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton basi may patik nga maging kaparte han aton.
2: K-5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapangunang nga papel ni Giselle, Liza Alindao, Kaupod Hira, Edwin Torres, hapapel ni Brent, hapapel nga Tatay Joe, Ray Cabillas, hapapel nga Ellen, Joyce Katubaw, Mana Celia, Lolit Fabelia, hapapel ni Chito, Randolph Palacio, hapapel ni Aya, Jael Yu, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Rani. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabillas, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubo sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat, hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaangbitamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amo ni nihimuan ni drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 ay yung mga radio on kampiyon nga istasyon.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tibto malas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tibto malas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: E3 payo.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Pausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
15: Waray patinoon?
14: Kayo waray awas?
16: Waray gap bugas?
17: Kayo! Yungat!
18: Aray ko! Saba daw, Bianca!
14: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog habarangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran ang kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas ang karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana all ang balay ni Biloy.
15: Libap?
14: Mangap manukon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon nga estasyon hin radio.

0: GTX Beauty Soap.
1: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? GTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag o gentle exfoliation sa panit.
0: GTX Beauty Soap.
2: Papanit sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kang Lani Branzuela, Hamparaiso, San Jose, Tacloban City. Kan Emily Cinco ng Cinco Family ha Zone 4B Utap Tacloban City. Kan Antonio Cadizal ng Vilma Cadizal ang mga parabaligyan o tanon at Tacloban City Supermarket. Kan Penelope Ash Bermudo ng San Jose Tacloban City ng kan Cynthia Fabi and Richard Fabi ng Maras Baras Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook and radio ng uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Ni ba?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa gipapadangat hayo maubay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Maupay bakon baga kuan, maupay bakon kan double ill nga magin agaron.
3: Baga abat ko Mimro Lochin Selling Committee ni Lito-Lito lapid-lapid.
4: Pero maupay kong agaron. Pwede man niya iyan na lang ito na agaron nga tulo.
2: Kung masige ya, paano naman ito baga pagkunta kaya?
4: Madali man lamay ako kilala Senado. Ada stop.
2: Ano bang stop? Stop God double FF. Ano double FF?
4: Ang kahon ako sa light FF stop.
3: Ano daw? Imnanta naman nanay baga nagmamaranatak MM sige na imnanta daw tagay
2: natagay yeah okay
3: amoy tot mapay ay good luck ito nga double if if awan ito double yo oh amoy tot nakakaopay sige chum-chum pa ma chum-chum makadi
5: hoy bigay ang ating mga anak masro na eskwilahan yan ang kulo
3: aw nangaon na ngayon ka mo, mga anak? Mga anak, nangaon na ka mo?
6: Kwantay.
3: Ano man?
7: Masunod na kami, school.
3: Aw!
6: Tapos na kami maninguto. Marasan kaluto ni nanay ang linaga. Nabusog kami.
4: Ano ba ini ni May Lloyd? Dako naman.
3: Siyempre, nakaon-kaon. Malako na yung bugas. Mga dumako na.
2: Ay! Oy, adi, John. Oy, bagan di ba naman itnawang bagan? Oy, bayon. Bagan bayon ka man ito, di yung kachopo.
3: Alang paman din akong, sa akong kachopo. Alang paman diin.
5: Kay diin man, ha, impagkita, kapitan, ha?
2: Wale, God. Never mind.
5: Biloy, masulod na hera.
3: Sige. Sulod na ka mo. Ay nira masulod.
5: Inaan niya ka, high school!
7: Tay, common sense, guys!
3: O, naku, huwag to.
6: Ako, pati tatay, high school kad kami masunod, katima. Common sense.
3: Ano nga common sense, mga anak? Ano nga common sense?
6: Common sense, di ka maram.
3: Alam nito nga common sense.
4: Ikaw, Biloy, di ka maram ito, nira ka rin signon.
3: Ha?
2: Mga anak, pasisya na ka mo, ha? Kaya ito yung tatay, di rin maram kung ano't common sense.
3: Ano ito? Paintindihan daw ako nina, ano ba't nga common sense?
5: Hoy, Biloy. Pag nakaong ka, di ba may sura? Tubig, may kanon. Kung nakarigo ka, may dasabon, shampoo o tubig. Kung makat itong bata eskwilahan, ano man, aber?
3: Suoy nga, maslom, natural, makat yung eskwilahan. Sige, please anay. Please anay ka mo, please.
7: Amin kita.
3: Please.
6: Amin.
5: Yes. Tapos na hera mag-amin. May da pera ginuhula tayo mo. Kita kay naka-uniform hera. Kita ako nanot ko lang. Kita agad.
4: Maluya. Panamot ni Biloy. Maluya.
2: Parehas ba ini nga kuhan linaga. Ginpalit mo ang merkado. May panakot. Ginloto ni Ninay.
3: Ngayon.
7: Tatay, di ko dahil nakakaintindi.
6: Sus, paintindihan na lang. Chun-chun kay malilit na kita.
7: Tay! Kung nasulong kabo, kida naman timdara. Kung may armas, kanot kulang.
3: Bala!
7: Correct! O yan na, may school kami, kanot kulang.
3: Bala!
6: Kati may katagamon, tay!
3: Pagbalon ka mo, linaga, kati makanon, snack niyo.
7: Baka!
6: Sana all!
5: Biloy! Balot iri na aro, para yan ang akulop!
7: Balon ang panisnak, tay!
6: Snack!
4: Adi, karautay ni. Adi, tagunan din ka mo.
6: Wow! Salamat kagawad! Matusang bugod ikaw kung dumawa
2: Ane-ane di pegtik tu juga. Tak 200 kem mak.
7: Selamat kapitan.
2: No problem.
3: Kamu ni may Junjun. Kalau tahu tag piso kamu, tag piso.
7: Iya, warigami tag piso yana. Papalit.

0: Ano daw ang iragin himang rawan umangkon? Ano? Himbatian mo kun han ira ik. Kun ano iragin karo kaya kanan dito? Han giin mi roy.
1: Agi bahinhan agaron, nagbibiling hirahin magiging agaron.
0: Hino adto nga bagan na sering hira double L nga apelyido nga double L nga ngaran.
1: Ay, wala ka makabati kun hino ito.
0: Ada mo nga, niya pa kaya na kay kung hinod.
1: Agi, kay hinod pa. He senator, lito-lito, lapid-lapid, gadla.
0: Adat pa kihana, bulegan bahera ni senator Leon Guerrero?
1: Ada mo, bay kung hi Leon Guerrero iton mabulig. Oh. Niyan kung hi bad boy iton bumulig haira.
0: Ay, anhin o bad to an bad boy nga senador?
1: Ay, kay Hirubin Hudgadla, padilya ba?
0: Ay, sus! Kay puro malalot ini istorya, hi kita, ano man ini. Wala pa man ini klaro kung hinugod iton mabulig haaton.
1: Basta, pag sure dada nga bubuligan kay tim anak ha, nga ni tim afam. Ay, kay Asya lang itong aton
0: pangyayon. Niyan. Niyan. Pwede ko tawagan itong akon anak para masayod ako. Ano, okay bang baga kumandidato pa ako?
1: Niyan, kung sumiring itong imo anak nga ayaw mama, ano?
0: Ah, kaya nilak mapadayon.
1: Skanugon nala.
0: Ano ang kanugon umangkon?
1: Kanugon kung di rin madayon itong akon pagka campaign manager. Ako pa naman itong leader, ngan ako liwat itong mag-didistribuwer itong kwarta.
0: Esos!
1: Manibag ba? Manibag.
0: Ikaw na nga tanan.
1: Bagman.
0: Ikaw na laluwat it kandidato para pagka barangay puno.
1: Punong barangay?
0: Aw, mas damo, okay ito. Mas damo it leader, mas dako itong tsansa nga magdaog, ano?
1: Mas damo itong leader, mas dako itong tsansa nga makakurakot hin kwarta.
0: Uy! Ala, kung damo itak tao, karag sigun damo takbutante.
1: Kung damo itong tao, damo itong taraganhin mga badil.
0: Anay daw, anay. Kay pira itim gusto nga ba tatagan ha barangay?
1: Ada.
0: Dere masadang ba or ano ba ini?
1: Dere good sadang, ang mga nakilala lahi mo itong mabutos hai mo.
0: Ay anay. Kilala na ba ako nera?
1: Agi kay magpapakilala kagad, magsusuduy ka, mga ngampanya
0: ka. Okay, sakto ka. Ikaw at akon campaign manager,
1: Correct.
0: Ikaw pat akon leader, pero hitong panhatag headquarta, bangin mo guuman, makuring hay ikaw, bangin mo igbursa. Sering kay ano?
1: Kay ano naliwat?
0: Bubursa ni mo, guguuman ni mo.
1: Ay, ano ba ito?
0: Imo bursa, it magdadaog samtang hi ako. Perde! Pordoy
1: pa! Kay irigad iton! Tungod kay ako himunit nga maitom ituwait, sisiguraduhon ko nga magdadaog iton akon dada!
0: Han ako liwat, hibirang, halapad it agtang! Magsisiguro nga magdaog ako! Magdadaog ako!
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso.
5: An balay ni Biloy.
6: Liba.
5: Manok-manokon.
7: Ano man? Kagawad.
8: Kapitan. Kapitan Bongs.
7: Yeah.
8: Igaso yamon ni Biloy. Ano ba ani imo mga nahimo nga project nga may paparayo mo para hiton imo pagkampanya ba?
7: Damo. Nga klaro man ito.
8: Sige daw, ano ba ini?
7: Una ko nga project drainage canal. Itatong drainage canal mahusay. Na-worth it to him, 5 million. Ang aton health program, mga medisina, livelihood, pwede kita ito.
6: Oh, ang basketball court, waray pa. Ang gym, waray pa.
7: Waray pa. Bastilan, kay makurigat bagaruan ni Mayor, kundi rika iya baga partido.
8: Eh, kapalit ito. Amo ko dito. Tinawa dito.
7: Inin, otra kong mahangyo ay mo kagawad, ha? Total kaya, ada ka man kan Mayor Colin, otra bagaruan multi-cab ngan motor. It baga, kuhan ba, brand new. Dahil kaya ansalin na lang nga baga, rumuldo, mol.
8: Oo. Oh, antes itong pinili ay, may din na kita ito. Ma, nagtangdo naman nga niya to'y mayor. Don't worry, kuno, don't worry. Matatagan gap kita.
6: Ano man, makaudo lang kagawad nga. Dire pa man kita natatagan.
8: Kaya pa siminto. Yung pa siminto pang project ni mayor. Pang siminto ba? Katapos, di ba, aniya priority, project, pag siminto, aniya balay. Ikaduha, magbaguhit, anini nga iya, car. Dire, maya, maabot na ang bago nga sa akin ni Mayor, nga car.
7: Na din man ni Henpunto, sa lapi.
6: Dire pa daw natin ka nga illegal. Amo ba?
8: Ay, nalaka mo ito yung saba. Alams na. Tingin na, sige na, inin mo na kita inom.
7: Drink. Woy, wala naman uno din nga linaga, ina. Ganan uno din eh.
8: Binigin unos ko, kanina pa.
7: Ha?
8: Sabaw nala iton.
7: Wala man nagmakatilaw, kadagmit man maubos.
6: At ito kay, kuhan, namamalangan ka man lahat ito, Rab Kapitan. Anay kay, kuhan, mapakuha pa kang ninay. At ninay, ninay, my love. Yuhu, my love. Kwan, honey, so sweet.
9: Yes, my love, honey, so sweet.
6: Alain daw ni Kapitan, kuhiti daw hin, kwan, mga bistulan, kung walay na unod, panakot nala, sudlianay tiya, kwan, o hataw, sige na.

0: yan ako masasabtan. Kung tinuod bagod man nga inihikap, kapbong yun. Kung nahuhubog, nagpipinan ngupog. Mm-hmm. Idolay kap, kaupod kang nakagawad ngan biloy. Pag-uwi, namumula na inihiya. Ano adto? Bakan iba man at iya katawa. Ngalong niya, anya katawa.
1: Ninay! Ada ka man lang, kadyan eh. Inom lugod. Di hamon, tangka.
0: Aha! Anay, makuha lang ako hin baso. Baga waray pa man ako nakikita nga kakaibakan ka. Bangin diri pa inihubog.
2: Yan lang nga si Mana. And then, magpapatawag ako hin Sona, ha? Kinanglan magpinta ka si kita. Limpiyon tayo na itong libong. Ang mga basura, kinanglan baga nakasigrigitin mo pa ya. Ang plastik, puro lot plastik. Ang mga madurunot, iba plastik ha? Silupin.
1: Kap. Baga, waray man itong gamit nga segregation itong mga basura.
3: Amo na. Amo balitaw, diri man itong natutuman. Pag-uulpot nito ha, labukan, waray man itong sinisinga segregation.
1: Siguro, mas maupay pa. Maupay pa itong i-active natin ito natin schedule ng paglabog.
2: Kaya active manit at paglabog.
3: Bangin at pagkulikta at yung sisiring kagawad.
1: Oo. At pagkulikta at basura, kinanglan masustain ba? Diri kay gintatamba kaligid, kati maging gugubahit mga kayaman.
3: Okay. Ikpatuman luwat natin kapan bayan animal, ano to, animal code, an pagkuhan, pagikot, an mga ayam.
4: Ay, adin na. Adin na nakbaso, adin na.
1: Ako nalit mata, ikadi. Nay, ikadi.
2: Nay. Ikaw ni Nay, lingkod daw didi. Bulig dahit ang baga o restorya. Parti ni nga mga pangulik tayong basura at yung barangay. Ngan, parti itong pintakas eh.
4: Oo, sige, balingkod ako.
2: Sige.
4: Ay, masapit ako panidikan biloy ha. Balingkod ako.
3: Kuya, kabugat mo. Ay, pagsaluna ako ni Nay.
4: Ano ka ba? Ay, na ito na. Ano ba ito? Kaun ako. Lingkurang ka biloy.
3: Okay.
4: Bukat
3: ka.
4: Kati mapag-inom, sumsum. Kati masumsum, inom na liwat. Hala, tagayo ako utro, base ti buhay, matumaran it pagpinan ngupog. Ano, kapitan?
3: Ano ka ba ni Nay? Ano ka ba?
1: Kupog.
2: Bataw, ako adet magaging papabati.
4: Sige na, tagay.
2: Iyay, kamakaraw din. Iyay, di na ako mapahubog, di na ako mapahubog. Ano ti mo baga masisiring ini nga diri baga aktibo nga pangulektahin basura. Nagtatambak ano antes baga kwaon katiba adin mga kayaman damit baga okay, mga layaw
4: kapa adi pagad kitat igbaw ano ka bakap diri ako ay kap
3: oy sige dil
4: basura to ano kapa natong tapit kapa no
2: ay sige mga layaw ba amo na
4: usara tak basi sirikap bahiton ayam panhigti

0: Da, nga kaayaman.
1: Ah, kay pwede lo dito, yawon naton.
2: Uy, bawal, bawal ada. Bawal mag-ihaw na ayam.
3: Oh, bawal, kunwari nakita. Ikaw lo, nakaw ka pa na ayam.
2: Lay? Ako? ayam? Hindi, hindi ako. May rabis.
1: Ako? Mapalagi pa na ako kumaon yung ayam. Ha? Maraset ayam, labi na kong binadobo.
3: Wow! Ano man gusto niyo?
0: Nga ano ka pa?
3: Ayaw kita, ihaw. Kay ginaayam-ayam luat ako.
0: Ano ba't iyaw? Ano dalot iyaw buteng pasabotad doon ikaw? Ibago dito iyaw karagsig mo nito.
1: Lay. Ginaayam-ayam daw ikaw.
2: Balitay ka kay mga ngupog na lalot.
1: Lay. Kita tiyak mo to. Kita ah.
0: Uy, aki daw. Hikap. Itiyak ka mo. Hiyay. Ato na. Mga ngupog na.

0: May mga istorya paparte kan biloy nga mabubukwat. Hanlunis na hapag abri utro hiton ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama ginmumulayan it mga tingog ni Radja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hey Checo Molon it nagduyo gindiriya bag na sunata. Mga tunog ng karasika si Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga hania tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natin podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo, ha? Ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Igit liliaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon in radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tumtum alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
6: Gigan sa palya.
9: Yung nagkahatak o proteksyon.
6: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imuatay.
6: Mag-DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Dro, ang kapinapo.

0: X Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 2:03 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangan an o sa ka-round kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang syempre sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama ang inyong kaganda at kilambing na DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatiin ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, July 3, 2026.

There you go mga KK5, maligayang maligayang karawan sa inyong lahat, and may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, pabatihan din natin ang ating mga KK5 na nasa kanilang mga trabaho. Ayan, napa-thank God it's Friday na ba kayo? Ay, lagi nating inaano, no? Inaabangan. Pero mas masaya pag yung Friday talaga is natataon sa payday, diba? Nako! Panigurado, pagka natataon sa Friday ang payday, talaga namang pagpumunta ka sa mall, grabe, as in, sobrang dami ng tao, parang fiesta ulit, ganun. Diba? Saya-saya. Anyway, babatiin ka din ang ating mga KK5 na nasa biyahe. Ako, medyo maganda ating panahon as of this afternoon now at 2 o'clock p.m. ngayon. Oo. Medyo maganda. Hindi siya ganun, mainit pero hindi ganun kainit, like as in super. At hindi, sana hindi din talaga bumuhos yung ulan kasi actually kanina tapos na, no? So dapat nabuhos na nila kanina pa. Wala na sanang matera. Para okay na tayo hanggang mamaya, diba? May mga lakad kayo, may mga Friday night outs kayo, diba? Walang ulang makakaistorbo sa atin dahil, diba? Perfect ang weather natin for today. Sana tuloy-tuloy na hanggang mamayang gabi. Pero mag-ingat pa rin tayo mga ka-K5. Always bring your umbrellas, your hats, yung mga raincoats nyo kung nakamotor kayo. Importante pa rin yun para at least umulan, umaraw, meron tayong panangga laban sa, you know, dulot na sama ng panahon, if ever man, diba, bumuos ulit yung ulan, because we'll never know. Unpredictable yung weather natin sa mga panahon ngayon. And of course, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kanika nilang negosyo. Laban lang tayo sa buhay, oo. Pero pahipahinga din mga ka-K5 pag may time. Alam kong minsan talaga, hindi lang minsan, like, pag meron kayong businesses, you really strike while the iron is hot. So, kahit Saturday, Sunday, weekend, holiday, nag-open pa din kayo. Pero, lagi nating isipin na ang pinaka-importanting puhunan is yung ating kalusugan. Kaya, please do not forget to take good care of yourselves as well. Diba? Hindi lang dapat tayo magaling sa negosyo, pero dapat magaling din tayo mag-alaga ng ating mga sarili. Kasi paano na lang natin mamamanage ang ating mga businesses kung tayo mismo nanghihina, diba? So, ito, para lumakas kayo ng tuluyan talaga, para mas maboost pa ang inyong immune system, make sure to take our Power Trio, yung ating Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, at ang ating Clinica D3 Bio, which is, of course, from Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ayan, mga ka-K5, samahan niyo ako this fabulous Friday afternoon. At eto na, mamaya meron po akong i-share sa inyo na napaka-importanteng nagaganap ngayon. This is an initiative by JCI Kanduhog Liberation. And naka-proud because it's the first here in the city. This is in connection with the incident that happened doon sa San Jose National High School. So, I'll be giving details and information regarding that later on. Kaya abangan nyo yan. But of course, for now, syempre, chill na muna tayo. Eto muna, ituloy-tuloy na natin ating tutugan with the song by Bruno Mars. This is Risk It All. Ako ay magbabalik with my good news mayamaya lamang.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngang tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam din ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog Tumalas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ka ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
11: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarin luat niyo itong nga product nga D3Bio.
12: ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: Para sa malinis na dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa malusog na tay,
14: DTX 500.
13: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
13: DTX 500.
14: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
13: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soap.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
21: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
22: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
24: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. Time check tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by ayan, DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At kanina sabi ko sa inyo, meron pong nagaganap ngayon sa ACLC Tacloban Fatima Campus. Isa po siyang School Safety Seminar and Violence Awareness Campaign which is called Ligtas Eskwela. Of course, headed by JCI Kandahog Liberation in partnership with K5 News FM. And ang ating pong guest speaker for that is Mr. CJ Custodio. Meron pong magaganap na lecture and training for this mga ka-K5. Ginawa ito ng JCI Kandahog Liberation in the wake of the recent events in our community. Yung mass shooting sa San Jose National High School. So, JCI Kandahog Liberation believes that we cannot simply look away pag may mga ganitong insidenteng nangyayari. Safer schools are built by all of us, mga ka-K5. Sabi pa nga, diba, it takes a village to raise a kid. So, kailangan tulong-tulong din tayo. This is why JCI Kandahog Liberation launches Ligtas Eskwela, this School Safety Seminar and Violence Awareness Campaign during the Area 4 launch of Education for Peace 2026. So students, educators, and community stakeholders will gain real practical knowledge on school safety, situational awareness, violence prevention, and emergency response, and basic first aid. The kind of skills that can save a life. Na kung alam natin to mga ka-K5, we will be able to survive such incidents na nangyari, diba? Pero hopefully, hindi natin yon ma-experience ulit. And this is also ginawa natin para to avoid, diba, mga ganong klaseng pangyayari ulit. Because safety starts with us, mga ka-K5. And together, kung magtutulong-tulong tayo, we will be able to build a safe and caring environment where every child belongs and where every child is safe. So, eto na nga, isi-share ko sa inyo ngayon ang ating Zoom live stream for this event. So, makinig po tayo mga ka-K5 and I will be right back.
2: Like what happened recently, yung gun. So, we have the knife. So, yung pinakahuli natin, so, baka medyo, pag nag-bomb ka, medyo radical na yan. Okay, kasi medyo radical terrorist ka na. Okay, so, focus tayo dito kasi ito lang kaya ng ano natin. Ang meron o kaya kaya mo i-provide sa bahay man yan, sa classroom man yan, o kaya any other. Okay, so, sir, next po, abilis lang. Sino ba ang pwede magagawa sa atin ng tarasan? Sino? Tayo. Lahat. Alright? Schoolmates. Estudyante. Diba? Outside yan. Nandito ba yung ating head of the security? Campus? Wala eh. Ganun representative from security from this campus. Wala naman. It's okay. Okay? Outsiders. Kaya nga gusto ko plasterize. Kasi eto, pag outsiders, medyo masakit yan. Kasi kapabayaan ang guard namin yan. Diba? Kaya tayo kumuha ng guard para bantayan yung mga bata in and out. Diba? Pag may pumasok dyan, diba? Kapabayaan yung guard natin dyan. Diba? Kasama doon sa vision nila kahit barya yung pagbabay yung sa guard. To their part. Okay? Okay. Ngayon lang naman tayo nakapag-usap ng ganyan. And then, eto. Ang pwedeng gumawa ng karasasan. Eto talaga. Solid ito. Pagtumangang. Faculty members. Okay? Hindi mo o hindi natin, there's no way to describe, okay, ng violence kapag nagsimula sa faculty members natin. Yun na siguro ang napaka unforgettable na paalala natin na mismo faculty ang gagawa ng karasasan sa mga bata. Okay? Any others? Kayo? Meron ko ba kayong hindi na kinalam? Especially yung mga young generation ngayon. Kasi the parents here from this time were here to guide faculty members especially. Parents especially. Okay? But kayo, young generation na nandito, okay? By the way, is it everyone's first time na magkaroon ng ganitong seminar? Or you have been other? First time na sabay-sabay po tayo magkaralala. Sir, next po. Pero alam ko, iba walang pakiala o iba enthusiast, but kailangan hindi malamit, kailangan din natin maging familiarize. Kasi tatakanan natin mamaya yan, inuna lang natin. Tawag muna natin dyan kumbaga sa restaurant appetizer. Pag sinabi natin pistol, short fire. Okay? So usually makikita niyan sa labas, sa enforcement natin, they're actually carrying it outside. Yun. Alright? Yun na sa labas. Then we have the long firearms. So it's very technical. Makikita natin sa military karamihan. But to PNP, ang pinipin na siya ng police, pero hindi ganyan. So that's, I know, aware na rin kayo dyan, but let's review. Okay? Of course, the day or the night. Okay? We also have the bolo. Okay? The law is one. Okay? So, bolo. Alam natin yan. Provincia to eh. Alam natin yung itap. And of course, yung gunpowder. This is yung medyo talagang pamalarasan natin. Okay? Yan yung type na can do harm for us na very fatal. Alright? So, be familiar with that kasi every now and then, pag humingi sa tolo, it should be detailed. Okay? Mamaya, pag nag-practice tayo, pag nag-demo tayo, kasama natin yan. Hindi na pa lang po lang information natin, tumawa tayo. But Iski wala kayo ng number ng police, ako dalang dala yan, meron ako eh. Okay? So, hello sir, police station. Yes sir, paano ba? Sir, may aking sticker mo dito. Tatanong yung siyempre yan. Okay? Ang kat sa abo na makakaya ko, kasi nakita ko lang, may SRT. May narinig lang ako, pumutok, tapos may natumban ako. Ano ba? Short fire, ano, long fire arm. So, where hindi lang tayo blessed, o hindi lang tayo napagbigyan ng mga airport, but you know, meron sa akin kayo for demo. Kasi mamaya, assembly tayo ng konti kay Cabano. Yes, sir, pa. Okay? Ito ang tanong ng maraming at I'm sure itikili na. Okay? Can you prevent the risk of violence? Sa inyo muna, para papipigilan ba natin yung violence or mapiprevent ba natin? Walang tama at saka mali yan. It's either physically nandito kayo or mentally wala kayo dito. Either of the two. So, from your side, papipigilan ba natin yung violence? Prevents? Ma'am, sige na. Try mo. Yes, ma'am. Papipigilan ba natin o mapiprevent ko ba natin yung violence?
3: Prevent, I don't think so, but we can.
2: Sorry, para marami.
3: If prevent ko, yan na, but I don't think so. But we can do something to parang reduce the risk of violence.
2: Thank you, Sky. Tignan nyo ha. I-participate mo lang ang nangyari. Okay, parang lahat eh, na mga pala noon, ha? So, from sa aside ng alo, alam na natin yan, this program is designed para sa pagtaan natin. And sa magulang naman namin, tulad namin, i-review na lang sa amin. Tanda namin yan. So, ang tanong pa ni Provedo, reduce the risk of violence. Ang sagot dyan is, no. However, ito ang kaya natin gawin. Okay? Ma-minimal. Okay? Ang nasaktan, ang masasaktan. Okay? Kasi, kapag si school, may pumasok, diba? Automatic yun, may namatay na, o may kinalaan. Okay? Eh, video, sabi ko sa inyo, pero kasi dito kayo, si Mami, parang, magdadrama ko, may home na si Mami, sabihin ko, diba? Wag, pili, diba? Sabi na natin dito, pag may pumasok dito, at any moment, at narinig natin, kansa. Okay? May tama na yun. Ibig sabihin, nagkaroon na ng may nasaktan na. Okay? Ang kaya lang natin ay, ano, maminimal yung posible pang masaktan. Okay? That's why I encourage na kanina na misis yung ating hello, kahit yun yung demand, kahit alaw ka demand. But sayang yung opportunity na magkakasama tayo and learn from each other. So, if either meron tayong health security para malaman yung gravity ng responsibility ninyo, okay? You should be here to be safe kasi yun yung time na mag-an and if tayo yung top, para may pumapasok sa ating ang kaalaman. Ito, kung talag ko na yan pa. Eh, basta hindi ako pumapasok ng outsider. Diba? Yung si Tora ba? Nagbento ka sa akin. Lakan. Ay, sorry. Kasi doktora. Hindi na siya sila. That's lapses. Okay? This is the problem sa ating mga Pilipino. Okay? Yung ating good system, see? Mag-i-impose tayo ngayon, nag-impose tayo. Diba? Huwag na tayong tumayo. Nagkaroon ng bagay sa Sampuanga. Everybody's paranoid. Tabana, mall, in-search doon sa sasakyan. Diba? For people who have four wheels. O, I myself experience daw ba? Pasok ko nga daw, oh, sorry. Hindi makita yung ano yung reason. I don't know may mga guidance for my opinion, but, diba? Hindi nang ilang sa sasakyan ko. But you don't bother to open the window kung ano na sa sasakyan ko. Diba? And yet, diba? SM particularity. So may four wheels dito, diba? Ang ikot. Oh, what is so just to comply with my research? But what about sa sasakyan? Yun. Magaling kasi tayo dun sa simula, consistency. Nag-off guard tayo. Pag komportable na tayo, maraming mangyayari yan. What happened there is isolated. Diba? Ayaw din pupunta doon kasi it's very political. Okay, baka i-take down yung usap. Si Sir C, eh, baka siya po sa kain ni Ben Doyle. Just saying. Baka sa spots, diba? Okay? So, hindi natin na may prevention violence. Okay? At yung pag inanong niyo naman ako, sir, bakit ito may violence? That I don't know. But, ito kaya ko sa tayo. Mamaya, magsasalita sa Dr. Jen, all the medical illness para kayo itanong sa kanya. Kasi ako, it's not important. Right? So, yun lang tayo. Sir, next. Yan. Ito ang pinakamaganda. Okay? Hindi naman bago to. Okay? Pulitin ko. Hindi ko idea na. Okay? Pag ginugel mo, about, doon sa mass shooting, kung ano kung pwede, iyan ang lalabas ka. Run. Okay? So, run. If there's a safe way out, if the area immediately, okay, no way to see or ask. Okay? Pag may pumuto, tatakbo na tayo. Sir, tatakbo. Tatakbo dito, ah. Tatakbo, sir. Tama. Ah, alright, tatakbo. Okay? Assuming, okay, para hindi tayo mahaba. Kami sinasabi, sir. Diba? Ano parang karan? Pag tumakbo tayo, walang lingon yan. Verify nyo muna kung talagang calcium. Yan, o kaya may baril na pupunok o may binaril. Bago ka kayong tatakbo. Kasi kung tatakbo kaya hindi naman natin alam. Para tayo simpusin ko na tatakbuhan tayo lang. Ano ba yun? Eh sir, yung bulong na kami, sumabog eh. Okay? Kaya nga dapat, maging aware, doon nga papasok yung situation of awareness. Kapag pumuto, di ba? Kung tatakbo, nakita ko kasi bulong yun. Aware ako, yung sikasabi nila, situation of awareness. Pag pumunto kasi ito, pag po tayo, eh sabi nyo sa speaker natin, pag pumunto, okay, wala akong sinasabi ka dyan. Ang sinasabi natin, hangalin natin yung situation at awareness natin, nakasal natin, hindi tayo mag-offer. Kasi pag may pumunto, ah, bigis pala rin ka, pesta naman pala. Di ba? Hindi tayo rin ako ng to. Pero pag alam natin, gano'n siya tahan. Diba? Mukhang may nga tapon tayo. Saan? Tatakbo lang ba tayo basta-basta? Kaya mo siya minodified into some classroom setup or campus setups. Lahat ng pagkasabi na dito lang sa loob. Okay? So ito, bibigyan ko kayo. Have you seen this? Kanina kasi, may permission sa atin director ma'am. Para kasi ako bibili ng lupa pa eh. Tutigot ako kayo sa campus video sa atin. Okay? I even enter sa room. Bumagi pa sa estudyante just to see. First, napakagay na ng campus malinis at saka very bad. Okay. Walang flows, walang pagkakabi. It's designed doon at home sa campus. You know why? Patanong ko bakit? Even this room. Wala ba kayo na pansin? Ha? Ha?
4: Doors.
2: Doors. Yes. It's very standard. Kayo, student, pero pansin kayo, bukod sa sinabi ng mga mag-uri natin na maraming doors. Window? Spacious, diba? Malinis, diba? Ito, sabihin natin, okay? That door, okay? Baka hindi nyo alam, it's very specific para sa classroom. Pag in-open mo, it goes out, hindi going in. It's designed for emergency, alright? Kasi, oh, okay? May nagpapunto o may binarin dito ngayon. Sa 100 na atelis na punta dito, kung ang pintuan ay dito ang bukas, pag nagtagbuha kayo dyan, hindi nyo magbubuksan yun. Magtutulakan na kayo kung sino ang lalabas. Kung nasa unahan ngayon, hindi nyo magbuksan kasi tinutulak ka sa likod. Yung nasa yun naman, tinutulak niya sa likod. Nakunawaan. Ito ngayon ang ating konting pinag-iisipan kanina. Okay? Kasi sabi ko, napakaganda ng design. Ang O. BFP, pag nakita dito, wala kang problema dyan. Towards out. Kasi naka-design. Kasi pag marami, pag lumabas, Pamilang siya, papalo siya sa sarili. And then, I think, yes, mas marami. However, maging tayo sa kanya, hindi namin inaasahan. Pag may hearing aid door sa labas, ang nasa labas na muna yun, hindi mo naman natin ipakaso. Uulitin natin, pwede yun na siya kung kumataan natin, ha? Uulitin natin. Going out is not a problem. Going is the problem. Kapag may active shooting sa labas, nasa hallway tayo, mag-ceremony. Alright? Alright? Pwede rin. Pwede rin, bang! Mamina ako na. Kasi, nakapatay yung agad. Ha? O, di ba? Takbo na yun. Hindi siya reaction. Balik, tatakbo na yun dito sa hallway. Imagine mo yung 100 na tao, 50 na tao, pag-uunahan niya yung buksan niya. Napalabas. Hindi natin mabubuksan niya yan. Kasi, puto lang na tayo. Diba? Paano natin mabubuksan? Mamaya gagawin natin. May actual. Let's try. And after that, magmuni-muni tayo. Okay? So, nakuha. So, doon tayo. So, at least marami. Sarang pa lang tayo, ha? Okay. Have you seen the hallway? Hallway. Ma'am, teachers. I think it's about, what, 4 meters wide? Yung ating corridor. From the nasa labas. Wall to wall. Parts like this. Diba? Okay. So, pag may shooter tayo at napakahaba niyan, easy target yan pag tumakbo kayo. Okay? Isipin mo yung isang bat na talagang tumatakbo sa isang hallway na to. Any barrel na ginawa yung bahaga hanggang katama ng katama yan. Hindi ko sinasabi na mali ang isang. Okay? Ang mali kasi yung gumagawa ng talansa. Hindi tayo may mali. Okay? So baka sabihin mo, sir, eh. Tawarin mo kasi ang architect.

kami kasi dito naman meron ikot ang bote, kung saan tapos na kukuha na lang, magbabagay na magkatakbuhan mga kaibigan na rin. Parang ganun lang siya. Diba? But, kaya natawag namin, kapag tutok mo ha, huwag kayo mag-classmate. But I don't know kung paano din gagawin eh. Sabi ko, there's no right or wrong. Alright? Hindi ko nga alam kung paano sir. Based on some program of instruction ng machine team, do not run to cluster. Run by yourself. Run to six away. Eh, paano nga kung whole way from there, end to end, ganyan? Paano mo pala nakuin yung mga bata ng side ko? Ganito, di ba? O, iisa ko po, kapag-gahap pa sila. Pwede ba sabihin sa ah, sige, huwag kayong magbadali, take time lang, take. Pwede ba sabihin ng shooter yun? Hindi. Ano ba ang idea ng magagawa sa tinang harm? Mas marami siya kung makikip o masaktan, mas okay sa kanya. Okay? Kaya pag kinala niyo, isa ka na tama, hindi na eh, kaya natay nandito dito eh. Hindi mo nga masabi sa inyo, okay, ma'am, mayroon ng training. Takbo kayo dito, babakayin ko yun. Pag kung sino yung nakapunta ng bala, kung isang hindi na mga bala, nagtapakar. Diba? Eh, kalupuan naman pag kumakumailan, kung saan magwalang tatamahan sa inyo. Diba? O ngayon, tinanong kayo, sir, ikaw mo guest speaker. Diba? Eh, kaya naman nandito ko para ituro kung ano dapat eh. Diba? Ako nga, napapasin eh. Tama nga ito palabas pag nasa loob ka. Eh, pag ito ko nasa labas, mali yung magsiguro. Wala na tayong paglalagyan. Tama? Oh. Okay. Sa hindi, ang tingin na kaya natin gawin, okay, yung awareness natin. Again, bilang magulang person, hindi ko pinagbabawalan o hindi namin pinagbabawalan magulang. Tawag na tayo siya kung kayo. Okay? Pero, yung safety ninyo at sa security ninyo, 100% responsibility nyo. Especially pag lumabas kayo ng bahay. Panawaan? Okay. Hindi ko malamang kung please ba itatawag ko sa inyo. Diba? Ano dito na rin ako kasi? O dito tayo. Okay? Magulang. Okay? Huwag kayong magsawa naman at papaalala sa mga. Tawa this kasi. Hindi. Sir CJ, talagang mati ka sa mulo ng anak ko. Tawag ka lang. Diba? Nung kabataan niyan, nag-uusap kami ni kumare, manood ka pa rin. Hindi kayo ganda ng gali mo. Ba't manood ka dyan? Diba? O ano ba nangyari kayo kumare? Diba? O, nangyayari yan. Bakit? Magulang din ako eh. Okay? Nagpalaki rin ako. O, diba? Pinagdaanan ko rin yan kung anong pinagdaanan. Kaya alam ko sinasabi ko, mahirap maging magulang. Hanggang hindi tumata ko siya, hindi titigil. Diba? Oh, thank God. Graduating na lang anak ko ng August at mapagod na kalog-log na tayo. Oh, pero back in the days, kapag pare-pares ko tayo. Okay? Kaya nga, kung ganyan ang pag-usapan, sino ba ang dapat sisihin? Wala tayong masisisi dyan. Kaparte ng pag-undan ng bayan natin ng technology, kaparte ng pag-undan ng bayan natin ng school natin, siyempre, internet. Okay? Pag sinabi nila na tagtalin yung kanto ng tayo, hindi ang problema yan. Huwag tayo tumutang ng stress sa katawan natin. Negative yan. Cancer siya. Okay? Prevention lang tayo. Okay? Ano ko ba? Ang pwede. Ang pwede gawin sa takbo. Six-sag motion. Don't cluster yourself. Ibig sabihin, huwag tayo magsama-sama. Of course. Hindi ito about body shaming. Pag malaki ka, ang katina sa sumama mo, plus ikaw, hindi number 10 yun, medyo palagi tayo, easy target naman tayo. Okay? So, tira doon man siya, punyan man siya. Pag kaya malaki, easy target tayo. Hanggang maaari, kapag nasa COVID crisis, tumakbo tayo lateral. Okay? Ito kaya ko sabihin, lateral tumakbo tayo para mawala tayo sa line of sight ng shooter. Kapag parel. Okay? Pumunta tayo, lumipo tayo sa the nearest corner. Pag nakita natin yung bird, dumiko na agad tayo, mag-block na agad tayo. Okay? Kailangan mawala. Why? Lakasya ko. Kung ka na yan, tuntugan. So, it's a knife kayo ma, no? Knife ka. Para nakakayan mo may doktor. O, yung presidente niya, pwede lang ako tuntugan. Yan, yan. No, thank you very much. Alright. Okay. Okay. So, blue gun, actually. Okay? Every now and then,

0: issued by Central Bank. So I wanted to hold it. And this is plastic. Yeah, it's a toy. Right? If I point it to everyone, alam natin it's not made time. Okay? Epo ang ginagamit po namin sa case when I can teach the seven fundamentals ng shooting. Okay? It's very technical. I know na hindi makalagyan, especially yung mga non-shooter. But for our law enforcement, alam na lang this. It's been called training that the blue gun. Kaya ginawa din, pag tutok natin, it's not data. At the document human, I know, and the viewers know that it's safe because it's blue gun. It's very generic sa mga gun owners. Okay? So, kapag maliit ang ating korendo, mamin yung ating hallway. But, ma'am, director ba, ma'am? Walang tama, baka sabihin mo. No, kayo, walang ginawa ko din, di ba? Eh, sinasabi natin yung facts. Kapag maliit po, at pinutok po natin ito, miskin po nakapinit ang mata ko, sigurado may tatama ako, dami, pag nagtakuha ka. Diba? Kasi nga, very minimal. However, pag naglaglaan mo tayo, pag nasa open space tayo, nagkakaroon ng confusion. Okay? No, mamaya sa medical, paniwala ko sila, hindi ko kaya eh. But the reason why there's a violent person, because it's mentally ill, may problema sa utak, may problema kami, psychologically, anything. If private environment, binuling, it's something, may something sa utak. At kapag ikaw eh, mentally ill, or distracted ang yung isip mo. Okay? Kapag ikinutok mo yan sa tao tumatakbo, na wildlife street, puputok ka yan, nakangiti pa, tatakbo ka pa, ha? Diba? Pero pag ikaw ng pagulula, diba? Huwag ka kaya, di ba nangal? Diba? Kasi maliit na yung pasensya niya. Okay? Pag marami tayo, maglasan tayo, tumakbo to. Eto isa, lateral. Diyan ka naman. Eto, sa akin to. Kasi magkakasama. Okay? Survival is not about comforting each other. Diba? Sa mga kapalawa ka naman. Diba? Hindi ganun. Okay? Every man for himself yun. Bakit? Hindi, tulad mo, hindi pwede hindi ako makauwi. Magkakalungga ako pa kami sa sikin. Diba? O. Hindi tayo pwede mamatay. Okay? So, that's my set. Okay? So, ngayon, pag tumakbo tayo sa open, sabi ni CJ, sir, lateral. It's confused to, kasi mentally ill na siya, konti na yung kanyang pasensya. Tingnan nga, babalik ko sa loob. Dito sa hallway, parang nagtakuhan dito. Eto na ngayon. Papasok na kayo dito sa hallway. E nagsiksikan, ilan po ang ating average ng estudyante dito sa campus? 1,000 man. So first day, I mean, the whole day. Around that figures. So then, more or less, say, pinakasin is 500. That's a lot. Pagtupak po ng hallway yan. At para sa mentally ill, nagagawa ng arasan, yes, nasa kanya yun. Diba? Pagtupak po ang 500 katao dyan, tignan ka, mag-exipin, tumakling, kasi tatama yun. Kalawan? Okay. Again, baka kawa, tanongin niya na naman ako. Eh, sir, ano nga gagawin? Hindi ko nga alam. Okay. Tanongin, hindi ko nga alam. Okay? So, pag nasa, ang best chance natin is sa open. Okay? Kasi sana, kung meron tayong, alam niyo ba yung maging larong winner ng araw? Mga sir, from province, yung baguhan, winner baguhan, dalawang tao, winner, yung dalawa kayo, so sana natin, for simulation, tatakbo ka ngayon, lateral. Pabagay natin yun, titignan natin yung tatakbo. Sa open, is the very yun ang pinaka-closest na kaya natin gawin for simulation sa shooting. Kasi pag naglaroon ka, hindi mo tatamaan. Diba? Dalawa ko ito. Pag na, mauubos na bala ko. Pasok na ako sa loob. Dito marami kang katago sa kwarto. Dito na ako. Okay. Pumasok na tayo dito. So, run as fast as you can. Run everything. It's not worth of your life. Pag diba? Kung kaya rin madala cellphone, cellphone communication, that's good. Pero kung kukunin nyo pa sa loob, They would say, I'm good at this. Anak kamu, nanti bikin breakdown. I will breakdown. Oh, bawalah. Teka lang sir, kung punta tawag si Pepe ko, babalikan ko pa, ay, hindi, okay. Teka, hindi ka sasabihin siya, sige, ulit mo muna, babalikan ko daw. Kaya na ng shooter natin. Drop everything pag merong ganong pangyayari. It's not worth of your life, okay? Pagdating ng araw ay, bumili tatlo, apat, iba pa niyan. Okay? Tsaka si Pepe mo, di ba? O, baka lulukoy na lang din naman, iwan mo yung selfie mo. Yung pamagigipit sa nagkama tayo, pakuha ng cellphone. Bago, ibig ko, may tama ay mo. Diba? Bakit, diba? Pag binalita, isang beri.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Unsa man ang ga-form sa blood clot. Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
6: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
7: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba, flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
6: Correct.
7: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
6: Og kanang antioxidant gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
7: Actually pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
6: Correct.
7: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
6: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mao nay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
6: Correct.
7: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
6: Oo.
7: Pero kung D3 Bio, naa jud siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
6: Correct.
7: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
6: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow.
7: Yes.
6: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
7: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
6: Correct.
7: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid bu induce ang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
6: Oh.
7: Napod siya ferulic acid. acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa to pa, dili kadali matigulang.
6: Ay, kanin...
7: Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
6: Ah,
7: layo, layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
6: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
7: Mo na rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
6: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 bio, overplaying D3. Wa na pud tay igong oras, Doc, kung si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 bio, 1 capsule 2 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Maligayang pagbabalik sa Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 10 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At syempre mga ka-K5, no, kanina atin napakinggan ang parang first part pa lang yata yon ng School Safety Seminar and Violence Awareness Campaign ng JCI Candahog Liberation, which is Ligtas Eskwela. So, speaking was our guest speaker, Mr. CJ Custodio, no, na nagkakonduct ng lecture and training on how to prevent these kinds of incidents within the community. So, maganda dahil hindi lang siya focused sa students but also pati na din sa people of the academe, no? Pati sa teachers, yung sa staff, pati na din yung mga magulang, diba? We were told kung ano yung mga telltale signs na medyo meron ng sinisekreto or nagiging aloof na yung ating yung mga kabataan na kilala natin or your children, yung mga pamangkin nyo, yung mga kapatid nyo. So we really have to be mindful also of their actions because it starts from there, diba? Kailangan natin silang i-observe from time to time and kailangan din talaga natin silang i-guide sa kung anong kinukonsume nila when it comes to yung sa entertainment, sa social media, right? Kasi dun talaga nila yan nakukuha. And alam naman natin na sa hirap ng buhay ngayon, busy ang mga magulang, ang mga kapatid, ang mga guardian nila na magbanat ng buto. Kasi sino ba naman ang hindi, diba? Priority natin is may mapakain tayo sa pamilya natin. Pero dapat hindi na sa sacrifice yung pagbabantay natin or yung guidance natin sa children na nasa bahay natin under a roof. So, ayun, I think maganda yun na nalaman natin yung mga nuances ng ating kids na parang, ah, ito, pagkaganito na siya, diba? Medyo may mali na, oo, may mga sinesekreto na, masyado na siyang alone lagi, Oo, masyado na siyang tutok sa gadgets, sa social media, sa mga apps instead of, you know, talking and bonding with the family. Yung mga ganyan, maliliit lang siya na bagay pero it reminds us to like parang talk to the kids and communicate with them, 'di ba? Hindi lang kasi dapat talaga na andyan lang tayo for them. We should also be present, 'di ba? In their daily lives. Hindi lang dapat natin sila tinitignan na, ah, okay, okay pa naman sila. Dapat kinakausap natin, 'di ba? Tinatanong natin sila, how's your day? May nangyari ba sa iyo? May mga naging kaibigan ka ba? May nakaaway ka ba sa school for today? You ask them, 'di ba, kung ano yung mga nangyayari sa buhay nila. So they'll feel loved, they'll feel like they're being seen, 'di ba? Kasi doon talaga nagsa-start. Pag nakita nila, pag naramdaman nila na hindi sila parang hindi sila importante doon sa adults ng household, magsisik sila ng validation and attention from others na makukuha nila sa third party, like sa friends online, which is worse, 'di ba? Tapos magiging part sila ng, kasi naghahanap sila ng belongingness and ng affection, ng attention, yung hindi nila makuha sa household nila, sa bahay nila, or sa school, doon nila hinahanap outside, 'di ba? Naghahanap sila ng community na maiintindihan sila at i-embrace sila. Na sometimes, mali na, kasi parang, eto hindi naman mali, pero hindi mali nung mga bata, pero kasi may nagtitake advantage din naman sa kanila. Diba? Na, porket, yung mga tina-target nitong groups na to is yung mga vulnerable na mga bata, yung mga children na feeling nila neglected sila, napapabayaan sila, hindi sila mahal ng mga magulang nila. Yun yung mga tina-target nila, yung mga gusto talaga nilang nire-recruit. Kasi, those children, those kids are easily manipulated. Kasi nga, wala silang guidance from anyone in the family. Diba? So, yung attention na gusto nila, yung affection na gusto nilang makuha, nakukuha nila outside pa, diba? Kasi, wala, di naman nila makuha sa family nila mismo eh. So, ayun, parang I think it really starts at home. Mm-mm. And, kasi yung school, secondary na lang yan eh. Kaya nga sabi, diba, second parent yung teachers. Paano magagawang i-guide ng teachers, which is the second parent, kung yung parents mismo hindi nila nagagawa? Hindi naman kasi yung pwedeng ipasa yung responsibility na yan, diba? Kasi ang teachers, ang focus nila is yung academics, yung education. Pero yung good manners, yung values, dapat sa family talaga yan. Dapat nasa mga magulang, nasa mga kapatid, diba? Kung wala namang magulang, yung sa guardian, diba? Kung aunt ka, uncle ka ng bata, diba? Sa'yo manggagaling yung lessons, diba? When it comes to values, yung good manners and right conduct, diba? GMRC, actually, oo. Sa bahay talaga yan dapat tinuturo. Oo, segunda na lang yung sa school. Parang reminders na lang yan. Pero kasi, yung pag-shape, yung pag-hone ng personality, ng attitude, ng characteristics, ng character ng isang tao, starts at home. Kasi dun nila natututunan lahat ng unang beses, diba? Diba, na first word nila, first step nila sa bahay. Wala ka namang narinig na yung first word, first step sa school ginawa, diba? Sa bahay kasi talaga natin ginagawa ang lahat, halos ng firsts natin. So, I think, pati yung pagtuturong ng magandang asal, it should start at home as well. Kaya naman, if you're a parent now, an expecting parent, or may mga anak na kayo, tapos kung feeling nyo hindi sapat yung mga naituro nyong values and good manners sa chikitings nyo, sa mga kids nyo, hindi pa naman huli ang lahat, eh, diba? You can still work on it. Oo. I think makakabuti kung mag-research tayo, read tayo ng materials on, you know, good parenting, 'di ba? Seek help sa mga professionals like psychologists, 'di ba? Yung mga expert when it comes to parenting. Marami namang mga vlogs and podcasts that you can listen to para meron lang kayong konting guidance on how to become a good parent, 'di ba? Hindi siya gentle parenting at hindi naman siya yung super strict parenting. Dapat meron lang tayong tinatawag na, you know, the sakto parenting. Diba? Hindi naman pwedeng super gentle na hindi ka marunong magalit, hindi mo pinapagalitan yung mga bata. Kasi sometimes, kailangan nila ng alam mo yun, kailangan nilang malaman yung right from wrong. At kailangan mo yung ituro sa kanila sometimes in the hard way. Kailangan nilang matuto talaga. So, kailangan din nilang maramdaman yung mga punishment sometimes, 'di ba? So, hindi talaga ideal yung super gentle parenting. Hindi din naman ideal yung super strict na parenting kasi ang hirap din naman noon, 'di ba? Ang kinalalabasan minsan, mas nagiging rebelde yung bata kasi masyado mong inistriktuhan, parang feeling nila nasasakal na sila, 'di ba? Kasi ano kay parang ang tawag dito, parang helicopter, parang hovering ka always. Kahit anong ginagawa niya, nakabantay ka. Ang OA naman din noon. Wala lang sila nung freedom. Minsan din kasi yung mga kabataan, lalo na pag nasa mga teens na, kailangan medyo nakakahinga-hinga yan sila kasi pag yan sila nasusuffocate, talaga namang lalabas at lalabas yung rebel side nila and we don't want that to happen, diba? So, ayun, I think dun lang tayo sa sakto parenting, right? Hindi, not too gentle but not too strict. Just in the middle. Oo. And it's easier said than done. Alam nyo ba, mga kaki-5? Not unless isa ka na talagang parent. Ako, I can't say for sure because wala pa naman akong kid or kids. And for me, feeling ko, it's one of the hardest part of being a parent, diba? Yung pagpapalaki talaga, yung pag-build ng foundation, ng character, ng attitude ng anak mo. Kasi kung ano yung ituturo mo sa kanya, kung ano yung makuha nila sa'yo, kung ano yung matutunan nila sa'yo, madadala na nila yan hanggang sa paglaki nila. And they will be like that like forever. Diba? Yun na yung magiging personality nila. Yun na yung magiging character nila. And I believe kasi na kung ano yung anak mo, ano yung personality niya, anong klase siyang tao, nagre-reflect talaga yun always sa magulang, right? Talagang, kung ano man yung magiging kalabasan niya, sa magulang magre-reflect, uy, ang bait na bata nito ni ano, di ba? Oo, kasi pinalaki ng maayos ng magulang. Di ba? O pag ano naman, kunwari, lumaki na, hindi maayos, di ba? Grabe naman itong batang to, hindi ata to napalaki ng maayos ng magulang. Laging-laging nababalik yan, nababack to you, yung magulang. Di ba? So, I think, a lesson learned for all of us, parent or not, di ba? Planning to be a parent or not. Kasi hindi din natin maano na kahit ayaw mong magkaanak, may mga pamangkin ka, may mga kapatid ka, diba? So, kailangan din natin silang mag-guide and mapagsabihan. So, kahit wala kang balak maging parent, kailangan aware ka din sa mga ganitong klaseng bagay. And kailangan alam mo din kung ano yung gagawin mo pag maka-feel ka or makapansin ka na kailangan na ng guidance nung bata nakasama mo or bata under your roof or under your guidance, ba? Diba? So, ayun. Tayong adults, meron din tayong responsibility. And kung meron man tayong nakasamang bata sa bahay natin, I think we really have to be a good example for them. Kasi naniniwala talaga ako na kinakopy lang talaga nila yung mga ginagawa natin. Kasi feeling nila, pag ginagawa ng adult, automatic tama yun. Oo. Ako, I can vouch to that. Kasi nung bata pa ako, naisip ko, pag ginagawa nila atin nila kuya, tama yan. Kasi ginagawa nga nila eh. Ba't hindi ko naman gagawin? Diba? So, parang nagiging role model ka for them. So, kung ako sa inyo, kung meron kayong kids at home, lagi kayong nakikita ng mga bata, or kung yung work nyo involves children, I think you really have to make sure na you're always on guard. Dapat alam nyo lagi, binabantayan nyo lagi kung ano yung ginagawa nyo, kung ano yung actions nyo. Kasi pwede kayong pamarisan. Pwede kasi kayong gayahin. Kahit sabihin mo sa kanila, naku, wag mo gayahin, bad yan. Sasagot lang yan sa'yo. Eh, bad pala, ba't mo ginagawa? Ang gagawin ko din. Diba? So, ayun. I think at the end of the day, we really have to be mindful and be responsible of our actions, our words, especially when it comes to dealing with children. Kaya naman, very helpful itong ginawang project ng JC Icahn Duhok Liberation, which is the Ligtas Eskwela, this school safety seminar and violence awareness campaign. And I hope it will not just stop here. Sana meron pa tayong mga matap sa susunod, the other schools as well. And of course, thank you so much to ACLC Tacloban for allowing us to conduct this event sa inyong eskwelahan. And of course, K5 News FM Tacloban for this platform of sharing para naman ma-spread natin yung awareness when it comes to this safety things. Diba? Kasi parang ito yung kulang nowadays. Oo, di natin alam kung ano yung gagawin natin pag magkaroon na ng ganong klaseng sitwasyon. Diba? So, para ma-prevent natin yung mga ganitong klaseng pangyayari, really have to be responsible as adults. Oo. And maganda din na meron tayong mga ganito. So, ayan. Thank you so much to JC Icahn Duhok Liberation. As well as ACLC Tacloban. And to all our partners and co-hosts. So, ayan na mga ka-K5. Ayan ako, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan para maging lighter naman ang ating pakiramdam, no? But of course, mamaya abangan niyo ang ating daily K-tips o kalusugan tips naman, di ba? Pagkatapos ng safety, health naman ang ating atopagin. So, eto na nga. Let's go ahead and enjoy this song by Justin. This is Surreal. Ako ay magbabalik kamaya-maya lang.

Mga ka-K-5, that was Stateside by Zara Larsson and Pink Panther Asset. Time check tayo, 3:46 na ng hapon. And the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K-5, ako ay may magandang balita para sa inyo. Kasi kung kayo ay palaging stressed o napapagod sa araw-araw na buhay, sino ba naman ang hindi, di ba? I-try nyo na ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dahil, mga ka-K-5, ang Mighty C ay hindi lang basta pampalakas ng resistensya laban sa sakit, kundi ito rin ay isang epektibong kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Yes, kung kayo ay empleyado, businesswoman, o kahit na ano pa, estudyante, na araw-araw kayong, alam yun, sinusubukan ng stress, ito na ang sagot sa inyong problema. Ang pagiging acidic kasi ng ating katawan ay maaaring magdulot ng dagdag na tensyon. Kaya naman, mag-Mighty C na ang vitamins na naglalaman ng alkaline na vitamin C. Pinapanatili nitong balanse ang pH ng ating katawan at nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng stress sa ating kalusugan. Kaya naman, tara, talagaan natin ang ating mga sarili at bigyan ng pansin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom araw-araw ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And of course, para sure na sure talaga na hindi tayo magagambala ng stress, na hindi tayo masyadong maapektuhan ng, alam nyo yun, ng sobrang-sobrang stress. Dapat hindi lang talaga Mighty C yan. Dapat i-pair nyo rin siya with DTX 500 at ng Klinika D3 Bio. Together, they are called the Power Trio. Ako personally, again, ganun lang lagi ang ginagawa ko sa morning, after breakfast, or brunch, kasi most of the time, brunch naman na talaga. Mighty C yan, tsaka DTX 500 to just boost, you know, the my immune system. At tsaka yung energy mo talaga through the roof yan. Oo, hanggang sa mga gabi. Tapos naman, before bedtime, I also take Klinika D3 Bio. It just gives me good quality sleep lang talaga. And napakahimbing ng tulog ko. At nakakatulog pa ng maaga. So, if it works for me, I hope it would work for you too. So if you want to try these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos katapat lang yan ng Divine Word Hospital sa downtown Tacloban. Pero alam niyo, mga ka-K5, kung malapit lang naman kayo dito sa aming radio station, at kung gusto niyo naman din, ano, side trip na lang, bisitahin nyo na lang din kami, diba? Say hi to us. Pwede nyo pong mabili ang mga produktong ito dito sa aming estasyon. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang po si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. Nako, dahil 3:49 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Sulahes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family. Sa aking siblings and relatives, shout out sa inyo guys. I hope to see you soon again. And of course, ganun din sa aking Mama Dina at Tatay Manuel. See you soon. I'm going to visit you soon, hopefully. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. At syempre, hindi ko pwede kalimutan ang aking mga kagaganda, kapupogi, at kitatalinong mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong paikinig sa Chillax O'Clock this fabulous Friday afternoon. At sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan ngayong hapon. Kaya naman sa Lunes, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan. Kasama syempre kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ng inyong kaiganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by the newly married, happy best wishes to you, sa ating mother na si Taylor Swift. Ayan, this is Opalite. Have a great and amazing Friday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. I'm going to see you all on Monday. And of course, have a very happy weekend. Enjoy!

0: istasyon sa Tacloban City. 103.1 K-5 News FM.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-TTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng aurat value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. TTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na orak value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para pag-uusapan naman po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
4: L.A. Robby. Taga saan?
5: La Union, Pangasinan.
3: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
5: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tulog nyo at namumula.
5: Oh, grabe talaga ang pamumula, sir.
3: So, masasabi niyo, epektibo talaga ang DTX 500?
5: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar

0: cane o di sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Multi-C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman ang kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
2: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Pumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa butika. DTX 500. Health alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Mabay nga kulup sinirangan na Visayas. Kumusta ka mga tanan? Hinautun tayo kung mabay kahimtang niya nga oras. Adlaw kita ito na Biyernes. Thanks God, it's Friday. Biyernes kita yan ang adlaw. May kong mahipausa kaya nung nagtitikang naman itong El Castigador. Of course, today is Friday. That's why may start kitahin mas early. Kay early luwat kita magtatapos. Amoy nito na mo na din he, mga ka-K5. Always, ano, nga ginabubuhat. Every Friday, early ito na itong public affairs program ito na kulup. Then, waluat mga ka-K5. Early luwat magkakalakat, ha? Okay, sige. Alas 4-5 na mga ka-K5. Ito na itong programa. Ipadangat ini haton hito na Clinica D3 Bio, the superfood, the supplement, and Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatangin extra nga protection na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. And of course, the Clinica DTX 500 gihapon, magkusugin nga pangkontra ito na high blood pressure. Oswaga kami niyo, mga ka-K5, dito niyo tag sa nga mga puyanan. Kaupod natin di engineering department na natin duduha. Duhang mga gwapo di K5 News FM Tacloban. Han uso na ini ang tao mga ka-K5, ha? Oh, labi na yung ka-K5, Robert. Pioneering ko din di K5 News FM Tacloban. Kumbaga, inin-amo ini itong ginugatan na din yung mga ka-K5. Kumbaga, amo ini itong bagarubasan na din niya K5. Balita, oh. Oo. Adito natin mga istoryahon, eh. Yan na mga ka-K5. Of course, inin mga update na lang kita yan na. Ha? Pero niyan, inin-bangin kita mataganhin chance, ano, nga makahimang raw itong kwan ini station 3 police station 3 ha Ormoc City police station police office kasumpay hiton ginaligar nga may ada mga ka K5 ini nawawara liwat ano pinagiton gikidnap mo ito nato nakuha din ng report mga ka K5 may ada usang tao liwat diha Ormoc City mga ka K5 gin aaligar inin nga gintulis na gin darapa intalo niton persona ano or iton tao gin darapa so gusto nato inin klaruhon didihiton mga kapulisan ha Ormoc City mga ka K5 kundi inindidto ano nahitabo iton kidnapping yana nga adlaw mga ka K5 oo so oh no kakulup inin nahinabo bibiling naton diditon inin news write up ano taon-taan ay. Kay tatawagan nato rito na Ormoc PNP kung ano katinuod niya may dahinin na hitabo dito haira area of responsibility mga ka-K5. Ha? So aminin din hi ito ato nakuhang impormasyon. Kanina ini gumawas sa mga ka-K5. Anyway, kakulop liwat mga ka-K5. May daluatin din mga ka-K5 inin an panhitabo ka kulup amiton ginsampahan na hin kaso kriminal an tulong a suspect may pagisumpay hito na pagkidnap ngan pagkamatay mga ka K5 han magtalamay nga buhol hi abuyog ex municipal mayor James Buhol kanariya anak hi Carlo James Buhol kundi gin kidnap dito mismo haiya warehouse didahan naglabay nga Hunyo 27 Mayor Galite tapos paray man la mag yakan itong mga suspect kun makinang linransom natad-an na laliwat nga patay na waray na kinabuhi adton mag talamay so gin kasuhan hin 2 counts of kidnapping with homicide. Aminito na kaso mga ka-K5 han mga suspect Ada kaya mo ini tun era pag atubangon. Dar may tun magigin sintensya era. May pareho la ini hiton na murder. Bakit ka mo makasing kaya ano kunong diri man murder. Kaya yung planuhan man ini. O diri kuwan. Pareho la itong kidnapping with homicide. Labi na kay double. Or two counts. Pareho lagi hapon ini. Itong magiging sintensya. Anyway, mga kakipaib, dirito nato na iba pang istoryahon. Gin, kuwan na, gin, sampahan na hingkaso ha-ombudsman. It ato nusang senador. Senador Marcolita, mga kakipaib. Gin, sampahan na inihin kaso ha-ombudsman. Ano? Daw, itong may nanabuhin din ni kay, I think, plunder siguro. Itong kaso ay niginsampa la kontra nga di kan Senator Marcolita. So, itong mananabuhin din ni mga ka-K5. Daula, ano itong mananabuhin din ni kay Nobel ini. Itong igin-file. That's why inin magkukulang inin. Matikang pagod yan na. Or buwas nga adlaw ito ang impeachment complaint. So, ano't mananabulotin din ni bad bangin naluat ini na mga kakaypive, bangin din ni ito na mahitabo, mag-rally naluat ini ito na ito na mga taga-suporta, gadikan Senator Marcolita, ginungod-good, ginderu-diritso. Inlipat-lipat siguro ito nagrarally kay kakulupan kulup. May pangani magsisirom na disperse na, nagabublag na ang mga nagrarally. Yan na kay ginsampahanin kaso. And then, it mananabu, pag sampahin itong kaso, ma-issuehin warrant of arrest, katapos aristuhon luat indin. Kung baga mag-surrender, pwede mag-surrender kay kung mag-surrender magiging sigurado ano? Magiging magmamasamok ini. Sigurado kita din ni mga ka-K5 kinanglan maging alerto ito na nga tanan ano? So anyway, alas 4:12 na hi ka-K5 Ruel Montesa kay may ada gin babantayan yan ang bagyo mga ka-K5. Bagyo nga posible sumulod diha kinin Philippine Area of Responsibility. Ipagod lang kay ordinaryo nga bagyo. Posible maging super typhoon. Sige daw, kaw natin itong pinaka latest weather update. Ika kay Fabruel Montesa. Kay Fabruel, standby. Sulat panahon. Kay Fabruel, AK5 mo.
1: Maupay nga kulop sir, nga nasugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita natin Facebook Live, nga nanmamatihan nila mga radio. Adi natin ulang, way natin panahon. Para yan ang adlawhan na Biyernes, ika-tuluk adlawhan Hulyo, 2026. At natin minayoyungan minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita nakabatin o sa madampong kalangitan or good weather, kung may mga pag-ulan man, tigda ay lainingan panalagsa, mahitungod lang sinisiring easterlies. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita nga mahiri mo nga LPA o sino bagyo, di da itong sakob, itong Philippine Area of Responsibility, iya na, nga adlaw. Itong, pero dinagawas, may sinisiring tropical cyclone hiya, bagyo na hiya, kanina, tropical storm kan iya na bagyo na hiya nga may international name nga Bobby. Diri an Bobby ni nga Pilipino may letter B ni nga Bobby. Kanina na last race yan nga kulop na sipatan ni nga nakad to may karayon nga 3,120 kilometros sinirangan hito ni Eastern Visayas. May daniniya ni kakusgon nga hangin nga 150 kilometro per ora harani sentro. Ang pagsubas ko nga maabot in 185 kilometro per ora na naglalakaton pakanluran hin 20 kilometro per ora. So malay itong PAGASA, ini nga typhoon Bobby, international name nga Bobby, posible ni sumulod hapar di dahil itong Martes, di rin nga ni Merkoles. Nga pagtatawagon ini nga Inday. Nga di rin nga ginawawaray posibilidad hit PAGASA nga pagsulod hapar posible ini maging super typhoon. Pero hapag kaya na nga mga data, diri ini kinikita ng malanpol bisan din nga parte ta aton nasod. Baga masagit sitla ini han northern ngan northern ngan extreme northern Luzon. Pero ito na aton barantayan hini kay tungod nga maso makusog ini nga bagyo, ginpapakusgon niya ito na hangin habagat nga amot pwede makapauran din ni aton dapit. Although din ni aton dapit, din he concentrated ito pag-ulan kay atulay ni kaurugan na western side. Pero tungod kay makusog, posible lagi hapon kita hini mawarekwikan. So ay taton balantayan ini pagkusog ito na bagat tungod din nga bagyo. Posible ini mag super typhoon. Ginagat ko daliwatan natin mga ka-K5 nga damot mga post dida ayaw kami ito social media, ayaw anay kami ito pagpadara. Additional reference na ito, di kita ito pag-asa baga matuod kaya ito. Amot aton weather agency. Kapag kaya na amot posible man na buini, posible ini maging super typhoon, ngayon papakusgun niya ito na hangin habagat. Kapag kaya na, ito na ada sa kubya na itong par ang easterly, so ang hangin nga mapasong at ika nga dagat Pasipiko na kundiin hindu dominar ni ang Central Luzon, Southern Luzon ng Visayas. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din na itong repeat salit na itong mga K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagyan pagisda, talwas kumad po dagat pagpakabuhi, basta magikmat lahiran mo pa para liwat hira makalikay, hinanong pa man ang mga disgrasya nga posible manabu, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga K5 nga mabiyahi yan na, niyan nga gabi, sinubuhas itong magahon, pinagyan dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay sirin ko pa man kanina, waray, gale, warning, nga giniisan pag-asa, diniato dapit nga habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time nga temperatura da kita 28 sentigrado di Tacloban nga anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:21 matutuno diyan nga kulup alas 6:07. Anaton daylight time nga adlaw malagada kita 12 ka oras nga 46 minutos.
0: Sir Ruel, definitely warihinin epekto ano kaya diha Eastern Visayas nganun waray hinin kuan harayot posibilidad nga baga magtarap o humarani nga niya ato no? Although iton Eastern Visayas amot nagiging point of reference kaya amot baga nautwal nga harani hinin nga bagyo.
1: Oo, point of reference na ito direto ko rin nga niya ato dapit.
0: Oo, kaya
1: hindi naman bago ito na iadalagan.
0: Amoy naging kakabarak
1: base yan nga data ama dire to kinikita ng mga kalanpol bisan din nga parte hit aton nasod. So madali pa no sila tiyan to Northern Luzon or extreme Northern Luzon.
0: So
1: China.
0: It gin kakabarak an permanent dito naton mga kabugtuan na Eastern Visayas. Labi na ko na sering sinirangan hito na G1 or sinirangan hito Eastern Visayas. Pero dire to point of reference la.
1: Point of reference la ito kaharayon. Iyamat na utwal, simpaman nimo. Iyamat na utwal, diri to karong singong, kaya kita itong na-mention, tikan ni ito nga bagyo.
0: Dapat yun na undi na, pamatiyon ganito na balita, kung ano karayoon. Ngang kung ano dalagan para managmit it pag-track.
1: Okay. May doctor, baga basihan nun tayo itong mga kakipay.
0: Oo.
1: Itong mga ada social media, sarin ko pa man kanina, additional reference la ito.
0: So tinuod good hindi, official good hindi ito na pag-asa.
1: Oo, nga na din ang mga Wendy TY, kay ano man ini nga Wendy TY na ako hagyap ito na pag-asa.
0: May din mga
1: play
0: reference.
1: Play ito nga mga Wendy TY play para makasabot kung na tikain good hindi.
0: Okay. Sige, Sir Ruel. Thank you so much.
1: Damo salamat kan maupay nga kulo plate.
0: Sulat panahon. Okay mga ka-K5, thank you so much gani kan Sir Ruel Montesa. Higang ha Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ini provincia ini to na Leyte mga ka-K5. Subuy no. Alas 4:19 na mga ka-K5. And then, may da pa libre nga check-up, ha? Bahay ka mo man hingalimot. Although, waray na buwas, ano? Waray pa buwas. Kundi, maris yung minindi na ito na Sunday, mga ka-K5. Ito free check-up para ito na itong mga ka-K5. Nga may na inaabat ha, kalawasan. Free check-up itong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma-resume ini ano kay gintikangan ini dan Lunes Hunyo 29 kutob ini mga ka-K5 pizza sa is so, kutob ini Domingo ng Lunes may da pa tama ba sa is ano itong Lunes so Domingo ng itong Lunes 5 ngayon 6 may da pa hindi alas 8 ito naga kutob alas 4:30 ito na kulok ngan labot lang ito pagka Hulyo 20 nga da Hulyo 27 may da liwat another round of free check-up. July 20 to July 26. Alas 8 lagi hapon nito na aga. Kuto balas 4:30 hito na kulong. So mga ka-K5, inipantay niyo. Singabutay ito ni gayon. Lakad to na ha, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. May mumutang Emilda Veteranos. Ang gihas line itong Diwo Hospital. Matubangan itong boss copy. Okay, so alas 4:21. Nyan ito na ito na pagbalik. Kaya ma-break anay kita mga ka-K5. Pag-iroon yung mangrawan na ito. No? Natapos na ang protesta o pagpakita ito ng era mga grievances na grupo ng Iglesia ni Cristo. Ginsakyan liwat inihin mga politiko. Pero unta kon ako han Iglesia ni Cristo nga grupo in di rin napasakay hitong politiko because akon pagsabot itong Iglesia ni Cristo once nga ikaw ay politiko na di rin ka na mamimembro hitong era sikta so matatalsik ka na di rin hitong era sikta but believe ako yun eh, nga grupo kay nagkakaaday nihin usang busis, usang tingog, ano? Problema lang kung nasasakyan yung politika or politiko, nga danay itong igindudusun na din eh, itong pag, kuan, labot lang pag-iendorsohin mga politiko, nga ipag-proteher liwat, nga balabgan itong mga kaso, nga kung unta, inin, sa bagay kay an, inin, gin grievances ito ng Iglesia ni Cristo nga rally amo ito bagapag balabaghan kuan pagsukna no diri nagbabalabag ito na kaso but itong pagsukna in selective nga klase hin mga kakasuhan wherein tama man liwat mga ka-K5 halatado man sirin pa diri man kita hin mga puya nga paginuwaton based diri hiton body language nga hit na hitatabo mga ka-K5 din niya na itong administrasyon ito na ito na gobyerno. El Castigador! El Castigador! Once nga kumontra itong politiko, din ito na administrasyon, ada kay pagbibil nga ngayong kaso mga ka-K5. Tama man, di ba? Ayun pagkita. Di ba tama? Ngan, amo ini itong tinatawag nga wither-wither lang. Diri naton basulon ito na administrasyon niya na kung ano man ito ni naging bubuhat. Kaya mo magyapan na nabo han panahon liwat ni former Digong Duterte, former president. Tao magyapan yung bubuhat. Ngan, masunod pa inin gihapon mga ka-K5. Bisa ninot presidente. Nga tanan nga mga kontra ito na administrasyon, sigurado tatagang kan panahon nga ang tub-tub nga ikaw ang sumurinder. So amit itong it mga politiko, mamay na nga ni baga nakatalaan pag ikasuhaim, ikaw in nakuhaan himbuho para kagasuhan, ano ito, iko-consider ito nga possible may dahil yung mga bargaining power nga kung mag-dinurodoro ka, may danam kaso ha imo. So, Pwede ka ma-blackmail, pero ito in mababargin paghihapon. Pero kung ikaw politiko, pagkita rin tama manggut ira kaso. Posible good man ako kasuhan. Wala kay matambling na lako. Ada kaya mo ito't politiko. Weather lang. Ngan mga balimbing talaga. Sino nga ni politiko nga diri balimbing mga kasipan dyan nga panahon. Pamatiko lang. Taudgan hinin, kumbaga. Si Rimpa inin whose bread I eat, his song I'll sing, mga kapita. Unhain ako nakakakaon, aan iya kanta amutak pagkakanta. Okay, you cannot bite the one who feed you. Sirin pa, diri mo po pwede tukbon itong kamot, itong tao nga naguhungit, nga nagpapakahon na ito. That's why yan itong mga balimbing. Kay anong pagkinuntrahon ni mo, kumbaga? Although may nimo prinsipyo, pero mawawarayang kakalungga na yan. Pero ang may tut na itatabuyan ng mga ka-K5, masamok ito na pag-biyernohan because in an unity nga maupay yung tanira sabot, waray man haira nakahulat nga umabot itong 2028, nagtrabaho anay untahirahin baga maupay, pagka 2028 nahira na muliti ka. Sugad unta mga ka-K5, sige daw, kumbaga tutuusun, kay ano hinunag una hinin nga kasamok. Diri ba may ada mga politiko nga gusto na maging presidente harayo pa han 2028, hiray nun nga mga politiko. That's why nagkakaragway and unite na unta hira. Kan nagsabot na lainin, pasalamat nga ni unta kita nga inin ang pareho nga magtandem nga unity in pareho na kasulod. Una siya naman la ang baga paninguha kay maramang kamot politiko, may nanihinin mga plataforma ni gobyerno kung nagkasabot hira. Di ba maupay mga ka-K5? Nga gintagan hin na posisyon nga makakabulig untahan itong presidente. An aton vice presidente. Sugad unta para natuhay. Pari natin hindi ginuugupan. Ito natin ginuugupan hindi ni mga ka-K5. Itong of course, itong Pilipino, para itong kaupayan, itong Pilipinas, ng pangandaman para itong mga sumurunod haton. Diba? Kaya na masamok, malipong nga ulong, magsangkay ka mo, katapos nagkakasamok ka mo, baga hindi rin maupay pamatiyon mga kakipay. Kamulugod ang magsakop, kamulugod at magpasaway yan. Adi lugod na paligid la, kikinitaan na kamo, gintitinawaan la kamo. Bagala kamuhin magkainom, ngang pagkatapos niyo inom, pagkahubog, nagdulong kamo man. Balita mga ka-K5. Sanglit, sirip pa, yan na. Yan ito na Lunes, July 6, pagbubuhaton na itong Siyahan, Yadlaw. Han impeachment trial didiha Senate of the Philippines. Pagbubuhaton inin, ambut kon maatinder ini hi Vice President Sara Duterte. Ako, hakon la pananaw mga ka-K5, dakot posibilidad nga Sara Duterte, Vice President Sara Duterte in maabswilto hiton kaso mga ka-K5. Magigin absuelto ini didi hiton iya kwan di kung baga acquitted didi hiton impeachment complaint kay numbers game parte itong politika, you need him 16 votes for conviction. Waray liwat didi hiton balaod nga na need liwatin siyam. Gin kwan na lay to, gin mathematics na lay to. Kay 24 minus 16 is equals 9. Ebi isang pa itong pananglitan nag 13 la. Katapos waray magsiyaman no, kay abstain an iba absent. until ito balaod na si ring nga na need hin 16 nga votes among the members of the Senate. 24 hera, so need hin 16 votes. Pero pala 13 pala, so na need ini hin tulo nga mga senador nga maugop para pa hitong conviction ni Vice President Sara Duterte. There are two options. May na pa option ni mga ka-K5, ano? Kung di rin kaya ma-acquit din yung Senado ini Vice President Sara Duterte, most probably, kung makuha nga ni 16 votes itong mga senador, dakot posibilidad nga mag-resign as Vice President ini Vice President Sara Duterte. O, pupwede itong sugaron para makadalagan din itong sunod niya eleksyon. So, itong problema din ni mga ka-K5, pagdalagan niya pagka-presidente, definitely dakot chance nga magdaog hiya kay pera inin pera nalaka kuan pera nalaka tuig sunod Marso or Mayo kuan na arimutaw na initon sunod nga tuig ha Mayo 2027 arimutaw na iton hitong pangandaman a year before hitong presidential election din itong 2028 arimutaw na iton itong pangandaman. Bisan pa ni Vice President Sara Duterte magsinuduy-suduy nala habugos nga Pilipinas sa total kumbaga resign naman niya ada kay definitely dakot daragan ni niya kay waray nato nakikita nga pupwede makapirdi nga di kan Vice President Sara Duterte labot la kon back upan ito na administrasyon ni Leni Robredo nga amot mapanta para head on good era head to head nga klase hin bangga ay kumbaga kuan ni hira ini patas oo magmatch ini hira nga laban. So pero kay diri man mga ka K5 inin maano di man ini ma o convict may tungod kay kulang pa itong numero. So amo ito dida ito problema mga ka-K5. Anyway, sigurado kita may dahil man lilimbag pa. Okay, dala itong porbida. Politika in numbers game. Kung ma-convincing nga nit iba, siyempre nag-aalagya pita din nga mga politiko nga iba. Mas yung sunod nga eleksyon, definitely kuno magdadaog Sara Duterte. Bahil wat kami bulsan. Hindi kami pabutusan di dahil itong sunod nga eleksyon dito Mindanao. Pwede suga dito mga kakipay. Anyway, yan, papadayo nato. No? Sa ito nato, paghimang rawan, sering ko pa, inim ang kanan about itong rally ng Iglesia ni Cristo nga mapupwede makuha tayo itong linya na itong station chief. Hindi nung sang station jurisdiction niya ang lugar kunin may adagin kidnap. Alas 4.32, standby. Mabalik ka niyo taramdan, El Castigador, kataliwalay pirang apahinomdom.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM
3: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libreng check-up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam na ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo.
7: DTX 500.
9: Para sa malusog na tay.
7: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. visiting ngayon bala mga mga basic ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: El Castigador! El Castigador!

0: Alas 4:41 na mga ka-K5. Ato na oras, sige pa na nga tayo. Ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, yan Mighty C, the alkaline vitamin C, tagatagin extra nga protection nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Yan of course sa Klinika DTX 500, makusog nga pangun traliwat, ito na high blood pressure. So boy no, mga ka-K5, and then try daw ano ka-K5, ginsend ko kung po pwede ba makontak inihi police na Captain Jefferson Barrios, ito police station 6 commander, regarding inihi ito na nahitabo ano nga kidnapping. Subay din ito na ato nakuha ng information. Okay, para luwata nato rin din may sabtan na ano ito hinungdan ito na pag-kidnap. Yan ang panahon mga ka-K5, mga duro-duro ito na mga krimen na nahitatabo. Ano? Kakulop mga ka-K5, nag-arimutaw itong kuan, arimutaw itong Palo National High School. Ano itong rason mga ka-K5 nga nag-kuan man itong Palo National High School? And then may tungod kay may ada kuan, may ada hinin mga balita nga may ada kuno nahitabo. May ada bata o estudyante nga nahidakpan hin may ada kuno pusil. Oo, pero I don't know kung ano inin good itong tinuod nga hitabo mga ka-K5. Kay itong posting ang Palo National High School nga Facebook page. And then, may ada nahitabo nga wala ini simulation na mga kakaypa. Ay ha, kita unnaton didi ito na era post. So, nag-post ini, I don't know kung ayan. Kakulop, nagkaadahirahin unannounced classroom safety simulation a grade 10 building. So itong Palo National High School nagdumara inihin warilaig pasabot ano ang mga estudyante ining simulation activity ha classrooms classroom safety didaton Webes kakulop ano ha mga select ginpili itong grade 10 building as part ano hiton schools safety protocol. So itong mga school officials in nagsiring nga itong activity in connection itong earthquake drill nga gidumara ha eskwelahan itong Tuesday. So ada ang problema din ni mga ka-K5 kay may da gumawas ng mga istorya di Facebook ano ito na sirim pa hindi ni mga ni nagpagawas itong Palo National High School nga nag-impormar itong publiko nga itong impormasyon ko no nga na circulate online is false. So gin kualid ni radin ni diri maupay luwat ano nga nag-spread kahit on unverified reports. So ito na Palo National High School in nagapatapod nga sering didi ipra-prioritize itong safety and security itong mga estudyante, faculty, parents nga tanan nga stakeholders. O nagada inihin safety simulation need to ha grade 10 mga ka-K5. Warela iya pasabot, ano? Kay nagkaada in simulation for school safety protocol. So, what I will what in natun may sabdi kon may damo na sa ring nga diri tinuod din nila. Nabarakay talo. El Castigador! El Castigador! Nabarakay talo nitong mga kag-anak. Amo itong siring din. Pero before ano nagkaada hining safety room safety kuan inin protocol or school safety protocol Ilin gipapasabot anan mga kaganak kay nagkabubara kay talo niton mga kabataan mga ka K5. So damo ini iton nagreklamo ano kasugat, ha? Okay, sige. Anyway, alas 4:46 na mga ka-K5, si Ringiton Ormoc Police Station 6 Commander, si Police Captain Jefferson Barrios, mag-ongoing Python investigation mga ka-K5. Amon si Ring. Oo, sige. Pero ito na, itong pag-confirm la din, kontinuon yung may nanahitabo nga kidnapping dito hining lugar mga ka-K5. Bueno, i-check ka na ito ni ka-K5 Jerwin Del Caliar. Kahit damo na in ito nakabasket ng mga report. Danay na hinga ng limtan. Check ka na ito mga ka-K5. Adihi ka-K5. Check naton kay di man kita na ayan akusado nga na atubanghin kaso nga attempted homicide dito giwan dakop naman ini mga ka K5 iton mga kapulisan wow naton iton report ada ni ka K5 Jerwin ani ka K5 Jerwin Del Caliar ka K5 Jerwin stand by
1: K5 News FM live report.
0: K5 Jerwin, ni K5 mo.
2: Paslak yan ha karsilan o sang wanted person nga naato bang kasong attempted homicide. Habarangay Sulangan, Giwon Eastern Samar. Kini gindumara kakulup ng adlaw. Hulyo 2025 durante hang gindumara ang operasyon. Hiton 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company. Ginkilala ini nga akusado kan alias Indik. 22 anyos residente na sabi nga bungto. Ini inadakop ang kapulisan hagahuman warrant of arrest. Nga gimpalo sa ang korte diin kantidad 36 mil pesos. Ano ito ginrekomendar ang korte nga piyansa para haton iya temporaryong kagawasan. Ang akusado yung kadagmitan naman nga gindaraha istasyon han 2nd ESMFC para ang dokumentasyon nga formal nga disposisyon antis igtubyan ha korte. Ining rotisya endurot ayuhan DTX 500 at makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Enika K5 Jerwin Asidra Del Caliar parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan siya ng takloban nga nabugos nga sinarangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
0: Damang salamat ka K5 Jerwin Del Caliar para itong report. Alas 4:46 na mga K5. Kakulup ng adlaw, igin lubong na adton ikatuloh mga K5 nga biktima sa San Jose National High School. Nga tanan na hirain talon ano, na ilubong na. Pero nagbublog here ano duha dito ha Holy Cross duha dito ha Superior Memorial Garden while an usaliwat and kakulup dinig lubong ha Holy Cross Memorial so intalon man sana iton hustisya makuanan ini iton hustisya mga ka K5 matagamtaman nga dihiton mga biktima mga ka K5 ha. So bueno, alas 4:50 na mga ka K5 and then waray natin matagihin higayon o waray kita matagihin higayon ano nga maka upod untay ni Police Captain Jefferson Barrios ito na Police Station 6 and Ormoc City Police Office ya ito na commander kanina nagsiring yan nga kulup pupwede na kay Medanira case conference kinaadman na kung hino ito o hinutagiya han mga sarakyan nga ginggamit as a getaway vehicle direto na itabo ano dito ginaligar nga kidnapping sang armado nga grupo ha Ormoc City ha ito nag-kidnap lalaki ito na biktima ano ha barangay Sumanga hiton Ormoc City pasado alas 5 ni kanina mga ka K5 hitong kagahon kakulop ngayon diri kanina but kakulop hitong kagahon so late iton mga report si siguro nagpaka-report na hini kumbaga media ini mga taga Ormoc side nga media. Labot la hadto naghinulat la hito na report ta police or hito ni statement hito na PNP Regional Office Inc. Kapo kasi ito na pinagkaibahin din ni mga ka-K5, ano? Kay Dan ay diri kita natatagan hindi gayon. Para ito na pakakakuhin report. Especially ito diri mga miyembro, itong PNP Press Corps. Kinanglan miyembro ka itong PNP Press Corps. Antes ka pagtagan hindi gayon nga makakuhin mga information mga ka-K5. Ngano sa pa, ikaw in mahabubulig itong press con, press briefing itong PNP kung ikaw in miyembro. Di rin kayo bitarong kundi ka miyembro mga ka-K5. Ambot anong klaseng sugad hining inin institusyon nga ano't era ginaalgan. O nga di rin ginpapasulod itong baga di rin miyembro, di rin gin-invite. Ano'y trason? May nabaging tatago? Kaya ba inin gusto ba? Kontrolon hiton na PNP Region 8 iton mga taga-media nga kung ikaw itong miyembro masunod ka la haamon hindi ka pwede maglugaring magpagawa si mga impormasyon o labot la kung kami iton mauna o kung tikang din haamon. That's why mga ka-K5 inin kakulop gusto natin mag-video kani hiton mga suspect. Di rin man singon ano nga lawagang good intuto or itnawong good ipakita. But itong mga kwanla in situation.

nga makahatag kami ng information because kamo in gusto kamo iton mauuna. Oh, dapat iko consider itong PNP nga kinin nag-i-effort itong mga taga-media pagkadto itong harayong nga lugar kay gusto makaunahin balita nga mismo dito makakuha intuto ano itong mga information. Pero di rinin sugad itong PNP. Unfair kasi itong kapulisan. Kaya mas gusto nira, ito nira, tatagan itong mga information. First-hand information from the PNP Regional Office 8. Amo itong mga miyembro itong PNP Press Corps. Oh. Pero itamon balay. Loyo lahat pa di rin talon. Kaya magkaloyo lang kami pa di rito na kampo mga kakaipan. Kung may naman mga information dito sulod, nababati ang kwiton, di hagawas may tungon itong mga eristorya itong mga kapulisan. Ang labot lang ito, ano, kasi PNP na siring stop, ayaw ko na pagtuod itong mga unverified reports, ano. Inen may danira statement nga ganito mga taga-media nga dapat diri magpagawas sin mga unverified, no? You know what, itong reliable source itong media versus verified report itong na police, ano't pinagkakaiba mga kakay-five? May na ba pinagkakaiba hindi? Itong official report laba itong kanan kapulisan kung hira na itong magyakan or itong from the reliable source itong media mga kakipay. Kaya you know what, unaw naton itong reliable source itong media ini in amo ini itong gititikangan itong impormasyon hin usang nga journalist hin usang nga taga media pwede ini tikang ha police tikang ha mga witnesses mga court documents, pamilya itong biktima, abogado, ng iba pa nga mga matatapuran ng mga sources. Though they verified because in an it verified report, in it police mismo ito nagyayakan. But itong taga-media, di rila did an makakuha ng information nga dito ang PNP, mabiverify in an mga kakaypay. Pero itong sugada amon nakuha kami ng information tikang ha mga reliable source. So diri ka nagsignon mga kakipaib nga automatic nga police report itong basaranan ano. Kasi responsibilidad itong taga-media nga i-verify itong information. Tikang ha usa o nga ito itong masubra pa ng mga sources, saan o iniigpagawas? Diri kayo sa lang nga source itong kukuhaan, itong taga-media, kundi damo pa ini nga nagkakapapriot istorya. So, inin from the reliable source, nagkakaadahin independent verification. Samtang itong verified report ito na police mga kakipay, amoy na itong official nga report o mga statement, mga pahayag itong law enforcement, ano? Nga iniin official nga version. Itong mga panitabo, subay itong investigasyon itong polisiya. Ngan po pwede paghihapon ini magbag-o samtang nagpapadayon itong investigasyon o kung may da mga bago nga mga ebidensya. But sometimes, itong pipira nga nagpapakakita, nag-investigate na nga na itong mga kapulisan, diri na nagyayakan, dara itong kadlok na diri nga balingan hira itong suspect or whatever, na hadlok pag-testify. So, kung pulis na nga na nagpipinakya na diri, nagbabaton. Pero taga-media nga ni Adila Haligid, nag-i-restorya hira. Oo, nga mo itong tinuod niya na nabu. Ngan, may ada mga sources sa gihapon itong taga-media. Labi na, pananglitan. May ada nag-chat, gani itong page. May nag-chat, pinaagi itong private message
through hiton personal account of Facebook.

0: Facebook itong taga-media. Diri ito ni Yaya Kandayon because i-verify itong anay. Cheddar, i-verify itong nga to PNP. I-verify nga to itong mga law enforcement agencies. Once nga i-confirm, automatic ito mga ka-K5 na ipapagawas namon itong mga report. So ito na ito ni Dini, while we are verifying itong mga news, dapat diri kita pagdidaan lot itong PNP. Yan, dapat magbaton hira. Ngan, diri igtinagutago as long as nga itong mga information, diri nakakaguba itong investigasyon, itong mga kaso.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Kakulop, nakadto kita abuyok, inibisa na information nga ni Han Kaso. And waray kita tagi. In fact, kawat-kawat na nga ito na itong paghahatagin, pag-video or pag-picture because itong pag-diri. Although, may natun hinindin, nakikita natun itong safety protocol. At itong higayon, nga itong mga suspect is mga high profile linen at doon nga panitabo, di ba? And then, for their safety gihapon, di rin natin ginlalive nga while nagkakalakat inin or mobile stationary inihira ginlalive. And besides, damo nga well-known na ini at itong mga adlaw nga i-inquest. Sugad unta, inin tagihing consideration itong mga taga-media nga unfairly what din eh. Kaya kung mga taga-national nga ni nga media, kay nangungurug da yun. Ano't pinagkaiba ito national media, ang local media mga kakaypay? Nga, di rin baka bumaaram nga ito mga local journalist inim era report, era kuha hiton era investigan, era research, era pa iton anchorman. Well, ito ato, national mga ka-K5, may upod nga researcher, may da cameraman, ego nala pagbasa hiton mga ka-K5, didiha national. So, hi man iton magkaritinit, local media kung iton national media. Although, nakikita ni RTV national, but for the meantime, yan ang mga panahon. Inin papriho naman inin cellphone na Facebook na maabot it panahon ngayon level itong national media ngayon itong local media magpapapriho na lang inin kay papriho na yung nakikita itong mga figura ha worldwide inin mga ka-K5. So anyway, alas 4:02 na mga ka-K5, karagsigon, journalism requires independent verification, ano? Di man kinahanglan nga umasa nala hiton usang official nga pahayag itong PNP. Nagius gapit mga taga-media. May dahil required kami hiton independent verification. Kaya di rin madalagan itong information. Kumbaga mga ka-K5, mag-inukoy lang, mag-inulat itong report itong PNP. Ta, kung di rin kayo ni miyembro itong PNP Press Corps, wala kayo ni balita. Malilit kayo nin mga kakaybay.
1: El Castigador! El Castigador!
0: I hope, ano, inin ma-address ini nga problema itong paghahatag yung mga information ngayon itong mga taga-media which is limited lang at itong mga member itong PNP Press Corps din niya region 8. And ito na itong mga taga-PNP Press Corps, is ito itliwat nga magin kuan liwat ka mo, be kind liwat nga dito diri mga miyembro. Oh, the fact nga kamuit natatagan in information, be kind nga dito ibaliwat nga matagan gihapon in information. Nga kamunit bahala pakigistorya ito PNP Region 8. Nga tagi tahiran higayon. Although diri kami napamember, kahit ibaliwat itrasun kaya no di napamember. Diri mahigtan itong PNP. Nga kung ano't karoyag ipagawas lang ang information it PNP, amulat magawas.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Kung may naman nakikitan nga inindiri asya nga itong PNP, hadlok itong member itong PNP presko rin pagbuyag-yag ni mga K5 because na-under-dibunal man.
1: El Castigator.
0: So, balita mga ka-K5, gusto lang nato ni-address itong suga din nga mga information. Ano, nga sana, itong mga taga-media, taagan lahin information. Ito nato din nga pag-confirm la. Di ba? Kay otherwise, kung under investigation pa, so... Yes, we understand nga di rin natin po pwede inin masamok itong investigation but we need la nga i-confirm nga yes may dasuwa dito nga nahitabo, di ba? Kay sometimes na kabulig manggapit taga media tinitong information nga investigation nito na PNP.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:05 kadaton oras gimpadangat tayo ang klinika D3 Bio the superfood supplement nga Mighty C the alkaline vitamin C nagahatagin extra nga proteksyon aton lawas nagpapakusog hitaw na aton resistensya nga immune system mga kakaypay. So bueno, mabreak pa ba kita kakaypay Robert o diretso na break anay kita. Oo, para diretso na. So, alas 4:05 mga ka-K5. Mabreak anay kita kadali. Mabalik ang iyong taramdan ni El Castigador. Kataliwala yung piranga pahinom-dom.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na! Mag-DTX products na!
5: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katbalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soul.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.12 na mga ka-K-5. 5.12 na ngayon. Wari lang mag-ito na oras mga ka-K-5. So, bueno, July 6, may start na ito ng impeachment complaint mga ka-K-5 against nga di kan Vice President Sara Duterte. And then, sugad hantun mga nababatasan nga impeachment trial nga ni tutok iton mga katawhan it mga Pilipino nga dit pagkita iton impeachment trial. Ano? So yan na, ada iton Gen Z amo iton makakagkita iton trial. O, impeachment trial nga di kan Vice President Sara Duterte. O, so, excited na iton mga katawhan para magkita iton impeachment. Andam na iton mga eksperto ha konstitusyon, eksperto ha balaod para kiyahan iton na publiko mga ka-K-5. So, kasado naghihapon itong mga taga-media. Itihiton paghatag blow by blow. Iton panhitabo dito iton during ha iton impeachment trial. Did at 2012 mga kakaypay, tutok in iton mga tao no kay amin iton 2012 in urhi ini amit pinaka last nga nagkadahin impeachment. Habutos nga 21-3 gin convict o convicted pinagi itong 21 conviction votes nga tulo itong acquittal. So it mga senador amo itong nag decide nga convicted o conviction itong mga paborable nga butos no against kan Chief Justice Renato Corona. Gintanggal hiya nga nitanggal hiya pwesto kan forever good kay nawara naman ano mga kakipa. Pero amin eh itong magiging desisyon kung pananglitan ma-convict itong usang impeachable official eh pagdididaan ka nga magkaputin ano man nga pwesto hasakob itong gobyerno yan na ma 2012 pero nakatuig itong mga naglabay. Oo, more than mga 13 years na mga kakipa or 14. So, yan na, makakagkita din itong trial. Itong ikaduhang hataas ng opisyal ng Pilipinas. Makikita na itong Generation Z. Inhanglan itong katauhan, imangin labot yun eh. Pagkit on o pagkita hiton impeachment hearing as long as nga diri makakagubalo at ito ni mo panadlaw-adlaw ang kinabuhi ha ang lan baga magpapakabuhi di kay magkinita la liwat ano kinahanglan magkita good pero didan 2001 nga impeachment bumutos ang mayoriya hadun mga senador 11-10 nga igtago ang ebidensya han sobre la kontra kang presidente Joseph Estrada ada kay nagmarcha na sina iton mga Pilipino kumadto ha isa smile nga di ba pang plaza o din niya bugos nga Pilipinas January 16 to 20, 2001. So, amoy ni mga kakipay ba? So, pero ginhimod ito nga patarawan ang mga ngaran han unsing makairap nga senador.

0: Ang umugop nga ni Kan na irap, ginhimoy ni nga pataraw ang mga ka-K-5. Pero maram ka mo, ang nahitabuhad to. And then, pag-book si Hans Ubre, wala nga yung gamit mga ka-K-5. Nahimoy na kag-trigger lugod na patalsik ni Erap Estrada. At akay may naman liwat mga personal nga interes sa nasunod na iya kay Vice President. Siguro, maram ka mo, Vice President, iton gibubuhat lang iton kada aga. Siguro napakiana kung buhi pa iton na presidente kay para hiya iton maging presidente mga kakipay. Ngan, pareho ba nito gihapon iton first kagawad kagipay ano? First kagawad ko no, pagbubuhat ito na, ganapakyan akong buhi pa hi kapitan, kahiya mahikaliwan mga kakipan. Kalitaw, ini-joke la, ano, kagawad. Pero kaya mo ito, mag-intrimis, ano. Mag-intrimis, nasa rin nga, pamida ko no, ito first kagawad. Sider, nag-inampuun la ko no, nga ngarat pag-ininop, napakyan ako buhi pa kapitan kinabuhasan. Balita mga ka-K5. Inin itong proseso itong impeachment pag kikitaon inin pagkikitaan itong bugos ka Pilipinas. Good na itong last yada itong pinaka-urhing generation ang Generation Z. Mm-hmm. So ito na itong mga estudyante makakagkita inin din ni mga ka-K5. Nga, pero ito ni impeachment, proseso legal, nga proseso politika. Naraman kita nga ito na politika ha Pilipinas in selfish. Ha? Diri makabansa. Paragsignon, mga selfish, diri nationalistic here. Amoy ni itong proseso ito ni impeachment. Kung sangkay o paburka ito na politiko, ito ni mo pangkalugaringon la nga interes. Kaya you know what? Personal nga interes ito mga senador. Amo ini, yan na ito nakatalaan kikitaon. Excuse me, baga nasasabi di tatumbut ulo. Uy, wala naman kita oras. Waray na nga kita oras mga ka-K5, pasensya na. Oo, kulang kita ng oras kay Friday yan ha. Pero dinaluat kita ito Lunes. Bakit kita mag-live ano? Di ba kita magka-restorya but live nato niya i-air ano? Diniha K5 News FM 103.1 no? Itong impeachment proceedings ala kontra nga di kan Vice President Sara Duterte. Live Facebook, live gihapon mga ka-K5 didi ha radyo. So di mo na kinanglan mag-load, mamati la ha K5 News FM Tacloban 103.1. Bueno, batay niyo't sunod niya taramdan. And atong Klinika D3 Bio Evening Newscast. Ang araw ito na itong mga giging kahimang raw o upungin ka-urupod. Yan ang ka-K5 Ray Verona, Engineer Robert Daniel Graciano. Ako naman ni ka-K5 Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban at bugos ng sinirang Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 K5 News FM K5 News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
5: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa malusog na tayo,
8: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako dahil si Zairo, kusog kaya kung may namakapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mong DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Papalit sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
8: Pabalit sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, ah.
14: Kabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Oras sa K5 News FM, alas 5:28.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast.
0: Mga kagipay, mali na itong magpasong ang mga notisya ang atong mga laray uluhan. Balita lokal, lalaki ginaligarging kidnap, hinarmado nga grupo sa Ormoc City.
2: Face-to-face classes sa San Jose National High School, ibabalik na ha Hulyo 6.
0: Samtang nga balita nasyonal, BP Sara ginamanduan na hansinado nga umatubang nga impeachment trial ni dahiton Hulyo 6.
2: DepEd magha-hiring 10,000 nga guidance counselors.
0: Atong balita lang yung labnasan, nagbabaraktas ng mga monghe sa Thailand. Ginarado hinpick up truck nga ginmamanihuan ini hin 11 anyos nga lalakihay.
2: 11 anyos nga lalakihay ginhapunan hin kulalapnita patay.
0: At naman, balita negosyo, presyo diesel, posibli humitaas sunod ng simana.
2: Habalita kakaiba, 45 anyos nga lalaki ha India, nakig-asawa ha iya ugangan nga babae.
0: At naman, balita, paong natagkusog, gilas sa Pilipinas, makakaatbang ang New Zealand, FIFA World Cup qualifiers, iyan na nga adlaw.
2: Habalita Entertainment, Taylor Swift and Travis Kelce, ginkasal na.
0: Mapay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, ini ang D3 Bio Evening Newscast, iyan na nga adlaw, ito na Hulyo 3.
2: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian, gan makikitan kami. Di man nga parte ang kalibutan, pinagito namon YouTube channel, TikTok and Facebook page. Bil nga la o research and K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyahan aton mga balita.
0: Siya nito nato na balita lokal usang lalaki. Amo itong inaligargin na kidnap hinarmado nga grupo sa barangay Sumanga. Ito ang Ormoc City pasado alas 5 ang kagahon. Kakulop Hulyo 2. Subay ang impormasyon na tikang Ormoc Police Station 3. Ginsulot at itong mga armado nga nagpakabunit ng mga suspek at itong paniwalay ang biktima nga hi Edmundo Ilaida. 1-7 anyos. Versay ini kagindarangan igin sakay ha itong nga Mitsubishi Expander nga may plaka nga JAF 9948 igin report dayon han live-in partner han biktima an panitabo nga naglunsarhin dragnet operations an mga kapulisan nakipag-coordinar na gyapon an Ormoc City Police Station 3 ha Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG para ha follow-up investigation. Nagpaparayin pa na ang investigasyon ng kapulisan kung ano o kung ano ang motibo na kung hino nagpapaluyo ang pag-kidnap ang biktima.
2: Hakadugangan nga notisya lokal, igbabalik na face-to-face classes sa San Jose National High School. Yan ang Hulyo 6, mahumanan madugong insident ang panmusil dinahan Hunyo 22. Sano magtikangan klase padayon nitong paghingayad ngan panrepairhan mga classroom nga radistrosohan shooting incident ngan iba pa nga mga partehan eskwelahan kapartehan na pangandaman an pamintarhan mga pasilidad pagbutangin bag-o nga perimeter fence ngan pag pagpahuruhi taas hana mga daan nga padera. Kataliwan hana shooting incident igin patuman han DepEd and modular classes hatulong ang mga eskulahan na San Jose lakip na an SJNHS agud diri madelatar an pag-aramhan mga estudyante haluyuhan insidente. Manunumduman nga natabuan shooting incident hatun Hunyo 22, dintulo nga mga menor de edad ang naawat ang kinabuhi. Ngan mga estudyante gihapon hamaong eskulahan ang mga sospeka. Samtang ginpahuruhugot na han DepEd ang pagpatuman hin security protocol ha mga eskulahan para seguridad han mga kabataan.
0: Samtang kadugangan nga notisya lokal na-recover at itong mga otoridad ang cellphone nga ginatatagyan han amay o anay abuyog Leyte Vice Mayor James Buhon nga ginkidnap Mayor Galite kaupo na niya anak ng kataliwan in natadaan nga patay na barangay Emil na Silago Southern Leyte. Ang nasabi nga cellphone in na-recover ang barangay 74 Bypass Road, dinasyon na rito na Tacloban, ipinagid to na nagpapadayon. Nga investigasyon, nga operasyon hadton mga kapulisan. Sumala mga otoridad, dako ang may bubunig, hanatadaan nga cellphone, basi mas mapalikon pa ang kaso kontra mga suspitsado, han pag-kidnap, ngan pagpatay, hamagtalamay nga James Buhol, ngan Carlo James Buhol. Ngayon papailaron pa ha forensic examination ang sulod ng cellphone, kundiin may mga nakuha nga kadugangan nga mga impormasyon. Kakulop nga adlaw, gin-inquest nga ginsampahan na yung kaso, nga 2 counts nga kidnapping with homicide ang tulok nga mga suspitsado sa Abuyog District Office and Leyte Provincial Prosecution Office.
2: Halain pa nga sumat lokal, usa na o usaan patay samtang tuluan sa Maranha Bunggo ay Hindu hanga motorsiklo ha sitio Kawayan Barangay Santa Rosa Tabangon Leyte. Ginmamanihuan ang mga motorsiklo hin usa nga 15 anyos nga ulita buhay ngan an usa nga motor ing ginmamanihuan hin 23 anyos nga lalaki nga may duha nga angkas. Pareho ang mga inina biyahe ha magkaibang direksyon hantig na lang nga sumulod ha kaluyo nga linya ang motorsiklo nga ginmamaneho han 23 anyos nga naginhinungdan han irap pagbunggoay. Samaran ang duha nga driver ngan usa nga angkas nga nagpapaupay na yana hatta Bangon Community Hospital samtang dead on arrival naman ang usa pa nga angkas.
0: Ha katapusan nga notisya lokal mga kakifayt, arestado ano sa nga vendor nga lalaki mahuman makuhaan hin diri lisensyado nga pusil sa sityo Manggahan Barangay Canvanyes Lapas Leyte kakulop ini Hulyo 2. Ang vendor inging kilala kan alias Brigor 34 anyos nga residentihan na sabi nga lugar may naging palusad nga search warrant kontra iya mahitungod hadton pakatalapas niya ang Section 28 Republic Act number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha naman ha suspect at usang kalibre 38 Smith and Wesson nga revolver nga waray serial number tulong balang at usang sling bag. Game pa ilarom na ang suspect ha dokumentasyon nga disposisyon at dun mga kapulisan han lapas sa Municipal Police Station samtang ginuhulat ang iya pag-atubang ha korte. Alas 5.36 na mga kakay-five. Anato mga balita lokal. Lagi na padangat tinihay yung klinika D3 Bio, the superfood supplement. Kadiyon taliwat, ito na itong mga balita nasyonal. Kinamanduan ang impeachment court han Senado hi Vice President Sara Duterte nga umatubang impeachment trial ganito noong Hulyo 6 ang Senado. Amo ito nagsiserving ng impeachment court nga ni Senate President Sherwin Gatsalian. Amo ito malingkod nga presiding officer hapag bubuhaton nga hearing kontra kan Vice President Sara. Nakakarawat gihapon ng kopyahan surat ang prosecution panel. Dinaton na Mayo 11, na impeach na hi BP Sara ha House of Representatives tungod aton mga allegasyon nga pagmalgastar han confidential funds unexplained will kan padarug kada presidente Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Aranita Marcos.
2: Pagkatapusan nga balita nasyonal, gintugutan han Civil Service Commission and Department of Education nga mag-hire 10,000 nga non-licensed school counselors agud mapun-an ang kakulangan ng guidance counselors sa mga eskwelahan. Ang mga bago nga posisyon ni tatawagon nga School Counselor Associate 1 din pwede mag-apply ang mga graduates in psychology, behavioral science o guidance and counseling bisan waray PRC license basta umagihin 200 hours nga training. Ining kapartehan pagpatuman han RA 12080 o Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act hapag pakurukusogan mental health support ha mga eskwelahan. Nag-alutaganahin 2 billion pesos nga pondo para ha mga posisyon pero ginuhulat pa ang mga guidelines sa tikang ha CSC ng DBM para han implementasyon. Ginlalauman nga magtitikang na anasyahan nga batch ang mga counselor associates yan ang tuig para makabulig ha mga estudyante.
0: Alas 6 upon alas 5.39 na mga kakipay. Ito mga balita nasyonal. Gin pa lang ang tayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon nato lawas. Papapusog ito nato resistensya nga na immune system.
1: Viva International! International!
0: At ito naman, mga balita lang yaw nga lab na saan. Lagi-lagi dehin gin parakas o kung gin pakaras hintusang pick-up truck at doon nagtataraya tayo kinagmabaraktas ng mga munghe hatay land katulog ini Hulyo 2 ang sarakyan gin mamanihuan hinusa nga 11 anyos nga lalakihay. Subay ha impormasyon, 5 katao ang gin-deklarar nga dead on the spot. 4 ang namatay sa hospital. Nga 3 naman at doon nakangkunhin karamtan halawas. 8 ang critical ang kondisyon. Apagena in aad doon na hakustudiya ang kapulisan ang lalakihay nga driver ang pick-up truck. Samtang nagpapadayo naman ito ng investigasyon di unong ang insidente.
2: Hakatapusan nga balita international, usang 11 anyos nga lalakihay ha Canada ang namatay tungodan rabies hinkulalapnit nga humapon ha iyanawong samtang hiyain nakaturog. Waray may nakita nga samad o kinagtan hina kulalapnit hanawong han bata salit waray na iniigpakonsulta o dad-a ha ospital. Pero lakadlaw ang lumabay, nagtikang na pamanhod nga nahumubagan nawong han bata nga waray gana kumaon. Nagtikagrabe pa ang iya kondisyon has sa nga nakaka-experience na hiya hin hallucinations nga naglalaway. Handad on ha ospital, ginkumpirmarhan mga doktor nga ang bata in may darabis. Waray magnugay, namatay ang lalakihay ha ospital. Kasumpahinin, nagpahinumdom ang mga eksperto nga ang rabies in nakakamatay. Ilabi na kung umabotin mga sintomas, pero pwede ini malikayan kung mabakunahan dayo na. Dugang pahan mga eksperto, bisan kung waray makitaan nga kinagtan, kinahanglan magpakonsulta dayo na doktor kung direkta nga na-expose ha kulalapnit.
0: Alas 5.41 na mga kakipay, manaton na mga balita. Halang yung labdasan, gimpadang at hayo ang klinika DTX 500. Mapusog ng pagkontra ito ng high blood pressure.
1: Balitang negosyo, negosyo.
2: Para naman ha, balita negosyo. Abiso aton mga motorista, ginbabanabanay nga mag-umento ang presyo han diesel sunod nga semana samtang waray o gutila nga pagkiwa ha gasolina. Basaran na initial nga pagbanabanahan industriya, posible nga humitaas ang presyo ang diesel hin piso nga 203 pesos kada litro. Sumalakan Jetty Petroleum President Leo Bellas, iniintungod han nakalabay nga pag-atake ha mga oil tanker nga tensyon han Iran nga na Amerika ha Strait of Hormuz nga pangunahon nga ruta han lana. Bisan pa nga umubos na ang presyo han krudo ha paglaom han feedstocks han duha nga nasod, padayon nga ginhuhulbot at ipaigbaw ang presyo han diesel tungadal limitado nga supply hini ha world market. Samtang nagpapabilin nga stable ang presyo han gasolina ha Asia tungodan na hitaas nga demand ha rehiyon nga limitado nga pag-export hin supply had China.
0: Alas 5.42 na anato na balita. Hanikos yugin pa na nga tinihayon DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa.
3: Balitang Wow!
0: Ato naman balitang Wow! 45 anyos nga lalaki na India. Nakigasawa iya ugangan nga babae. Kakaiba yung love story ito nag-viral sa social media. Matapos magpakasal ang usang lalaki, haiya ugangan ng babae. Nabalo ang 45 anyos nga si Kanta. Dito namatay ang iya misis. Salit, nagdesisyon ini nga tumapon na balay haniya mga ugangan. Kaupo na niya duha nga anak. Paglabay himpira kabulan, na in love. Hi si Kardar haiya 55 anyos nga ugangan nga hi giyata. Nagkamayada hira romantic affairs pero pirit ininira nga ginatago haira mga pamilya ilabi na haasawa ni Geta nga father-in-law ni si Kardar nga hi Delis War. Pero siripahan na darahunon, waray sikrito nga di rin na bubuyagyag. Na-discovery han mga marites and secret affair han mag-ugangan. Nga duro naman nga igin kasina ni Delis War. Igin patawag ang duha, haira barangay. Pero waray igdiwara ni si Kandar ang ira relasyon nga han iya ugangan. Tungod ang revelasyon, nagdesisyon ang council, nakahimuon nga formal ang nirarelasyon ni pinagihin kasal. Matapos mabatian ang confession nira si Kardan, ganyeta, ikarawat nala ni Delis War, ang relasyon ang duha, ganyeta, in naglulungon na hira, hausak nga balay. Mga kakipay, manatong balita nga kakaiba, higin pa na nga tayo ang klinika D3 Bio na superfood supplement.
3: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Para naman na balita entertainment, ginmalatumathan magazine company nga Page 6 nga ginkasal na kuno ang pop billionaire nga hi Taylor Swift nga NFL superstar Travis Kelce mamanira magbaliwahin vow sa atubanganan pira haira mga loved ones. Bisan pa kunti kumyana itbaba o itbabahan publicist ni Taylor nga hi Tree Payne makusog na ang hurob-hurob nga posible nga gindumara ang Enchanted Secret Wedding sa Nashville kundiin naispatanhan mga marites nga fans ang iya private jet samtang makalilisang na yana ang pangandaman na Madison Square Garden paran irabonggatious ang reception. Lukop na hina dekorasyon ang sulodan arena nga may pa-box pa hina lobster meat para ira 100-person nga event nga susundan hina ang grande nga reception nga tatambungan hina 1,000 nga mga A-lister nga bisita yan na nga adlaw. Hassle ini ha mga commuters kay ginsaraad pira nga mga kakalsadahan tubtubhas Sabado. Pero sumalahan usa nga diehard Swiftie, haters gonna hate nga nuwara ini kaso tungod kay pwede buhaton ni Taylor ang tanan nga iya karuyaga.
0: Alas 5.46 na mga kakipan ang aton balita ang showbiz ayon pa nga tayo ang DTX Beauty Soap kampanti ka sa lagang dala na like DTX Beauty Soap.
3: Balita Sports.
0: Ato naman, balita pa na takusog. Andam na ang gila sa Pilipinas. Sa iras dangay, New Zealand. Yan ang adlaw para FIFA World Cup Asian Qualifiers. Naglalaom ang head coach sa ang gila sa Pilipinas nga Tim Cook nga makakakuha hirahibisan usang adaog kontra New Zealand nga Australia na third window han turneo. Magtitikang ito na mulay alas 3 sa kulok Hulyo 3 samtang pagbubuhato naman manira mulay kontra Australia din ito na Hulyo 6. Maidan na duhang adaog nga duhang apirdi agila sa Pilipinas a second round ha group A. Maniniguro itong basketball team ng Pilipinas nga makadaog hamulay para makaabanti hamasunod nga round. Mga ka-K5, ito balita high sports. Sige, padangat tayo. Han Extend Food Supplement. Nagatagin extra kusugan ni enerhiya. Sigurado ko kulangon ng one round kung naka-extend food supplement. Nga ni Pinagini, iyo palimbatian ang mga katukiban ng Daton Ditri Bayo Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Biyernes, Julio 3. Ano yung mga naging tagpasamuak? Ako'y ka-K5 Roger Tilana.
2: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Ikaw ba ang suki hiton mga DTX products? O kare mo matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: Di Pero mail ng kabutuhan Isabela, namamula at dangdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero MyDC, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang MyDC, laging handa. MyDC, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
7: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan. Laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
13: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: kampyon ng radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong protektahan ang ating mga selula at lalong-lalo na po makaibigan sa ating detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, muling nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin na ang inyong mga suplemento. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, ng ating mga tissues at organs. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Alam nyo ba, especially sa mga kaibigan po natin na meron ng high blood sugar, sa mga kabayan po natin na meron na pong diabetes, alam mo ba na ang mataas na asukal sa katawan ay gumagawa ng free radicals? Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto sa mga meron diabetes or pre-diabetes, kailangan mo ng extra antioxidant para mabalanse ang free radicals dahil sa pagtaas ng asukal sa katawan. Sumas mainam o minom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pwede nyo pong isabay sa inyong mga maintenance at ang tamang pag-inom nito. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. At kung nakasabay naman ito sa oras ng inyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang

0: oras. Magandang pakikinig din po ha sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook page. Magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa lahat po ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, isang malusog na pakikinig po sa ating lahat. Ang ating text line number ha, 0919-002-8117. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang free radicals. O, para mas maintindihan po natin mga kaibigan. Actually, ang free radicals, hindi naman talaga siya overall na masama talaga. No? O masama na lang talaga ang naidudulot nito sa ating katawan. Marami din itong benepisyo at purpose dahil nagkukontribute ito sa synthesis ng ilan sa mga cellular structures. Ginagamit din ito ng phagocytes bilang armas pangpatay sa mga bakterya na makapasok sa ating katawan. Pero kung sobra na ito sa ating katawan dahil sa bisyo at iba pang unhealthy habits, samahan pa sa unhealthy diet, ito ay nagre-resulta ng oxidative stress causing inflammation at cell damage. At ang good news, ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagno-neutralize sa mga free radicals para hindi ito makapagbigay pinsala sa ating mga selula, tissues at organs. Nakita kasi sa pag-aaral na ang antioxidant lang ang nakakatulong para ma-neutralize ang free radicals, kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ay kailangan para maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman.
1: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500! Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, pabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Isa sa most vulnerable sa oxidative stress ay ang ating red blood cells, which is ito ang major component ng ating dugo. Ang uncontrolled free radicals ang dahilan ng hemolytic anemia. Isa sa kondisyon na kung saan ang red blood cells ay nasisira ng mas maaga na hindi na umaabot sa kanilang intended lifespan na 120 days. At ang mga sintomas ng hemolytic anemia ay ang paninilaw ng balat at lalong-lalo na ng mga mata, nilalagnat, panghihina ng katawan at laging sumasakit ang ulo. At ang good news, dahil maiiwasan ito kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Kaya protektahan ang red blood cells at huwag hayaan na masira ang mga cells sa ating dugo dahil sa free radicals. Mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At ang nakakalungkot, dahil hindi lang red blood cells ang sinisira ng oxidative stress. sa pag-aaral, natuklasan na ang sobra na free radicals ay sumisira din sa DNA ng white blood cells. Ang lifespan ng white blood cells ay 13 to 20 days. After 13 to 20 days, sinisira ito ng lymphatic system. Pero sinisira ito ng mas maaga ng oxidative stress na kapag nangyari ito, ito ang dahilan kung bakit humihina ang immune system dahil kulang ka na sa mga defensive soldiers sa katawan. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang red blood cells at white blood cells at hindi masira ng mas maaga dahil sa free radicals. Palakasin ang katawan. Palakasin ang immune defense system. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500. Lagi ka bumuhaw, gutom, at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Mag DTX 500 ka. May Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
0: Ang bone marrow ang nagre-release ng white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stub. At ang white blood cells ang nagiging transport at nagdi-distribute sa mga antibodies sa katawan. Kaya importante na maproteksyonan ang mga ito na hindi masira dahil sa oxidative stress. Dito nakakatulong ng malaki ang Mighty C na alkaline vitamin C at napatunayan sa ilan sa mga antioxidant intervention studies na ang antioxidant ay nakakatulong maiwasan ang pagkasira ng white blood cells dahil sa oxidative stress. Dagdagan mo pa ng DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na 1.3 million orax units ng antioxidant. Kaya sigurado talaga ang proteksyon ng ating katawan kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
0: At kung kape naman ang nakahiligan mo, mas mainam dito ka na sa antioxidant coffee at detox coffee. Clinica DTX Coffee Mix ang nag-iisang kape na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya. Tinagdagan pa ng chia seed at saka psyllium hash kaya ipapalabas nito ang mga naka-imbak na toxin sa colon. Kaya maiiwasan ang digestive problem, maiiwasan ang colon problems. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat kanin ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
0: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. para makasigurado na ang epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule ang mabili, siguraduing sa mga pharmacy lang po bumili dahil ang mga pharmacy, makaibigan, kapag maglagay ka ng produkto, hihingian ka ng Certificate of Product Registration sa FDA na yan ang wala sa mga peke na mga kumakalat ngayon. Kaya para safe, sa mga butika kayo bumili ng mga produkto ng Klinika di Alternativo Medicina.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
6: Yossi sa Balucang, nakatira sa barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
1: DTX 500.
6: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
0: Yan po mga kaibigan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at mga produkto ng Klinika di Alternatibo. Kaya para makasigurado na ganyang epekto din ang ating mararamdaman, siguraduhin bumili lang sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po tayo mapeke. Kasi ang daming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule sa online, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, talakayin muna natin ang dagdag benepisyo sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo, mga kaibigan, ang alkaline na vitamin C ang dapat partner mo sa uras ng karamdaman. Ang alkaline vitamin C kasi na makukuha sa araw-araw na pag-inom ng Mighty C ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng isang mahusay at malakas na kaligtasan sa sakit. Ngunit ang pagbaba ng antas ng vitamin C sa iyong katawan ay maaring magpapataas naman sa panganib na magkaroon ng iba't ibang ore ng sakit at impeksyon. Kaya sa pamamagitan ng pag-inom ng alkaline vitamin C na Mighty C, araw-araw pinapalakas at pinapatibay nito ang iyong likas at adaptive na immune response. Nakakatulong ito na i-neutralize ang bacterial toxins, lalong-lalo na ang mga endotoxin sa pamamagitan ng pagsugpo sa lipopolysaccharide formation signals ng mga microbyo. Kaya protektahan ang katawan, palakasin ang immune system. Mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, pinoprotektahan din ito ang mga mata na hindi madaling manglabo, lalong-lalo na pag tumataas ang pressure sa daanan ng dugo dahil meron kang diabetes at mataas na kolesterol, lalong-lalo na hypertension. At ang kagandahan, pinapalakas pa nito ang mga buto. Kaya inumin araw-araw ang Mighty C, ang alkaline vitamin C. At para sa superior antioxidants combination, sabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa antioxidant coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon, pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: Mighty C, alkaline vitamin C. At lalong-lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule. Klinika DTX Coffee Mix. ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom nito, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 30 minutes before or after meal. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na merong mga pamamaga. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang antioxidant supplementation ay napakakailangan kung merong kang pamamaga or inflammation. Dahil ang antioxidant ay tumutulong itong ma-repair ang mga cells injured, mga kaibigan, dahil sa inflammation. At nire-reduce nito ang pamamaga, mga kaibigan. Kaya para sa overall protection sa katawan, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination, lalong-lalo na kung dagdagan mo pa sa antioxidant coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Available lang po ito, ha, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan sa mga nagte-text sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 483. Doc, ano po bang gawin kapag meron ng bukol sa didik? Medyo matagal na po ito. Dati, singlaki lang po ito ng itlog ng pugo. Pero ngayon, medyo malaki na. Parang itlog na po ng manok. Ano po dahilan, Doc? Bakit siya lumalaki? Delikado po ba ito? Basta bukol, makaibigan, na lumalaki, ay delikado po yan. Oh, meron kasing mga cyst lang na kahit anong hawak mo or kahit na binabantayan mo, hindi lumalaki kasi cyst lang po siya. Pero itong mga bukol, makaibigan, na lumalaki, even hindi po ito mga cancerous na bukol, delikado pa rin kasi pwedeng maipit yung mga ugat na nagsusupply ng mga nutrients sa parte ng ating katawan. Kaya delikado talaga. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na abnormal po lagi ang menstruation sa mga kababaihan, no? Bata pa lang, grabe na. Pag mag-menstruation, grabe na ang pain. Minsan, nadidelay ang menstruation. 2 months, walang menstruation. At minsan naman, ayan, nagbi-bleeding man, no? Sa isang buwan, 2 beses. At minsan, umaabot ng 10 araw hanggang 15 days ang menstruation. Mga sign po yan ng hormonal imbalance. Na kung saan, hindi mo kaagad na-correct yan. Ay, nako, pagdating ng panahon, pwede kang magkakaroon ng bukol either sa matres or sa didi, mga suking tagapakinig. Kasi ito yung prone, mga kaibigan, sa pagkakaroon ng bukol. Ito, mga kababayan natin, na may sintomas sa hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, mga pagkain na maasim, iwasan talaga. At iwasan po muna ang mga poultry products. Kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan muna. Mahilig ka sa mga malalansang pagkain, iwasan po muna talaga. At paggabi, habang natutulog, huwag mo nang magbra. Kasi po, mga kaibigan, lalong-lalo na ang hilig na bra ng mga kababaihan ngayon, yung ipit na ipit, no? Para kitang-kita yung hubog ng breast. Ang problema, kapag napakahigpit ang bra, natatrap ang toxin. Kasi ang circulation, mga kaibigan, even sa breast, kailangan tuloy-tuloy. Ang problema, pag ipit na ipit, nahihinto o natatrap ang circulation, kaya ang mga toxin hindi po nakaka-circulate at hindi natatapon. At kung may hormonal imbalance ka, ay mas madaling magkabukol. Kaya huwag na magbra paggabi at iwasan yung mga may alambre na mga bra na sobrang higpit, makaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Kasi napatunayan sa mga pag-aaral ng mga eksperto na ang antioxidant ay isa sa kailangan kapag meron kang hormonal imbalance at lalong-lalo na bukol sa breast or sa matres or sa ibang parte pa ng katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa certified na naturopathic practitioner sa Pilipinas. Ayun, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala na araw-araw exposed tayo sa mga invaders na hindi po natin nakikita. Itong mga free radicals, nakakalanghap ka lang ng usok, pollution mga kaibigan, na-stress ka lang, nagkakaroon tayo ng free radicals sa katawan. Ngayon ang sumisira sa ating selula. Kaya kailangan natin ng protection. Antioxidant is the best. So mas mainam, naka-DTX 500, Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. At para ma-achieve ang optimum health, sabayan sa healthy lifestyle, healthy diet, exercise at tamang tulog mga kaibigan at tubig. God bless sa ating lahat mga kaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
12: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
0: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: D3 Empire.
6: Yun na nangaksa si Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Edwin, isang sudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body, protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: DTX Beauty Show, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Show may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Show. DTX Beauty Show. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Show. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

Panghimpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?